0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: laklak.
2: Saka na po na magagawa.
1: Okay na.
2: Oh my God.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
7: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
8: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
7: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
8: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
7: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
9: Two hosts, double the chaos.
10: Kaya tuwing Sabado,
9: magsasama ang dalawang Smile Jumps
10: upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.
11: You know, Blue

0: The World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Hindi ko talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
3: Grabe talaga pa.
4: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
5: pawa. Thank you.
6: Full screen mo, RJ.
7: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
8: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to J-Force Facility.

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: sa isang oras na kwentuhan at saya kasama ang inyong host, Rhea Poldovito. Ito ang Salita ng Mansanas!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao! Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-9 sa buwan ng Oktubre taong 2025 sa ngalan ni Libreng Mansanas Kamatis na nagre-record ngayon sa kanyang transmitter. Ako po si Angelo Flores kasama ang dalawa nating kasama mula sa TQ Plus 2 dahil kakagaling lang po namin sa special edition po ng TQ Plus 2 for Kaya Charlotte's birthday month. Yan. Okay mga kaibigan, ito ang Salita ng Mansanas!
2: And mga kaibigan, today is the day, it's special, also special day po sa Salita ng Mansanas dahil birthday po ng bias ni Priya Pultomato na si Kaya Charlotte. So, special din po sa Salita ng Mansanas. Right, yes.
1: Yes!
2: Heard it right. May meron din pong special edition. Hindi lang sa TQ,
1: kundi SNL
2: na
1: rin. Sakto na dito si MSA, wait lang. Sakto na dito si MSA, wait lang.
3: MSA, isa sa'yo ka ba ng 8-8 para kay Kaya Charlotte?
4: Uy. Uy.
2: Hindi na dumarami na may.
1: Ayan, so ayun mga kaibigan, kakatapos lang po ni Pray Apple Tomato na mag-record mga kaibigan. Sabihin nun, ay ayan! Pray Apple Tomato, pasok!
2: Oh, yeah. Yes, go! Go can talk na!
1: Prea Paul, go na! Hello, hindi naririnig! Hello! Pai! Nakamute ka yata! Diyos ko! Ay, nawala yata yung audio niya eh. Ayan, subukan mo ulit, pre.
4: Uy!
1: Uy, uy, uy, uy, uy! Uy, uy, yun, yun! Ba naman? Shhh! Tanginang yan! Eh, kanina pa. Wait na.
5: Easy.
4: Uy, MSA, taas na! Sa stage!
5: Hello? Hello? Hello? Rinig ba ako? Narinig ko kayo via VG-610 Radio. Naririnig ko kayo via 96.7. So sa mga nakikinig pala ngayon sa 96.7, magandang gabi sa inyong lahat. Limitahan nyo muna ang pagbabastos dahil may nakikinig sa atin. Ayun. Oras natin mga kalamaw, 8:37.
4: Tika, sino? Sino yung nakikinig ulit?
5: Ano? Mga ano ko, mga ka-neighborhood. Mga ka-neighborhood ko na lugar. Wag kayo limitahan nyo muna kasi naka 96.7 tayo.
1: Aray mo.
5: So, kaya pala overmodulated kasi ano pala, naka-high volume pala yung ano, yung FUBAR 2000. Naka-high volume pala. So, testingan natin yung VG-610 na radio ko if naririnig na ba tayo sa DZX. Teka, off mic muna ko. Ayun na muna. Kasi baka mag-e-echo.
1: Ayan, so... So mga kaibigan, mga kalamaw, ang nasend ko po sa chat natin mga kaibigan ay mga compilations po ang anim na Cool Jocks mga kaibigan na gumawa po ng Jingoy Body Pics. Nakita talaga ng Diyos yun.
5: Naririnig ko kayo, naririnig ko kayo sa radyo ko.
1: Mga kaibigan na gumawa po ng Jingoy Body Pics.
5: Si... Ay! Ay! Anong Jingoy Body Pics? Gagi.
1: Uy, si ano, oras na.
5: Okay.
6: Ga, utang ko ga.
5: So, okay mga kaibigan. So, happy birthday pala sa aking bias na si Kaya. Fourth. Happy 24.
1: Sino?
5: Happy 24. Happy 24,
1: ah, si Kaya Charlotte.
5: October 9 ngayon eh. So, happy birthday sa kanya. And to
1: happy na birthday
5: and to,
1: mo.
5: Okay. And to whole, ano, management, no? Of Shine Network. And also, dito sa Cool FM din, ipagdiriwang natin tong birthday niya ngayon. Ayan. Happy birthday. Sana mag-live ka rin. Kasi para maka-flash tayo ng screen. Sana man lang maka-live stream siya para ano, para maka-ano tayo, para maka-flash sa ano, sa TJO and Entertainment. Kaso wala pa eh. Wala pa ako natatanggap.
1: Iyon nga lang, aray ko. Pero ayun, ano na lang... So, parang hindi naman sayang itong special edition natin, pre. What if, ano, ilaan natin itong special edition natin through...
5: Ay, oo, teka. May naalala ako, guys. So, sige. Sige, teka. Tignan natin yung sequence dito sa mga dapat nating pag-uusapan. Ayan. Okay. So, ito. Okay. So, commentary muna tayo. Okay. Ito, pinaka retard na balitang to. Okay. So, mga kaibigan, ating i-expose tong ano, mga pinaggagawa ni AMBN sa kanyang account. Okay. So, ano, may nakita akong post na ni-mention pa

0: walang nag-a-adjust sa iyo, walang nag-a-adjust sa iyo. Kung hindi mo gustong mag-question, edi wag ka na lang mangialam, wag ka na lang mangialam, bahala ka sa buhay mo.
1: Hello everyone.
0: Pero guys, ito guys, i-report nyo na lang kasi bata nga yun. Ayun, bata nga yun, so paki-block na lang. Paki-block na lang siya or i-report. Mas report nyo guys, mas report kasi grabe na pinagagawa niya eh. Mas report nyo guys, stated ni Gio sa TQ Plus 2 nung last. And okay. So si naman. Okay, hi. So may nagtanong. Teka, check nga natin yung YouTube channel natin. Check natin yung YouTube channel natin, guys. Wait. Post. Ayun. So dalawa yung okay.
1: Pre-Apple, okay, tingnan mo.
0: Ano? Ano yan?
1: Eat some.
0: Ano yan? Oy! Okay, so, pupunta lang tayo sa ating YouTube channel.
1: Ayaw pala.
0: So, sabi ni John D. Cantaloupe, so, also, kung itutuloy mo, ano yung pinakamahirap na gawa mo sa salita ng mansanas? Okay. So, actually, wala pa akong ginawang mga mahirap na gawa. Pero, ito, i-additional ko na lang rin. Yung yung first episode, grabe, yung first episode talaga ng salita ng mansanas, yung pinaka-cringe. Ang ina, yung first episode talaga yung pinaka-cringe. Kasi nga, first episode nga yun, so, alam na, na-cringe. Gago.
1: Pre-Apple.
0: Okay, so wala po akong mahirap. Mahirap na gawin. Pre-Apple. Wala po akong nagawa.
1: Pre-Apple. Tingnan mo yung screen.
0: Ano yun? Fade.
1: May fade effect, oh.
0: Teka. Teka, pre, kasi naglo-loading. Naglo-loading, bro. Teka, i-restart ko nga to Discord ko.
1: Teka lang, isa pa, balik lang ako. Cool FM, everyone. I would like to say na sa mga interested po, mamayang 9 PM po, live via satellite, meron tayong tatanggaling na kupal sa mundong ito.
2: Alam mo na yan. Prepare ko na yung partner na keyboard. Alam mo na din.
0: Nako po.
3: Pinapasok.
0: So, uy, gag. Ano yun? So, mga kaibigan, napapakinggan pala tayo ngayon sa 96.7 DZAZSF Radio. Ayun. And also live na live rin tayo sa Cool FM. No? Cool FM or Hot FM.
1: Mamaya, ulitin ko po, 9 PM po. At sa mga interesado po na makinig at tumutok sa Fanmade Archives, mamaya, live via satellite.
0: Pero live din yan ba sa Pero live din ba yan sa Cool FM?
1: Hindi. Kasi di ko, kung ipa-live ko sa Cool FM, dapat i-remind ko na PCP dun eh. Wait lang, dapat i-remind ko na siya dapat.
4: Go lang. Okay.
0: Pero ano eh, vacant yung DZEX din eh. Pero sige lang. Buti rin naman na hindi ipa-live. So, ayun guys, it's now 8:46 PM Philippine Standard Time.

0: And okay, Terebs, Terebs, what if ano, what if yung commercial break natin sa salita naman sana is ano, play mo yung DZX tapos yung Cool FM din na stinger. Ay, jingle. What if gano'n na lang, pre, kasi ano eh, para ano naman. Yano mo na lang, pre, ipag-ano mo na lang, i-combine mo na lang sila ba? Like, DZX, audio, na ano na, na stinger, then sumunod is yung Cool FM. Ay, wag na. Nako. Ah. Oh, sige, sige na nga, sige na lang, sige na lang. Sige, DZX, DZX, i-play. Okay. So, 8:47 mga kaibigan, no? So, okay. So, gago.
1: Na. Oh, wala pa. Wala pa.
0: Gago.
1: Wala okay. Pa.
2: Ganda ng gising ko.
0: Mga kaibigan, so ganda may pag-uusapan ko, tayo.
2: Ganda ng gising ko.
0: So, may pag-uusapan ulit tayo, no? Kwentuhan mo na, cha. Magkwentuhan mo na tayo.
3: Ako,
0: okay.
3: Meron ako i-re-reklamo na yung gan gabi. Tanginan nyo, Converge, no. Napakahinan nyo. 5 Mbps. No. Tangina ka. Ano ba yan?
0: Nakawo.
3: 5 Mbps. Bulok, bulok, bulok, bulok, bulok, bulok, bulok, bulok, bulok, bulok. Pag sabihan ko ng bulok yung router ko, maghihina na. Kautang ina ka talaga, Converge. Anyways, mamaya po 9 PM ha, abangan nyo ang ating 30-minute special.
0: Sarap ng tulog ni MSA. Sarap ng tulog ni MSA.
2: Basta. May mangyayari mamayang alas 9. Ito lang masasabi ko, mabuhay ang mga Bonji.
1: Na!
0: Sarap ng tulog
3: wait
0: ni MSA.
3: Lang. Anong oras na ba kayo sa VC? Anong oras na ba kayo sa VC, ha? Anong oras na ba kayo sa VC? 46 hours? Oh my God.
1: Ay, nilampasan mo na yung ano, yung current ano ng server ko. Nilampasan mo na. Si MSA kasi pala disconnect. Sorry.
0: Sarap ng tulog.
3: Anong oras na ba kayo sa VC? Anong oras na ba kayo sa VC, ha? Anong oras na ba kayo sa VC? 46 hours? Oh my God.
1: Ay, nilapasan
0: ko
1: na yung
0: ano, yung
1: meron
0: na
1: ito ng server ko.
0: Live na live nga tayo sa 96.7. Tama nga ako. So, okay guys, so yung gamit ko sa pag-broadcast ng ano, ng 96.7 is, ano, laptop. Laptop yung gamit natin. So, ayan. Ayan mga Lodi. So, actually, naka-sleep mode yan, naka-sleep mode. Ano, i-ano natin, gaganitoin natin. So, babalik na siya. So, ano eh, naka-ano to eh. Ano tawag dito, naka-power saving mode. Kasi mabilis nga siya, malubat. And okay, mga Lodi. So, ang sarap ng tulog ni MSA. Gag.
3: Ang sarap-sarap. Nang tulog ni MSA, ang sarap-sarap ng tulog ni MSA.
2: Yan, kasi inom ng ilo kasi ng gatas. Ayan.
0: Guys, pasukin niyo si ano, pasukin niyo si MSA. Pasukin niyo si MSA. Sarap ng tulog nun eh.
2: Inom kasi ng inom ng gatas, ayan. Yan, napapala. Hi
1: guys.
2: Oh.
1: Guys, kita yung screen share ko.
0: Yes. Uy, yun. Yun, yan ba yung control center ng Jaggers?
4: Oh, oh ano to? Jaggers and Quartus ba to?
1: So, wow, ito. Ito yung nakikita nyo. Ito yung nakikita nyo ngayon. So, on October 11.
0: Yan yung ginagamit sa paglipat ng scene.
1: Ah. Tinataas yan para maano yung syndicated feed. So ito, ibababa to last time sa October 11 since alam nyo naman na starting on October 11 hindi na po makaka-ere ang ano, halos lahat ng network. Mas central ano lang. ito lang, central syndicated feed at saka yung backup syndicated feed. Yung universal syndicated feed, papatayin na po yan.
2: Pero yung backup, ay, hindi ba?
1: Yung backup ay naka-reserve sa mga networks katulad ng BMTV, TVH, yung mga napili namin na ano. Pero yung universal syndicated feed, papatayin na.
2: Mm-hmm.
1: So, yeah.
2: Pwede ba kami mag-ano? Mag-broadcast din na ano, mga Jaggers.
1: Sasagutin ko na lang yan kung tapos na kami na mag-usap.
2: Ah, sige. Sige po.
5: Ganda ng studio, ah.
2: Oo nga eh.
5: Ganda ng headquarters ng Jaggers. Command center ba yan ng MMDA? Ang daming CCTV.
1: Hindi, ano to? Ano lang to? This is actually a setup. Setup lang to gawa kasi alam niyo naman, gagawa ako ng video na papatayin na mismo yung universal syndicated feed. So, ayun.
2: Teka, makikinig lang ako ng 96.7, guys.
5: Where your taxes go?
1: Actually, ito yung setup. Ito, ano lang siya. Studio ano lang rin to. Sa Studio Hotdog. Maganda ba? Yung ganitong setup. So, ayun.
3: This is currently me.
1: Ito, nakikita nyo na yung mga pictures to. Ano pa?
2: Alita. Ito pang,
1: ano sa... Tapos, ito yung servers. So, ayun. Setup lang to actually. This is in the actual control center. Yung actual na control center na dito eh. Ayun. Hindi lang to. Yung office natin, ay wala pa. Pero office to ng scotch tape. Secondary.
2: Ah, yes.
6: So, ulitin ko lang. Ano ko nga yung converse na yun?
1: So, yun lang.
6: Guys! Ang sarap mo, Converge. Bumalik ng internet nyo. Salamat, Converge. Ang sarap nyo.
1: Grabe.
3: Wow.
6: Let me okay, prepare ko na siguro yung live by satellite.
1: Ano? Na!
2: No! Na!
5: Tanong ko lang, Gio, tanong ko lang. Paanong sarap yan?
1: Na.
6: Mama mo.
5: Okay. Uy. Masarap pala luto ng mama ko. Thank you.
6: Oh, totoo yun. Ang sarap ng luto ng mama ko. Ang sarap talaga ng luto ng mama ko.
5: Sana all may mama.
3: Yung isang account ko. Gagi nalimutan kong isang account. Hello? Hello, Marilyn.
2: Okay, so oras natin mga kalamaw. 8:55 na po ng gabi Philippine Standard Time. And magbabalik lang po ang salita ng mansanas. Mamaya nyo na muna kakainin yung mansanas pagkatapos na lang ng salita ng mansanas. Kainin nyo yan pagkatapos ng SNM. Sige, babalik lang tayo.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
4: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this crazy ads for nothing, bruh!

0: Okay, mga kaibigan, nagbabalik po ang salita ng mansanas ni Free Apple Tomato. So, kung sa pasensya na po mga kaibigan, kami po yung nag-intro, kami po yung nagsabi kasi wala pa po, inihintay pa po namin ang main host ng salita ng mansanas, si Free Apple Tomato. So, hintayin nyo na lang po ang main host ng SNM. Abangan nyo na lang po. But mga kaibigan, and ang oras natin is alas 9:01 na po. At sa mga oras na ito, pinutuloy ko na po ang kinokopya ko na yun sa MAPE. And yeah, malapit na po matapos ito. Malapit na po yun matapos. And then, mga two sentence na lang yung sinusulat ko. Two sentence na lang. Ito. Ayan. Ika lang, ha? Ika lang, guys. Ayan, ha? Nawala. Nawala siya. Ito na po. Ika lang. Ano? Wala. Weird. Hello guys. Teka lang. Asan wait lang. Hintayin natin si Free Apple Tomato. Teka lang. Kasi na kasi I'm waiting for Free Apple. So hintayin na lang natin 'yan. Kasi sinusulat ko ang peko. Sinusulat ko ngayon. And ano? Two sentence na lang. Oh my god. Malapit na matapos ito. So, kanina ko pa ito ginawa eh. Kanina pa ito pinokya. Ano, mga simula nung nag-send yung advisor namin dito. Simula, no? Tapos bukas, i-check daw. Check daw yan. And, ayan. So, kung mapapansin ninyo, kami na lang po ni Jeyo. Sir Jeyo, nandito. Naka-defense siya kasi may, ano, by, I think it's easy. Yes. And still waiting for Free Apple kasi baka I think nag-record ata siya. Kaya ganun. So still waiting for Free Apple Tomato. Okay. Hey, Free Apple, go na. Free Apple. Hello? Can go na.
1: Guys, ako pala yung signal ng SFR. Grabe! Umabot sa CR. So, teka lang. Okay, so, mga kaibigan. So, bahala na yung echo. Nasa CR kasi ako. Okay, so, mga kaibigan. Will you take over again after salita ng mansanas? I need your confirmation. Ah, sige. Sa mga anak.
0: No, pre? Parang. So, bro. Kami nangyari, uy. Teka.
1: Sa mga nag-control pala ngayon sa Cool FM TOC. Okay, so 8 tayo, 9:30.
0: Magta-time check
1: 9:30
0: for no dead air.
1: Sir Cairo, Ay, teka. So, okay. So, 9:30 tayo tapos, 9:30.
0: Okay lang. Pero, let's wait for pre-apple to salita.
1: So, mga kaibigan, naririnig ba ako? Hello, naririnig ako?
0: Hey, mga kaibigan, sabi daw take over eh. Yan po mga kaibigan. Wait lang.
1: Naririnig ako? Hello?
0: lang si
1: Hello?
0: Since wait lang, I'm chat ko lang si Priya Pultamito. So wala pa wala pang response. Since ano, take over muna for SNM. Kasi baka may ginagawa ata. So, you know, isang sentence na lang, let's go. Isang sentence na lang, let's go. Ayun, almost na.
2: Guys, sa mga nag-control pala ngayon sa Cool FM. Guys, sa mga nag-control ngayon sa Cool FM, 9:30 po mga...
0: Okay, DOC, pasok. DOC, pakipasok si Justin. Thank you so much. Pasok.
3: Guys, no need. Meron naman akong access.
2: Guys, 9:30. So mga kaibigan, so abot pala ang ating signal sa CR. Abot pala ang signal natin sa CR. Pre, ang clear ng ano, ang clear ng SFR doon sa CR, grabe. Pre. Grabe. Grabe ang linaw. So ayun, 9:07 mga kaibigan, 9:30 po ang tapos ng salita ng Onsanas. Hindi na tayo mag-extend, depende na rin sa environment ng programang ito. Ha? Pre. Nako, nag-opposite ba naman si TOC. Promise, malinaw. Malinaw, hindi malabo. Hindi malabo. Clear nga siya.
0: Hindi more.
2: Grabe, pinauposit pa ng TOC.
0: Uy.
2: Pinauposit pa ng TOC.
0: Pre, malapit na matapo. So, yun na. Lang.
2: Pero ayun. So clear nga siya doon sa CR. Pero hindi siya ano, hindi siya masyadong ano ba? Hindi siya masyadong ano tawag dito? What should we say this? Okay, so ano, hindi siya masyadong snowy doon sa CR. Pre, ang clear nga doon sa CR. Grabe. Sa mga may radyo siguro sa ano, sa likod ng bahay namin, nako, delikado. Delikado. Kung may radyo yung ano, yung nasa likod ng bahay namin, delikado kung may radyo. Pero sige. Okay, so since SF Radio na po tayo bukas, no? I mean sa DZEX na ano part, sa DZEX na part, no? So yung schedule namin is ano eh. Ako is Monday to Thursday while si Terebi is Friday to Sunday. Kasi bakit? Bakit Friday to Sunday? Kasi ano, mag-station rin ako sa SF Radio. So okay. Oh, payag naman si Terebs. Buti, salamat.
0: Pre, pumasok pa naman mama ko, may nanak.
2: Pero at least nakasave si Terry B. Buti nakasave si Terry B. Nakasave ng county si Terry B dahil andito ako. So ayun guys, wow. Ayun, alas 9 just na po ng gabi Philippine Star Time. And pasok MSA. Ay, ka. Okay, lusot. Lusot pre, lusot. Okay. Okay, may tanong ako sa iyo. May tanong ako sa iyo, MSA. Okay, so bago mo na 'yan, i-play muna natin ang SNM questions.

Okay, so grabe, live execution ba naman yung Finlay? Pero sige. Okay, okay lang. Since natawa nga rin ako dun eh. Pero okay lang. So, may tanong ako sa iyo, MSA. Okay. So, eto, bakit ang sarap ng tulog mo? Sarap ng tulog mo. Boss, parang nakamute kayata, boss. Hindi kita naririnig, boss.

0: Hello.
1: Hello, naririnig na kita. Ayun. Welcome to Salita ng Mansanas. And okay. So, may question ako. Ba't ang sarap ng tulog mo?
0: Hindi ko alam kung bakit eh. Bakit na ako napasarap ang tulog ko? Yes. Sobra ako nag-aano mga bato. Wala akong masasabi. Sorry. Oh my god, nangyayari. Ito ang answer ko. Dahil kasi dyan, ba't napasarap ang tulog ko? Yung pillow. Yung pillow. Yung pillow na hinihigakan ko.
1: Okay. So kanina si Terebs nagplay ng Tita Max while natulog ka.
0: Yes. Oo.
1: Rinig mo pala 'yun habang tulog ka.
0: Oh, tulog pa ako, grabe.
1: Pre, nag-play si Terebi ng love radio doon sa sa call natin kanina.
0: Obira.
1: Nag-play ng Tita Max.
0: Nag-play pala ng Tita Max.
1: Hindi ko napansin.
0: Grabe ka, Terebi.
1: Wow. Pre, pinicturan ka talaga, pre. On the spot.
0: Pinicturan nga ako eh. Kita ko kanina. Ano pa nandito?
1: Napicturan ka, pre, on the spot.
0: Yung natutulog. Sinin kay Terebi. Pati yung kay... Wait lang, din sa DZX. Sinin din ni Mark Corrales. At ikaw.
1: Kaki.
0: Day 2.
1: Okay. Okay, guys. So, context. So, nung pumunta ulit ako sa tawag ng kahirapan, tulog pa rin si MSA mga bandang 10.
0: Kasi puyat eh. Puyat kasi ako eh. Kaya, naparami ang tulog ko. Ayun, naparami ang tulog ko. Nasobrahan.
1: Anong oras kayo natulog?
0: Alauna o alas dos. Minsan.
1: Hindi ko na kasi kayo nabantayan. Kasi nakatulog na rin ako eh.
0: Madaling araw. Ating gabi.
1: Hindi ko na kayo nabantayan kasi nakatulog na ako.
0: Oh, Diyos ko.
1: Ano naririnig nyo kanina abang tulog ako?
0: Ay, wala. Naku. Wala. Wala akong naririnig kasi... mahina yung volume ko kasi yung change ko yung output ko kasi yung phone
1: kala
0: ko.
1: Kala
0: para
1: ko,
0: hindi humarinig ng kuya ko, hindi siya magising.
1: Baka humilik ako. Gago.
2: Humihilik.
1: Sana yung narinig na na humihilik ako. Pero I don't know rin if yung humihilik ba din ako.
0: Pero guys, hindi ako humihilik kasi... wala, normal sleep lang, pabira. Pag deep sleep, pa rin, normal pa rin ang inaano. Grabe.
1: Dito, mga 10 to 11 na yata nagising si MSA.
0: Yes, oo. Oh. 10 to 11.
1: Pre, nung pagpunta ko sa call natin, which is tawag ng kahirapan sa Shine PC. Mm-hmm. No, abang pumunta ako doon, pre, tulog ka pa rin. Mga bandang ESP na rin 'yon.
0: Mm-hmm. Oh my god.
1: Bandang ESP time na rin 'yon. Tulog ka pa rin.
0: Yes, tulog pa rin ako eh. Diyos ko, lumubrang tulog
1: pero,
0: ko eh.
1: Pero pumunta ulit ako ng pumunta ulit ako sa call mga alauna yata or alas dos or maybe at 12. Pumunta ulit ako, gising ka na. Ayan. Sinabihan nga kita ng good morning.
0: Oo nga, no. Grabe.
1: Good morning kasi ano eh, kasi nakita kitang nagising na. Eh hindi na ano yun. Hindi na morning.
0: Lagi. Tanghali na. Hingi na.
1: Tanghali na nagising.
0: Sobra na
1: ata. Parang pagtapos yata ng ano, parang pagtapos yata ng salita naman sana, mag 48 hours na yata tong ano natin, tawag, teka. Check nga. Oo na. Nga. Check nga dito. Check ko nga dito.
0: Oh my God, over 9 hours. Oh my God.
1: Hey, tignan mo.
0: 9 hours ako na natatulog.
1: 47.
0: Hala, malapit na.
1: 47. 47 na mga TV, girl. 47.
0: We're broken the record.
1: Pabutin kaya natin ito ng ano. Pabutin kaya natin ito ng 70. Pabutin kaya natin ito ng 70 plus.
0: Gago.
2: Almost naman 50 hours na. Yes na yan, marapit na mag 50 hours.
1: Ay, 50. Oo. 47, no? 47. Isang oras na lang.
2: Pre, parang brinake natin yung world record. Parang ano.
1: Isang oras na lang, pre. Ako lang yung nangangasiwa dito. Ayan,
0: oh, 47. My God. 47 hours, 47 hours, 14 minutes. Oh wait, it's gonna be 15 minutes na, malapit na. Grabe. Ako 45 okay, minutes
1: na no, dito. Oh. Ayan o, 15 minutes na. Wow, what a nice.
0: Yan ang stream. What a nice, bro. Yan ang Discord duration yan.
1: Pabutin kaya to natin ng ano, ng isa pang araw. Nako po. Di ba kaya masisira yung cellphone mo diyan?
0: Hindi naman medyo di naman mainit, medyo parang medyo tinitinig.
1: Sana makaabot pa tayo dito, sana makaabot pa tayo nito ng ano.
0: Oo nga.
1: Kasi ano eh.
0: Oh my God. Grabe. Ang dami okay, ng nasa audience sa
1: FA. 10 minutes na lang bago tayo lang magtapos, mga kaibigan. 10 minutes na lang. So, pagkatapos nitong salita naman sana, punta na tayo sa ano, tawag ng kahirapan.
0: Oo nga.
2: Yes, sir. Right.
1: So, ang pag-uusapan okay, natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is, teka, saan ba yung ano ko dito, listahan? May listahan kasi ako dito sa Cool FM announcement eh. Ay, yun. Tapos na tong isa. Tatlo pala yung natapos natin. Ay! Ano pala? Apat na yung natapos natin. Grabe.
0: Oh, wow.
1: Apat na ano, alos lahat ng ano, listahan. Natapos na natin pag-uusapan.
0: Okay, grabe.
1: Okay, so mga kaibigan, batiin natin ang aking bias. Ayan, October 9. So, 24 years old na po siya.
0: Ay!
1: Kahapon, 23. Ngayon, 24.
0: Happy birthday!
1: Okay, mga kaibigan. So, napapakinggan pa rin tayo sa Cool FM. Hindi na natin sabihin yung mga streaming platforms kasi may na-terminate.
0: Yes, na, oo, tama kayo. May na-terminate yung, na, no? Ano, yung aking account ko dyan. Kaya hindi nyo na po mapapakinggan ang isang platform. The original platform na nag-iisa.
1: Oo. Pero buti yung DZX.
0: Kasi pero ako gumawa nun dati. Kaya, yeah.
1: Pero buti, andito pa rin yung DZX.
0: Hmm. Meron pa DZX. May Cool FM pang nasa iba pang platform.
1: Tama, tama, tama. Pero yung gamit ng online radio box, yung gamit ng online radio box is radio, ultra low latency ng ano, ultra low latency yata ng Cool FM yung gamit.
0: Tama, yes.
1: Ah, yes.
0: Ultra low latency. Pinakamababang latency sa buong Pilipinas. Grabe.
1: Mas maganda yung ultra low latency kasi ano talaga real time talaga.
0: Para lang real time transmitter. Oh my god, real time real time.
1: Tama. Or, tama. Real time.
0: Parang analog. Mm-mm.
1: Oo, tama, tama. Parang ano lang 'yan eh. Pero ano, grabe. Pero ginagamit din yan sa ano eh, ginagamit din yan sa mga ano, mga other stations na gusto nila ng real time. Pero actually, itong Discord rin, parang ultra low latency lang din to.
0: Oo, pero yung network ang gamit. Which is, nasa ano lang yan.
1: Parang ano rin to eh, parang ano.
0: 50 to 40 below MS.
1: Tama. Para ito yung na-observe ko sa Discord, no. Ito yung na-observe ko sa Discord, no. Para din siyang ultra low latency na ano na network. Then yung ano, yung sa internet, meron rin silang ultra low latency.
0: Yes.
1: Maganda rin tong ano eh, maganda rin tong Discord kasi ultra low latency siya. So walang mapag-iwanan. Kung may sasalita, walang maiiwanan.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Oh, naririnig ko kayo. Ayun.
0: Ang real time nga natin. In no way.
1: Ano? Ano diyan ni Zeto?
2: Jello and Jello and Jan.
1: Jello.
2: Boss.
3: Hello.
1: Ano, boss?
0: Ba't hindi yung mukha mo?
3: I think 6 minutes.
0: Oh, sige lang.
1: Hello?
3: Pre, ayan, so we still have 6 minutes before we end. I just want to tell this na
0: sige lang.
3: Ang aking co-host na si Alexandra De La Gente ay habang nasa Omegle siya, ay nakausap niya ang isa sa mga Israeli soldiers, and guess what she said? She said free Palestine, and the result is minura siya ng mga Israeli soldiers. So yes. Nakakagulat to para sa akin dahil pero ito ang sinabi niya sa akin. Where is it? Ayan. So babasahin ko to.
1: Pre.
3: Let me just read this. I met some Israel people from Omegle. They're like soldiers, and I said, "Oh hell nah, those who killed kids from Palestine." She said, "Yeah," and they didn't care. I literally said, "Free Palestine," and they randomly cursing at me.
0: Shit. That's disrespectful, bro. Grabe.
1: Guys, paano na kaya kung pupunta yan ng ano, Israel? Nako. Paano na yan?
3: Dude, I will not gonna let like, dude, come on.
4: Come on, bro.
1: Oh,
3: It's fucking disrespectful, man.
4: Yeah, bruh.
3: Like, come on, my homie. Bro.
4: That's disrespectful,
3: this is why, bro. This is why I still celebrated that Adolf Hitler killed a lot of Jews in 1945.
4: Yeah.
3: Dude, come on.
0: God.
1: Come on. they, for me, no? On my side, on my side. On my side.
3: Ito pa, pre. Ito pa, pre. Nakita ko yung... Ito pa, pre. Nakita ko yung video ng GMA Integrated wala din sa IG ko. And yung Israeli ambassador to the Philippines dito ay stating that they are looking for peace. Nasaan? Nasaan ang kapayapaan? Eh kayo nga itong pumatay ng maraming bata na may pangarap. Diyos ko.
1: Pre, pati nga reporters din eh. Pati reporters yata.
3: Yeah.
1: Pati reporter.
3: Exactly. Maraming reporters na Zionist, pre. Maraming reporters sa Amerika ang nakikiside sa ano, sa Israel. I'm talking about ABC, NBC, CBS, Pambira.
1: Pangbihirang yan.
3: Yung mga networks, those networks I've mentioned, those networks are siding with Israel.
5: Guys, tanong ko lang kung anong magandang balita about kay Sam TV. Wala. I mean,
1: Sam TV?
3: Shutdown na siya.
1: Okay.
3: Teka.
1: Okay, so regarding to Russell Macalental, since tayo'y nasa G's universe na, which is TJN radio na stage. Okay, so wala na pong the RM show. Wala na pong the RM show. Kasi nasa TGN na tayo.
0: Lalo! Ay, wait lang.
1: Walang the RM show. Walang the RM show sa Shine Studios. Wala.
2: And may papalit, pre.
1: Kasi bakit? Na-warning kasi siya ng ano eh. Na-warning kasi siya ng cool. Kaya, ano, ipapasuspend mo na namin yung ano, the RM show. Pa-suspend muna namin yung ano. Depende na rin sa taga TGN if kailan. So, susunod lang ako sa TGN if kailan siya maano. Basta suspended yung the RM show sa Shine Studios.
2: Friend,
1: okay,
2: diba?
1: So 9:30 na po. Okay.
0: 9:30
1: okay, na. Okay, so 9:30 na mga kaibigan. So may kasunduan kami ni Sir Cairo. Diyan lang po nagtatapos ang salita ng mansanas. Ako si Free Apple Tomato. Kainin nyo na yung mansanas na yan. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. At susunod na po kay Ate Atina.
0: Woo!
1: Susunod na po si Ate Atina.
0: Message ako bukas, Friday and Saturdays, 11 PM, sa Cool FM, diyan lang, bahala kayo, mamachup-chup.
1: Ang clear ng SF Radio sa CR. Bye-bye!

0: Infinix Note 12. Dive into a world of true color instantly with a 6.7-inch AMOLED display. Day or night, photography made easy. Ready now for every new challenge, thanks to the Helio G96 Ultra Gaming Processor. Charge in a flash. Multitask, kaya lahat ng apps. Yan ang smooth gameplay.
1: Welcome to TV5 Network, kapatid na Infinix Note 12, Miss Andrea Brillantes, 10:06 in the evening. Welcome aboard to TWT.
2: Infinix
1: It has been a
2: very long time. 12. Naku, wala na pa pipigil kay Infinix. Short of a day. So far, for the last couple of years, Infinix lang yung pinakasulit sa lahat ng mga brands. Top gaming phones under 10K. Guys, lalo si Infinix Note 10 Pro. Ayan o, sa aking tier list, super sulit po yan. The best gaming phone for under 10K. That's right, no other phone can compare to the Infinix Note 10 Pro when it comes to specs and price ratio. At ngayon, naglabas nila ng Infinix Note 12. Naku, tapos na to. Hindi pa nga to yung Infinix Note...
1: You know, there's a reason why we all love the Infinix Note 12, because we can dive into a world of color instantly. Imagine that dive. You know, I am so amazed by the mere fact that MSA turned himself into Pastor. Wait, no, sorry. But yes. I am very glad that he actually made an apology like this. In fact, I was not informed until tonight that he actually did a public apology. So let's do an instant replay, just like the good old boxing days, presented to you by San Miguel Beer, Samahang Walang Katulad. Let's replay that apology.
3: Dear Hoshi, patawad sa aking ginawa kong kasalanan. Salamat sa iyo.
4: Salamat sa inyo rin.
3: Ngunit, hindi ko po na-spoil yun kaninang umaga na nireply ko sa iyo na Infinix Note 12 video incident at nakita ka ng inyong magulang. Kaya patawarin mo ako.
4: Patawarin niyo po kami.
3: Ito ang aking nangyari. I was scrolling sa main chat ng G server ng umaga at nakita ko ang inyong message na Andrea Brillantes is now officially a Kapatid 5. At sa mga na-reply nila na kapatid na Andrea kay TGF Armenia at si Sen na sinabi niya, kapatid na Infinix Note 12. Kaya naisipan ko na reply na buong sinabi ni Andrea sa Infinix Note 12 ad. At nag-type ako, pinaste ko ang link ng video at sinin ko. Ngunit, may nakalimutan ako. Hindi ko inispoiled ang videong iyon. Kaya nakadirekta kasi ang link at hindi ko na-download ito. I was afraid to get warned, kaya wala akong choice. At yan ang nangyari. I was worried about your parents at pasabi na lang po ito sa iyong magulang. Hello po, tita. Pasensya na po sa inyong anak ninyo na sinend ko po ang video na kabalastugan ng umaga. Sorry po at hindi ko sinasadya. I was gonna make him laugh, pero di po pala yung biro yun. Yun lang at maraming salamat. Etong voice message na ito ay parang kay TC pinaginawa ko. Kasi nahihirapan ako mag-type. Kaya ang ginawa ko na lang ay mag-voice message para mas mabilis at hindi ako mahihirapan. Yoko mag-type. K Kaya mag-voice message na lang ako para mag-apology na mabilis. But, this now, Hoshi, sorry. Pasensya na. Pati sa ano mo, sa magulang mo, na napagalitan ka. Hindi ko sinasadya yun. Pero yun, noon tayo nagkakasama. 2 years. No? Noon tayo nagkasama. Noon. Rico ka pa dati. Ngayon, Hoshi ka na ngayon. Welcome back. And ano? Bigyan na lang kita ng 50 pesos na GCash for now. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ito. Give me your number in DMs para ma-send kita ang iyong GCash. At ayokong madoks ang aking number. I mean, isave mo na lang yung aking to. Tapos well, bahala ka na. But yun na nga. Papatawarin kita. Patawarin mo ako.
4: Patawarin niyo po kami. O Hoshi Kunimi, patawad po sa aking ginawang kasalanan at hindi ko na po iyon uulitin na joke iyon. Kaya napakalibog sila. Just always keep on laughing.
3: Nagmamahal, Big Sander Alex.

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
1: Adam Moreller po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
4: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this crazy ads for nothing, bruh!

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: malapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: There's me, Chad!
4: A monoblock Mips, monoblock...
5: Wait! Let's go!
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support football in this country.
3: PBSCBN TV Plus!
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM and Cool TV platforms and YouTube via at BlueWay5.
7: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
8: Si girl, hi girl.
7: TCL pa yo. Yes! It's a dick!
9: Hello.
7: Mama!
10: Welcome yun!
7: Oh my God! Babay mo na ba?
11: But it's really scary to see something like that.
7: Pwede niya sakit off day. Pag ginagamo ako, gagawin niya. Maayos ka, tumo sa akin, maayos.
12: Middle East Midnight Session Season 5 airs Mondays to Thursdays on its new time slot, 11:30 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
13: Hindi kita talaga kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
14: Grabe
15: ka na pa! Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
16: Thank you!
17: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
18: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
19: kanya. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
18: Is na yan.
20: MNL 48
21: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
18: Oh,
21: sagada po na magagawa.
18: Okay na. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Pagkagising sa umagang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
4: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: Marvis! Ngayong buwan ng wika, mas ipinagbubunyi natin ang OPM bilang lengguwaho ng musikang Pilipino.
1: Yes! At ngayon, isa sa pinakakilalang boses sa OPM ang tutungtong sa entablado ng Vibe Plus.
2: Isang masigabong palakpakan para sa pop, ballad, rock,

Maraming salamat po. Uy! Maraming salamat sa pagtangkilik ninyong lahat sa original Filipino music. Mabuhay ang OPM! At syempre, salamat din sa mga patuloy na umaawit na mga awitin ko sa video, okay? Diba? Sa mga inuman, sa jamming, sa mga kompetisyon na sinasalihan po ninyo. Maraming salamat. At dahil dyan, gusto ko kayong handugan ng isa pang awitin. Ito ang aking unang-unang Tagalog single from my very first album. Sana po ay maibigan po ninyo.

0: sa tuloy-tuloy lang ang ating selebrasyon, mga Vs at mga kapatid. At bago matapos ang buwan ng wika, kasama niyo po kami sa pagbibigay pugay sa wikang Filipino.
1: At pagdating naman sa musika, talaga namang may sarili rin tayong wika riyan. Ang orihinal na musikang Pilipino! Kaya naman, bubusugin namin kayo sa mga awiting pasok sa panlasang Pinoy.
2: Isang masayang taon ang pinagsamahan natin at sana ituloy nyo lang ang pagsuporta sa amin, mga kapatid.
3: Kaya tara na sa tahanan ng OPM, ito ang
4: Vibe Plus!
3: Yes, maki-vibe na kasama namin dito sa TV5. Mapapanood rin kami sa Vibe Socials, 1PH Kapatid Channel, Kapatid Livestream at Signal Play.
5: Ngayong gabi sa Vibe Plus, sali kayo sa Boys Hangout kung saan ilan sa mga pinakamahuhusay, pinakakilala at pinakahinahanga ang boses ng kalalakihan ang magpapakitang gilas dito sa Vibe Plus stage.
6: Unang-una na nga, ang nag-iisang pop ballad royalty ng bansa, Mr. Yes. Eric Santos!
7: Yes!
6: Pati naman po kayo!
7: Be the vibe, mga kapatid!
1: Mahigit dalawang dekada nang namamayagpag ang musika mo sa puso ng mga Pilipino. Gaano ka ka-proud sa yung mga awiting OPM?
7: Alam nyo, napakasarap talagang awiti ng musikang Pilipino, especially pag Tagalog. Ramdam na ramdam mo talaga yung bawat liriko, yung melodya ng bawat awitin. Melodya.
8: Gusto ko yung melody.
7: Melody, lyrics.
9: Ang lalim.
7: Hindi. There's something about OPM, especially Tagalog songs, na talagang kapag inawit mo, yung ramdam na ramdam mo talaga.
8: Tagos sa puso.
7: Tagos sa puso at kaluluwa. Di ba? Minsan kahit wala kang pinagdaraanan, nalulungkot ka, no? Yun ang magic ng OPM. Kaya naman, nagpapasalamat po ako sa lahat ng walang sawang tumangkilik ng aking mga awitin. Mula 2003, medyo mahaba-haba na rin po ang ating nilakbay. And sana sa mga susunod ko pa pong mga awitin na ilalabas, in the future, sana po ay naririyan pa rin po kayo para suportahan po. Hindi lang po ako, kundi ang lahat ng mga OPM singers.
2: Wow! Pero ito, Sir Eric, ha, naglabas ka ng Greatest Hits album at syempre may series of shows ka dyan. Ako, imbitahan mo naman ang ating mga kapatid.
7: Yes, this is my, my very first live album. Sa double vinyl po yan. Greatest Hits Live under Star Music. Available po yan on all streaming platforms worldwide. And also available din po siya sa Backspacer Records. And I have two single releases. Ang title po nito ay I'm Never Gonna Say Goodbye at Isang Hiling featuring Angela Ken, of course, under Star Music din po. And please watch out for my two albums to be released very, very soon. Again, also under Star Music.
2: Wow!
7: Thank you. And syempre may series of shows po ako sa Casino Filipino on September 11 sa Casino Filipino City State, September 16, SF Angeles, September 18, CF Olongapo, September 19, CF Cebu, September 21, CF Grand Regal, and September 25, CF Malabon Grand.
6: Maraming grabe!
7: Salamat. Thank you,
6: si
7: guys.
6: Si Sir Eric ang definition ng fully booked.
8: Diba?
5: Yes. Oh.
6: Pero maraming salamat, Sir Eric po.
7: Thank you.
6: At maraming salamat din sa ating Vibe Band na pinamumunuan ni Ginoong Juno de los Santos. Woohoo! At syempre, kasama rin ang Vibe Movers sa pauna ni Coach Swaggy.
0: Yes, at syempre, tuloy lang ang masayang kantahan at tugtugan sa Boys Hangout sa pagbabalik ng
4: Vibe!

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapambangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: magagaling. Pero yung magandang attitude towards sa mga katrabaho natin, mataas man o maliit, sa pakikisama talaga. Talagang mahalin mo sila ng buong puso, makisama ka ng maayos. Then, maaabot mo ang iyong pangarap.
1: Speaking of attitude, baka may gusto kang i-name drop.
2: Eh, wala naman ganun.
3: Wala
0: naman ganun.
3: Oo, pero speaking of pangarap, ano pa ba yung pangarap ng isang Eric Santos?
0: Pangarap ko... Siguro, isa sa mga pangarap ko talaga ay magkaroon ng collaboration with an international artist.
1: Ooh. Anyone in mind?
0: Libre lang naman mangarap, di ba?
3: Totoo, taasan na natin yan.
0: Gusto ko makakollaborate si Adele.
3: Oh my God! Hindi posible yan.
1: Para maganda mag-mashup ng ano, kulang ako at nang wala ka. At
3: saka
1: Adele.
3: Someone like you.
1: Oo, pwede.
3: Yeah. Why not? Pero thank you very much.
0: Thank you.
3: Once again, mga V's, mga kapatid, yeah. Eric Santos!
0: Thank you, Vi Plus. Thank you po.
3: Yes, Bobby, magbabalik.

0: Kapatid, patuloy ang pagtugon ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated at ng buong MVP CSR Council sa mga komunidad na apektado ng habagat at matinding pagbaha.
1: Sa mga nakalipas na araw, nakarating na ang Alagang Kapatid Team sa iba't ibang lugar sa Bulacan at Pampanga, kabilang ang Paumbong, Hagonoy at Kalumpit sa Bulacan at Apalit at Makabebe sa Pampanga.
0: Kung nais niyo po na makiisa sa relief operations ng Alagang Kapatid Foundation Inc., maaari kayong mag-donate sa kanilang official accounts na makikita niyo ngayon sa inyong mga screens.
1: Maaari rin niyong iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen.
0: Maraming salamat po mga kapatid. Magbabalik po ang
2: Vibe Plus.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
2: Hello mga V's, ako po si Wayne Leonard. Kamusta po tonight?
3: Hello guys, ako po si Abdul Rahman.
4: Hello everyone, ako po wala si Spencer Capistriano. Magandang gabi po.
2: What is up, mga bees?
5: My name is Seya Nampo. Seya.
6: Hello, mga bees! Ako po si Nico Matugas, Block 1, Star Wars Block 1 artist. Yeah.
7: Hello, mga bees! Ako po si Adam Buck, and I'm part of Star Wars Block 1.
5: Star Wars boys, ano, mag-hello muna kayo sa mga fans nyo doon ng babae. Diyan dito rin sa gilid. Kanina pa sila sumisigaw. Ang lakas nito.
8: Mga kapatid ko yan, dadaan muna sa akin.
5: Yes.
8: Kayo sa akin bago.
5: Oh, lagot kayo kay Carmela.
8: Ayan, pero may tanong ako. Sino ba yung mga dream na kapatid artist nyo na gusto nyong maka-work someday? Ayan, baka pwede.
9: Sinong gusto sumagot?
5: Oh, boys, eto, Mike.
8: Sinong gusto sumagot? Dream kapatid artist.
10: Ako naman si kapatid Enrique.
8: Enrique Hill.
10: Opo.
8: Bakit?
10: Wala lang. I've been watching him ever since I've been growing up. So, I love him.
8: Tagalog nga, Adam.
10: Okay lang. Okay na tayo dyan.
8: Sino pa?
11: Ako po siguro si Sir Marvin Agustin.
8: Kasi Marvin Agustin.
11: Ever since I was a kid po, yung parents ko rin po, siya yung pinapanood. So, siya po yung hope ko na makawork.
8: Ayan. Marvin Agustin. May gusto ko pa sabihin, Patrick.
12: At syempre, ako naman si Miss Julina. And actually, abangan niyo po yung aming teleserye, Mommy Guard. This September na po lalabas yan. Supportahan niyo po kami. Maraming salamat po.
8: Yes, abangan natin yan, mga kapatid. Thank you so much. Ikaw ba, Kuya Joe, may tatanong ka pa sa kanila? Wala ka na itatanong sa kanila. So, ayan, mga V's, mga kapatid, maraming salamat. And of course, dyan lang kayo. Mag-enjoy kayo dyan. And marami pa tayong more OPM performances. Mamaya yan sa pagbabalik ng Vibe Plus.

0: sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: natin dito sa 5 Plus ay itong next performer natin. Oh. Alam nyo, sobrang proud tayo na meron naman siyang bagong ihahandog para sa ating mga V.
1: Naku, alam nyo mga idol na idol ko talaga to.
0: Talaga?
1: Sobrang idol ko talaga to. Yes, kung meron siyang million fans, naku, isa ako doon. Pag naku, 10 fans na lang siya, ay naku, isa pa rin ako doon. Pag isa na lang fan niya, isipin ako na lang yun. Pero pag wala na siyang fan, ibig sabihin, wala na ako sa Earth.
0: Ay,
1: diba? Bilang pa utang naman, yung utang na walang bayaran.
2: Panaman ka pala, no? Yun naman pala. Ikaw pala ang mother ng fans club ni Dylan.
0: Yes.
2: Pa naman ang hindi magiging fan ng isang kind, charming, at higit sa lahat, talented na Dylan.
0: Yes. Nako, tama ka naman dyan, Kerman. Turn up the volume, mga kapatid. Let's all vibe sa pinakabagong handog ng ating pinakamamahal na
3: Dylan Menor!
4: Isa sa mga most bankable artists of this generation. Unti-unting gumagawa ng marka sa industriya ng pelikula at telebisyon dito sa bansa.
5: I want you to join the QED Club.
4: At maging sa Hollywood.
5: I understand, Hebe.
4: Kinilala ang sarili at nadiskubre ang hilig sa musika. At nagpakibig gamit ang kanyang tinig.
6: Gusto kita.
4: Muli niyang pupukawin ang inyong mga puso with his new single, a rendition of an Ariel Rivera classic, Sa Aking Puso.
6: Sa aking puso, itunay kang nag-iisa.
4: A certified triple threat in the industry. Buong pusong ipinagmamalaki ng 5 Plus, 5 Jock Dylan Menor.

0: Grabe. And congrats din sa mga V's natin. Sabi nila, congrats daw. Chinito ako kanina eh, mga V's natin.
1: What's up, mga V's? Be the vibe, mga kapatid, mga V's.
0: Yes, pero ito na, Dylan. Dahil na. Meron pang gustong bumati sa'yo.
1: Sino?
0: Oo, ito na. Vibe it away!
2: Grabe. Galing-galing.
3: Hey, Dylan. I want to say how happy I am for you and how excited I am for you. Binabati kita sa bago mong rendition sa aking puso. It played such a crucial part in my career and in my life. Sobra siyang nagmarka. Sana magmarka din sa puso mo, Dylan. At sa puso ng lahat ng ating kapatid. Congratulations. I'm so happy and excited for you.
1: Thank you, Sir Ariel. Idol na idol yan. Grabe. Such an honor.
2: Grabe, kuya. Ang galing-galing mo. Congratulations po.
4: Yes, Dylan. We are so proud of you. Parang iyak ka. Huwag kumiyak.
1: Mamaya.
4: Masaya lang, parikoy natin. Eto, Dylan. Kwentuhan mo naman kami kung paano mo napiling gawa ng cover ang kanta ni Sir Ariel Rivera sa aking puso. Paano?
1: Yes. First of all, I just want to thank Universal Records and of course, Signal MQuest for, you know, giving me the opportunity to be able to sing one of the hit songs of Sir Ariel Rivera. And nung nalaman ko na binigyan ng opportunity to sing that, sabi ko, yes, kunin ko. Kasi Sir Ariel na yan eh. Legend. So I'm just very thankful. Yeah, na, and I hope na you guys enjoyed the song, the performance.
4: Siyempre, ang ganda
0: definitely,
4: ng rendition.
0: Ang ganda ng rendition mo na yan. O, sumasabay nga yung mga V's natin. O, di ba mga V's? Kaya naman, supportahan natin yan, mga kapatid.
1: Yes. Okay lang, gusto lang mag-promote. Okay lang.
4: Go lang, yeah. Brother. Siyempre.
1: Oh, first of all, thank you lagi sa lahat ng mga sumusupport. Lahat ng mga fandoms. And even sa mga nakikinood sa lahat ng mga social media. I'm very thankful to each and every one of you. And kung may time kayo, this coming October 13, meron po akong upcoming concert sa Music Museum. And if you guys are free that day, sana makapunta po kayo. Yun lang. And I hope you stream my songs din sa Spotify. Lahat ng naman nandun. Dylan Menor, lahat. Social media, Facebook, TikTok, Instagram. Yun. Okay,
0: wow! Congratulations once again!
4: Yes!
0: Palampangan natin, Fight Jack Dylan! Yes, and then I'm vibing next na the king of Philippine acoustic pop, Mr. Noy Volantes, sa pagbabalik yan ng
5: Vibe!

0: Good evening, everyone, and welcome
1: to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Dizil pa yo. Yes! It's a dick.
3: Hello.
1: Come
4: on!
1: Oh my god! Papa, yun na ba?
0: But it's really scary to see something like that.
1: Pwede din yung sakit off day.
0: Pag ginagawa mo ako, gagawin mo. Mais ka, ito mo sa akin. Mais.
5: Middle East Midnight Session Season 5 airs Mondays to Thursdays on its new time slot, 11:30 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
6: with
9: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo.
1: Ito ah!
9: Sagada po!
10: Tonight on Vibe Plus, i-welcome natin for the first time ang acoustic artist na mahusay na aktor din sa teatro.
11: At simula sa pag-cover ng mga kanta, he also made remarkable original singles of his own.
10: Mga kapatid, get ready to sing along with the Philippines, King of Acoustic Pop, Nyoy!

Magandang gabi, mga kapatid. Kumusta kayo? My next song is perfect ngayong cuddly weather para sa mga malalamig niyong gabi. Kaya naman, sabayan niyo ako kantahin itong napakasikat at napakagandang kanta together with Vibe Jock Anna. Palakpakan po natin lahat. Maraming salamat sa inyo.

0: Yes! For the first time on Vibe Plus, make some noise for Noy Volante!
1: Maraming salamat po!
2: Welcome po sa Vibe Plus, Sir Noy! Say hi po muna sa ating mga kapatid po!
1: Kamusta lahat? Be the vibe, mga kapatid! Woohoo! Maraming salamat for inviting me here. This is my first time and I'm very, very happy.
2: Wow.
3: Such an honor po.
4: Thank you very much, Sir Noy.
1: Maraming salamat.
4: Isang malaking opportunity po ang makasama.
1: Pero sana nakaupo ka na lang. Halatang-halata yung height ko eh.
4: Pero ito, meron po kayong pamaskong concert. Ayan, imbitahan nyo naman ang ating mga kapatid.
1: Yes, kakatapos lang kasi nung Sessionistas concert namin. But this one is very close to my heart. This is, hindi ko alam kung nandito yung details. But it's, there we go, yeah. This is Christmas 3. Three couples, Gian Magdangal and Lara Maige, Noy Volante, and ang aking wife, Mickey Bracha Volante, and of course, Armand Velar and Sheila Valderrama on November 29. Ito mga very, very close to my heart from theater. And yun, I'm very, very excited about this one. So sana, sana, sana manood kayo.
0: Yes, for sure. Mapapanood niya namin ng mga V's yan. At syempre, salamat sa pakikivibe sa amin tonight. Once again, mga kapatid, Noy Volante!
4: Yes, eto naman mga kapatid ha. Muli, para sa mga nais tumulong po, maaari nyo pa rin pong iscan ang QR code na makikita po sa inyong mga screen.
0: Yes, mga V's, ibuhos na ang energy dahil susunod na ang Guess Who? The Itchy Words! Woo! Stay tuned here on Vibe!

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang Salita ng Mansanas.
1: Sabado sa bagong nitong oras.

0: Acrobatics.
1: Hindi na kaya eh. Pero, ano, sa akin naman, kung ano yung opportunity na biglang dumating, I always try to entertain it. Kahit na hindi ko kaya.
2: Talaga?
1: Oo. Basta, kailangan lang masubukan.
2: Palagi. Tama, acrobatics. Oo, na galing, lang din no? Na nagagawa.
3: Sino po si Sir Nyoy sa likod ng gitara?
2: Ito na naman siya.
1: Bigat ah.
3: Pang presscon.
1: Ako, gusto ko lang sa bahay.
3: Sa bahay lang?
1: Oo, bahay
3: ano
1: lang.
3: Po ginagawa niya sa downtime niyo? Nag-aaral pa rin ng mga songs?
1: Hindi. Sa totoo lang, I try to reunite with my other passions like carpentry.
3: Oh, wow.
1: Yeah. Yung mga bagay na wala namang saysay para
3: dilipat
1: sa
3: dilipat po ako ng bahay next month. Pwede po ba magpakot ng cabinet?
1: Yeah. Oo.
3: Feeling ko kasi ang taas ng singil sa akin, Kuya Nyoy.
1: Pero may kanta yun, ha?
3: Anong ka?
1: Habang gumagawa ako, may kanta yun.
3: So, paano yung per hour? Or per materials? O hindi, pero galing, ha? Kasi, hindi, very versatile and may mga layers talaga ang bawat tao. Yung mga nakikita, kasi di ba, performers lang, marami pa pala kay Sir Nyoy that needs the eye, di ba? So, ano po ang favorite duet niyong mag-asawa?
1: Kami? Well, ang ano kasi namin, ang theme song namin is Don't Stop Believing.
3: Ah, true. Wow.
1: Kasi we met sa teatro on the set of Rock of Ages. So yun yung main song. So nung kinasal kami, yun yung kinanta namin.
3: Ang ganda!
4: Ganda.
2: Fairness pa sa abog yun, no?
3: Oo nga.
2: Nun.
3: Don't Stop Believing. Alam mo ba yun?
2: Alin?
3: Alam mo ba yun? Don't Stop Believing.
2: Oo naman.
3: Sige nga.
2: Hoy!
3: Lagano. Oy. Hindi. Pero ano, Kuya Nyoy, maraming salamat na una sa lahat, nakatawid ka. Nakatawid ka dito.
1: Oo nga. I'm very, very happy. And sa totoo lang, sobrang saya ko kanina. Ang dami ko nakitang mga, ang tagal ko nang hindi nakakasama. Mga loved ones ko na ngayon nandito kasama ko ngayon na I'm very very.
3: Ayan, kaya maraming salamat again Kuya Nyoy Volante. Abangan niyo po ang Christmas Tree. Magbabalik po ang Vibe Plus.

0: astig na playlist kasama ang barkada.
1: Yes! Uy, nako, pengi ako. Pwede naman ako niyan, ha? Oo, yung ganyang good times with friends talaga.
0: Oo, oo. Kaya sakto ang next nating legit vibe. Isang OPM band na kasama na natin sa kantahan Through the Years.
2: Mga kapatid, let's hear the class.

Mula sa mga kantang naging parte ng ating kwento. Ngayon naman, sila mismo ang maririnig natin. The band behind the music we've all come to love. Make some noise!

0: Niyo ba parang pangalan sa ano, sa madami bang foxes, mga daming foxes doon
1: Hindi,
0: eh.
1: dahil yata yung mascot ni Red noon, Fox, di ba? Pati nga yung character niya, pati
0: Ah,
1: profile, di ba?
0: oo nga pala. Oo nga, oo nga
1: Di
0: pala.
1: ba?
0: Oo, yung microphone niya, micro character niya. Yun. So yun nga yung Foxland, galing sa pangalan, galing sa character ni Red noon, which is a fox. Tapos after noon, di ba nagkaroon tayo ng election? Parang presidential election.
1: Ang daming lore natin noon.
0: Oo. Pero
1: Ang
0: ano
1: daming
0: din?
1: natin noon. Ay, ito yung ano tayo. May fandom pa tayo na eh. Saan ka sa'yo eh, di ba?
0: Ay, oo. Send mo doon sa may chat. Sa may chat ng Cool FM. Pero yun nga. May literal na ano kami parang ano in-establish na literal na fandom Wikipedia ba parang kung saan yung lore may ano kung sino man derivative na mga yung sa chat pakita mo yung timeline di may timeline sa chat kung kaya pero sa mga nanonood yan yan yung mismong timeline ng Foxland yan yan, kompletong-kompleto yan. Hindi nga lang natapos kasi yun nga, natapos na nung 2021.
1: Naging Brotwell eh, sisihin mo si Red, ang dami niyang inad na mods.
0: So yan. Yan yung lore na ginawa namin nun. Diyos ko, ang daming ganap niya nun.
1: Uy, nag-enjoy din ako dyan ha. Legit, childhood memory yan.
0: Oh, child. Yan yung nagpaano sa amin ng pandemic.
1: Oo, yan yung nagpabuhay sa amin nun.
0: Sobrang yung ano, yung tipong wala, yung ano, wala kang magawa talaga sa bahay.
1: Oo.
0: Minecraft pa na lang. Yan yung piso na paano sa amin nung pandemic. Yan, nung, yan, May 2020, New Berlin, class grad. Yan nga. Yan, ano, class, sino yung gusto niyo tanong, paano nagawa yung empire mo dyan?
1: Ah, gumawa lang ako kasi, tawag dito, wala, trip-trip lang, na di lang, wala, trip-trip lang nga.
0: Oh.
1: Kasi ano nun, di ba? Nalala mo si Dream?
0: Oo, oh, si Dream.
1: O
0: si
1: yung
0: Dream.
1: YouTuber na yun, naging inspiration ko, ano, sabi ko. What if? Kaya, oh. Minambiwan, nalala mo pa, di ba, nang duel tayo nun? Si, oh. Tayong dalawa, tapos si Nayoshi at Virion, di ba? Kasi oh, ano, tawag dito, ano yun? Hindi ko lang pa, ano nangyari? Dine-deport nila ako dati, di ba?
0: Oo. Oh.
1: Kasi, ano, wait lang, Minecraft class was exiled by Foggy AMC for hating people with no reason.
0: Ayun.
1: Oo, yung rason.
0: Ayun yung rason. Wala. Bigla. Hating people, ano? No. Bali, assault.
1: Wala dito, alay ka sa akin, alay kita, pero nag-neutral ka pa rin eh.
0: Ah, oo.
1: Except dun sa duel.
0: Oh, nasa duel.
1: Kasi yung, di ba yung Venezuela nun, Morasha yung tawag mo doon. Yung dating yung...
0: Actually, pa nga yun, ano yung Venezuela eh.
1: Kaya nga eh. Morasha, parang city pa lang eh.
0: Oh, parang city pa lang. Pero yun nga, eventually naging yun, bansa, yun, bansa ako. So yun nga, William, presidente ng Foxland, ikaw yung ano yung dictator ba or supreme leader? May title ka ba?
1: Siyempre, dictator ako din, boy.
0: Oo. Oh, dictator. Si Red sa Tekelandia. Monarchy yata yun.
1: Saka, oh, monarchy. Hari siya. Ay, oh, hari siya, oh.
0: Tapos yung
1: dati republic. Dati republic.
0: Ngayon, nung ano, nung panahon yun, naging ano, naging monarchy.
1: Oo. Oh,
0: Nag-monarchy kasi wala siyang magawa. Ewan ko yung sa matang yun. Tapos yung sa akin naman, yun lang yung parang communist talaga. Well, yung sa'yo...
1: May sarili tayong ideology eh.
0: Oo. Oh, pero yung sa'yo talaga eh. Kaya sabihin mong communism yun. Parang ano sa'yo eh. Parang, alam mo yung Strasser? Strasserism? Yun yung parang ganun sa'yo eh. Ganun talaga yung sa'yo. Pero tas sa akin naman yung parang ano talaga. Like, social... Like, Marxism-Leninism, ganun. Pero yun nga. Yung dami namin ano dyan. Memories dyan sa Foxland. Then, actually, yung daming ang clips eh. Gusto mo mapakita?
1: Ang daming clips siya.
0: Oo, may
1: anong
0: playlist
1: gusto mong clips?
0: Eh, kahit ano yung, ano ba yung war?
1: Yung ano, wait lang. Yung ano, wait lang, wait lang.
0: Send mo muna. Kasi
1: May ginawa
0: dami.
1: ako nun sa fanmade archives eh. Hindi ko alam kung public pa yun, wait lang.
0: Baka. Tingnan mo lang. Habang tinitignan
1: Alam
0: ko
1: ko
0: yung
1: unlisted eh. Wait lang,
0: tinitignan
1: wait
0: ko
1: lang.
0: tinitingnan ko lang yung ano yung wiki kasi ang daming ano dito, ang daming stuff dito.
1: Ito, ito. Ano, shorten to, parang mala teaser or something. Wait
0: O,
1: lang.
0: tingnan mo sa ano, pakita mo sa chat. Tapos
1: Ay,
0: i-play
1: ay.
0: ni Terry B. Yan. Play mo. Yung play mo yung mismong video. Kasi pag play mo sa Discord, yan, yan.
1: sa simula. Pinakasimula, yeah.
0: Simula na yun, di ba?
1: Hindi,
0: simula.
1: May, hindi ba? Yan,
0: yan. Yan. Eh, no, may ano pa yan. Eh, yung ginawa na ko ano.
1: Eh, Muris. Eh, si Red,
0: oh. Eh, si Red. Eh, yung aeroplano niya.
1: Oo. Oh, sinihira-tira eh.
0: Oo. Tapos yung baril na yun, Diyos ko. Dami ko problema. Ay, sa ano pa?
1: Okay, sinira namin yung Katarina nun eh.
0: Gago yun.
1: Boom, boom. Oo.
0: Gagi kayo. Special thanks. MC Scrappy Windows PC. Ay, yung nga pala yun yung war, no? Yung Civil War.
1: Oo.
0: Yan.
1: Marami pang ano, marami pang footage, legit.
0: Oo, dami footage. Pero yun nga, yun yung isa. Yun yung isa. Yun nga. So, yun nga, may, bali may apat na bansa nun. Foxland, Sureboria, Tequilandia, tas Venezuela. Oh. So, magtataka kayo, ba't Venezuela? Pangalan.
1: Pati meron pang isa. Meron pang isa. Ayun, shoot, kaya.
0: Ayun, shoot,

0: So, di ba, dictator ako ng isang empire, territorial ako. There was this time, may na-discover ako sa end dimension. May mga itlog. Sabi ko, anong itlog to? Interesting. And since territorial ako, nag-claim ako. Eh, hindi ko alam, kinrim para ni Red. Yun, naglabanan kami. May natang picture eh.
1: Ayan ba yung ano? Ay, iba ba yun? Hindi yung sa screen na yan.
0: Hindi, hindi ba sa screen na yan? Wait lang. Siren ni Miriam eh.
1: Basta nandun yun.
2: I love the ano ah. I love the credit scene ah. Nakasulat. Special thanks to the crappy PC of Class MC.
1: Yung ano, yung Windows 7 yun. Which is, di ko alam kung natapon na ni Class.
0: Ay, ito, andito pa. Nasa tabi ko. Kasi may mga tinatransfer pa akong gamit.
1: Ah, nga pala no. Nga pala. Yan ang buhay ng archiver, guys. Kaya, saludo ako sa mga archiver na.
0: Ayan, yan. Nano pa ni picture. Naglabanan kami. Eh, alam mo naman si Red Tegi nun, naging ng chichit. Tatlong beses niya ako pinatay.
1: Kaya, napakita mo.
0: Tatlong beses niya ako pinatay nun.
2: Nabanggit niyo na ba? Nabanggit niyo na ba? Kasi ko hindi ko, kasi hindi niyo pa nabanggit, sasabihin ko na, The Cartel of God.
0: Bone meal cartel.
1: Ah, bone meal cartel, oo.
2: The Cartel of God, the Cartel of Bone Meal, the Cartel of World Ed, ay, World Edit, tuloy!
1: Daming ano dyan, dami nilang cartel.
0: Pero yun nga, namatay ako. Alam mo yung character ko sa susunod. Ano yung pangalan ng character ko?
2: Tommy Diodes! As in yung...
0: Legit!
1: Actually, may page nga yun.
2: Man, ay.
1: May page yan eh. May page yan sa ano.
0: Meron.
1: Ito, pakita ko. Ito, nakakatawa pa. Ay, di, mali. Paano ko yung ano, yung
0: kayo. Ay, tara. Kita ko.
1: Ayun lang. Okay, sin mo.
2: And this is where,
1: ito yung literal na,
2: The entrance of Tommy Diones is where the story, the book that is the Foxland SMP starts to become a bit weird, a bit awkward. Class MC would say a bit cringe. Kasi
0: Let's take it from the start.
2: Okay.
0: Diba, second iteration to ng Foxland, I'm not mistaken, no? Kasi yung una, na-reset, di ba?
1: Na-reset. Yung game wala, idea yun.
0: Wala ka pa nun eh, Mag?
1: Actually, wala pa. Kasi ayoko nung ano, kasi one time kasi, bilang Minecraft player, hindi ko bet yung survival mode, actually. Kasi tinatamad ako. Kasi, meaning ko, tinatamad ako pag sa mga survival run. Kaya yun. Kaya parang ayoko nun. Nag-continue.
0: Okay. Alam ko noon, second iteration to. Yung faction na to, second iteration. So, wala pang lore noon eh. Malang ko nag-start to May 1, 2020. Nasa timeline yan. May 1, 2020.
2: Yun ang the tapos, funny thing.
0: Pero yung pinakaunang nangyari is ginawa ni Red yung una niyang base. Red, wala pang name noon eh. Pero alam ko yung name ni Red noon, New Berlin eh. Anong nagkaroon na?
1: Which is class grad.
0: Binili ko yun. Tapos naging magis grad, tapos naging class grad.
1: Oh, naging magis grad, naging class.
2: I don't remember the name of the base anymore, pero yun yung base of operations nung cartel. The cartel.
0: Oh, dyan yung bone meal cartel.
1: Oo.
0: Dyan yung bone meal cartel.
1: Bone meal, tapos ano din.
0: Tapos nun, a day after, yung Foxvir na nun, yung talagang main city ng buong server. Ito noong 2021.
1: Oh, 2021
0: din. Oo. Yan yung main talagang, dyan talaga kami nagtambay nun. Yan yung capital ng Foxland, which is nung yes. Nagkaroon, headed by William, aka si Dafali, wala siya ngayon. Pero, kasama nun namin si Yoshi. Si Yoshi. Wala din siya dito, sadly. Pero, yeah.
1: By the way, yung picture na yan, yan yung parang ni-rebuild namin. Pero, bago yan, apakadumi niya.
2: O nga pala. I guess I should mention this. So, ano yan eh. So, yung mga characters namin, they have their own strengths and weaknesses.
1: Yes.
2: Diba? For example, ako,

0: For example, ako, ang I occasionally joke na ang strength ko is kasi admin ako. So, breaking the fourth wall, meron akong powers, so to speak. Ngayon, yung character ni Misawa, yung unang character ni Misawa, actually, no. Actually, di nga lang unang character ni Misawa. Lahat ng character niya, yes, or more specifically, si Misawa
1: cataract
0: mismo,
1: may eye cataract.
0: Merong icon, meron silang sakit sa mata na for context, Foxland SMPE is a modded server. Hindi lang siya basta plugins and all. It was a modded server.
2: Sobra naman yung nilagay mong mods. Di naman nagka-brotware na cancer pa.
0: It was a modded server. That's ano doon. Yun yung background noon. Ngayon, yung P-Class MC na ma-manage pa, ano, somehow na-manage pa niya, like gawin lang niyang very low settings yung sa graphics. He was able to manage. Whereas, in sayo, from what I've heard, the moment na may na-sense na baril yung Minecraft client mo,
1: Nagiging invisible yung kamay ko, nagiging invisible yung mga sinong taong nasa sa tabi ko, ganun. Basta, nagiging invisible yung mga, ano, except sa mga blocks, yung mga Minecraft blocks, nakikita ko pa rin yun, pero yung mga characters nila Class, characters nila William, as in invisible. Shadow lang nila meron, pero invisible lahat.
2: Pero yun. Lano, may 20 memories kasi naalala ko nun yung city na sinento nung sa, ano, sa chat. Villager Ville tawag natin dyan dati. Kasi it was from a village.
0: Okay, to answer yung question ni Gio, niliteral naman yung bulag. Yun yung ano namin sa lore. Yung ginawa namin sa lore. The reality of it is hindi pala kaya ng PC ni Misawa.
2: Hindi niya kaya, pero pag sa bazooka, 'di ba Mr. Crayfish yung gamit natin noon?
0: Yes,
2: pag sa bazooka, kaya.
0: By the way, let me look that up. Is it wait lang, development pa ba 'yun?
1: So habang sinesearch ni Red Techie, shoutout ko muna, shoutout kay na Gio, shoutout na rin kay Tina na umalis na actually. Pero shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo dalawa. Hi Gio, pwede ka naman magsalita eh. Pwede ba?
3: Or, oo na, nakasalita na ako eh.
1: Okay na, well, hi Gio, welcome.
3: Nagbabalik naman ulit ako sa Cool FM.
1: True usapang Misawa.
3: Ako pero siya.
1: Habang inaano ni Red, well Gio, alam mo naman, sinabihan ko kayo na ako'y pwede sa Smile, actually. Pwede ako sa Cool, pwede ako sa Smile. So yun nga, announce ko na rin na yun. Hindi ko alam kung kailan, pero ito yung parang first official announcement ko. May balak talaga akong pumunta sa Smile. And sometime in the future, maybe next, within the following months, within the following year, within the next year, baka na Smile ako. Yung usapang Misawa, sa Smile Network. Pero, announce ko yan sometime soon, pero si Gio lang makakalam. Alright? Gio, tama ba di?
3: Oo. Sa mga ano naman din dito, sa mga taga-Tigon naman. Hello guys? Ako na mismo magsabi sa inyo guys, may balak talaga akong may babalik ako na program dito sa Cool. Isa lang.
1: Yeah.
3: Isa lang ipabalik ko na programa sa Cool. Independent pa rin, Smile ang mag-manage, pero i-ere ko sa Cool. Abangan nyo na lang siguro ang further announcement. Basta,
1: yes,
3: sinasabi ko sa inyo, may balak ako. May balak lang, balak pa lang. Hintayin ko muna paano ko to i-arrange yung
1: time will tell.
3: Et al.
1: Pero yun nga, ako yung ano, bali itong usapang Misawa, parang bridge between Tigon tas Smile. Tama. Pero yun nga, parang ano lang, balak ko talaga mag-smile.
0: Okay, so wala na palang bagong updates yung Gun Mod. Oh my God. Okay, well.
1: Yun nga.
3: May pati si Red Techie na-search out ng board na yun eh.
1: Oo.
2: Posible pa ba ma-revive yung Fox Run niya? Yeah? Ay, hindi. I mean, playable. Playable. Kasi ang daming mods na ginawa mo, boy. May backup pa ba?
0: I want to revive it, pero the reality of it is, yun nga.
1: Lana.
0: It's... I don't know if I still have the files. I probably still do, pero kakatamad maghanap.
1: It's beyond repair na din. Pero, yun nga. Sana nga mabalik na yung Fox Run na yun.
2: Hindi, sarap i-revive. Hindi, legit. Like, i-revive siya on a brand new, ano, tapo.
0: Pero yet, look, what I think what we're really looking for is, ano, like a whole new server entirely. Like, just ano lang.
1: Oo. Ayun nga pala, Gio, yung Lamao SMP ba, meron pa kayong file na nawala?
2: Yung ano, yung pinakauna, mas bet ko yung pinakauna ya.
1: Ay, ano, gamery. Yung gamery ya.
2: Yung pinakaunang Lamao, yung pinakaunang Lamao, yung
0: Lamao na
4: world, yung ano, yung mundo,
0: na,
4: yung
0: ay, yung Lamao yung na kinuha ko.
4: Naka-red yung world, naka-red.
2: Yung revive natin yun, legit. Mas lalo talaga ako doon.
1: Revive natin actually. Yun.
0: Yes, the Night Watch, as I call map. It. Kasi,
1: iba yung world map.
2: Oo.
1: Oh, yun, revive.
2: Revive natin yun.
0: Okay.
4: Kasi naka-red yung world mismo, naka-red. Si Red yung may hawak nun. Kasi si Red yung nag-host ng server at that time.
0: Yes, it was self-hosted.
1: Oo nga pala, no.
2: Alam ko may timeline din yun eh. Kasi noong 2024, it was the closest thing we have to Fox Run talaga. Kaya nag-enjoy talaga ako noon.
1: Yun yung pinaka-second na Fox Run natin eh, actually.
2: Ano ko, may country nga tayo yan, yung geometric. Tapos...
0: I wanted to ano rin, eto. I think, ang pinaka-nag-derail, kasi eto, yung, diba, Lamao started as, you know, it was an Eternos instance, diba? And then, somehow, na-convince ko, CEO, na... ibigay sa akin yung world files sa kayo mag-host.
1: Oh.
0: There was no port forwarding involved.
4: Ito talaga, ito, kwento ko sa iyo, Red, hindi po si yung may-ari ng Lamao. Ako talaga yung may-ari.
0: I forgot. Pero yun, basically, I managed to get the world files. Basically, I took over practical ownership of the hindi siya naka-port forward, so like talagang exclusive lang talaga sa circle namin yun. So it was a VPN. You had to connect to a VPN, pero VPN that you think
1: Radmin. Alam ko pero pa ako nun.
4: Alam mo, naalala ko kay Misawa, puro siya gusto niya ang brass.
1: Kasi yung sa ano,
4: yung kalsada mo kasi brick blocks kasi yung kalsada mo.
1: Oh, wait lang. Ano
4: kita ko yung capital ni.
1: Basta yung United Quintana, yun. United Quintana. United Quintana, gusto ko nga gawin ulit yung parang ginawa ko sa Venezuela. Yan yung sa clip ko.
0: United Quintana. Sa narinig yan.
1: Yan sa clip po. Yan yung mismong ginawa ko noon, yung mga brick na daan. Bali yun sa sila nag-ano. Yan yung pinakita sa clip. Bali yun yung parang gusto ko gawin.
0: United Quintana, saan ko kaya unang narinig yan?
1: Si Rain.
2: Revive natin yun, legit. Gusto ko yun. Ito was the, kung hindi natin ma-revive Fox Run, yun na lang revive natin. Yung Lamao. Prince Lamao.
1: Kasi gusto ko.
4: Yung Lamao talaga yun. Kasi, ito ah. Kung na-notice ninyo, naglalaro ko ng mga ibang pang SMP na yun. Kasi again, wala na akong drive for a new SMP na ako lang nagsiself. Kasi nawawala na din yung interest din eh. Pero nung nasa Meraki ako, parang nababalik na din yung era ko dun. Politiko na ako nindun.
0: Lamao is much, ito ah, in terms of resources, Lamao is somewhat lighter in the sense na it's just plugins.
4: Sobra pa sa light.
0: The mods,
4: Yung promise ko kasi sa sarili ko, hindi ako magpa-mods kasi number one, mahirap ma-setup. Number two,
2: hindi ka.
0: The few mods that we did have there, plug-in sila sa on the server side. So, there was no setup needed on the personal end. Ayun. So, I could,
4: I'm gonna tell you guys a secret. Meron akong dinagdag na plugin diyan dong that time sa tawag nito. Oh, meron akong dinagdag na plugin din. It's the nuke mod. Nuke siya.
1: Ay,
4: dumagdag ako ng nuke.
1: Ay, oh, yung nuke. Oh, nga pala, nalalo ko 'yan.
0: I could pull it up again, but that's only assuming na nalalo ko pa yung password ng VM server ko. Cause yes.
1: Wow.
0: Siguro since mention naman na rin niyo lamaw, paano ko siya I'm gonna yap a little bit. Paano ko siya inoperate? So basically it was a virtual machine instance in a virtual machine server. It's an old desktop, it's an old Dell na it's may VMware ESXi doon. Yeah, because I did not know how to use Proxmox. Ayun.
4: Yeah, ang lala mo din kasi Red. Di lang, kung ako lang sa'yo, Red, dapat ginawa mo lang sana ang yun. Kahit simpleng Linux distro lang gamit mo dun sana, okay na yung ganun eh.
0: That was a time when... I wanted to pull up multiple instances in a single machine. So, ayun. Kasi it was not just Lamao eh. I had another VM instance and dun yung mga backup ng mga personal files ko. So, yeah, it was an actual server. It was an actual server in a practical sense. Ginamit ko siya as some kind of NAS in a sense.
1: Speaking of which, sinend ni Niklas.
0: Sinen.
4: Oh, ito ah, may mga nalaman kaming ganun na plano eh. Lalay.
0: Sign ko ah, word by word, basahin ko to. War Plan Magellan, DEFCON 1, relating to Server-Orient Intelligence Agency uncovering of, wait, ano balit yung NM?
2: Nueva Mediterranean, yung idea.
4: Yung kay Lear yan, which is by the way, na, right now, si Lear, Sultan na yun. Sultan siya doon sa
1: Sultan na.
4: Sultan siya na yun. Pero before he was what really
0: territorial ambitions.
1: Pakita mo ano, defensive
0: plan yung would only probably take Rome and northern Spain, and NM's foothold in Europe would reduce their power. Objective number one, secure Malacañang.
1: What? yung pangalan nila yung Malacañang.
4: legit yun, guys. Yan yung pangalan talaga. Malacañang talaga.
0: Secure Malacañang and the rest of Spain, driving Nueva Mediterranean out of Europe. Oh, pala yun. First phase, step one.
4: Yeah, meron na akong plano eh. Nalaman ko yung plano na yan noon eh. It just somehow managed to reach Lear, tas ako. Tapos ang sinabi ko kay Lear noon, mag-develop na lang ako ng nuclear bomb, bahala kayo dyan. Good luck.
0: Speaking of nuclear bombs, Fatsland reference.
2: May alternate timeline tayo nun, di ba? The Great War. May video pa ako.
0: Foxland reference. So,
2: may alternate timeline pa tayo
0: nun. I was very, very high. Di naman literal, di naman ako. Again,
4: guys, nagsasabo si Red, guys. Huwag niyo na tularan.
0: Mga bata, mahalagang paalala, say no to drugs. Kasi hindi mo kailangan magdroga para mag-isabog.
4: Okay? Ay, pala, speaking of the old Lamao SMP, naalala ko pa, matino pa ton si Potex, sino yung KTR Flix? Siya yung aming poop namin, pota sa Africa namin nilagay.
0: Anyway, ayun. So, there was...
4: I think nasa border ata to between Mali at saka Algeria. Doon sa baba siya nakalocate.
0: Ito, banggitin ko na. There were a few days na sinaklas MC. Like, it was not even like, okay, may war, may away. Pero legitimately, naiinis sa akin sinaklas MC kasi what I did, here's what happened. So,
4: can you see
3: abuser ka talaga, Red, eh. Pati din nung... Pati doon sa alam mo SMP noon, abuser ka, neutral ka. Sabi ko, gusto ko mag-alay sa'yo, ayaw mo. Pero kung kay klasa, ayaw mo rin.
0: One night, everyone else was, you know, everyone else was asleep. Ako na lang yung gising. I still had the server running. So, tama ko na ginawa ko, binakap ko yung mga server files. That's what, ano, that's a smart move. Binakap ko yung mga server files just in case na kailangan kong i-revert. Set up ako ng mga bomba sa ilalim.
2: Ayan, nakikita niyo sa video. Tinan mo, naglalago.
3: War criminal. War criminal to si Red.
2: Yan naman, naglalag PC ko. Oh. Nilekod ko yun eh.
1: Ayan, naglalag yung PC.
3: Alatang lag eh.
1: Isubog.
3: Alatang lag eh. Hindi kinain.
1: Okay, yan. Hey, Red.
3: Ano pong PC mo dyan, class?
2: Ano?
3: Ano po yung PC,
2: ngayon? Yung PC ko ngayon.
1: Malakas yung PC ni Red ni class. Oo.
2: Ayan, may journal. The fast forward ko sa may journal. May binabasa sa ako dyan eh.
1: Pakita mo, pakita mo. De, fast forward ka. Konti. Yan. May journal yan.
2: Yan. Submit this to the Netherite Nation Press, please. Remember when I said I was a Kisumu fan? That's true, but I'm also a fan of the Dream SMP. And the factor is not
0: actually, I did to make a yung sinabi ko kanina, if I may, yung sinabi ko kanina na sisihin niya si Dream, that's a half a joke kasi yung lore part ng Foxland, it was largely inspired by the Dream SMP, which at that time was very very popular.
2: Tapos kinumbay ng namin ng geopolitics yun
1: panahonan ng Foxland, super popular ng
3: ako nga gari, gusto kong ulitin yung ganun na era nila. Ako talaga, gusto ko talaga ulitin yung mag-geopolitics ulit ako.
2: Yun nga, di ba natin yung Nightwatch, yung for unang lamaw, yun talaga. Geopolitics talaga tayo.
1: Super, ano, super interesting yung... pag yung ano, pag geopolitics ginagawa natin sa Minecraft, actually. Totoo lang.
3: Pero ito, sabihin ko sa inyo, Taodaan, may balak pa akong gustong i-oust si Lear. Sikreto ko, ako mismo mag-oust kay Lear noon. Kasi meron akong personal interest din eh. Na gusto ko world peace. So iba tayo ng gano. World peace, pala war si Lear, tapos kayong dalawa yung defender. Hindi dapat ako sasali dyan. If anything, Loki, ipa-oust ko si Lear. I-oust ko si Lear bilang leader. I-occupy ko yung capital niya, tapos i-hostage ko yung capital niya.
0: Ako yung ano eh. I tried to play the role of...
3: Tara guys, next time, pag ano, pag may country si Red, invade natin agad-agad na.
0: Sweet. I tried to play the role of Switzerland. Kasi...
3: Kalaki na, kalaki mo naman. Ang country mo, Canada, Mexico, hanggang pababa ka eh.
2: Paano... May map ako eh. May map ako.
3: Oh, i-send mo yung mapa. Basta. Ang lala ng mapa eh.
0: I had North America on my purse.
2: And I decided
0: kami yung free country. We are the free state. So to
3: ayun. Pakita mo, Terebi. Pakita mo, Terebi.
2: Sino mo yung city, ano? Ay, wala pa si Anson si Sera. So yung kay Foden. Basta nasa South America si Foden.
1: Halata mo kung kayo.
3: Hindi, ito yun. Ang alam ko sa mapa na to is... Ay, gagi. Ito yung mapa kapag... Ay, hindi. Ito yung mapa na kung nanalo sila sa gera, gagi.
1: Halata mo kung ano eh. Kung kanino yung USSR.
3: Halata eh. Yung Arabic, yung friend ko sana na taga Japan.
1: Pero... Di niya na, ano.
3: Yung color red sa South America si Foden, yung naka-color brown si Sen. Si Red yung naka-color yellow sa North America. Ako yung blue. Si Ethan yung
1: pink, yung pink.
3: Ako yung blue.
2: Updated map.
3: Ayan. Hanap ko Sen. Forward yung
2: bag. Yung ako dito si William eh, yung Sran.
3: Kita Terby kasi nandun yan yung updated na map,
1: yan yung updated,
3: yung mga pangalan pa lala. So basically ulitin ko ha, yung China Colony, ano yan, I think this is a puppet state ata to. Puppet state ata yan, sa Reboria.
1: Oh, sa Reboria yan.
3: Oh, yeah. Yung naka-color, yung Mongolian naman, kay Mag, kay ano to, okay. Kay Misawa to.
1: Yan oh, yung, puppet yung state mo din. Puppet state ko.
3: Oh, puppet state mo din yan. Oh. Tapos, yung nasa Europe, yung naka-yellow, yan yung Nueva Mediterranea, yung kay Lear. Yung naka-pink, ano pa to? Parang ano to eh, crimson red to. Hindi siya, yung crimson red si Class, tapos yung naka-USSR si, ano yan, okay. Si Misawa.
1: Akin yan.
0: Tapos, yung
3: Scandinavia. Yung Scandinavia naman. Ako yun.
0: Oh. Oh, Scandinavia. Tapos yung purple, yung light purple on the side of, on the English channel, he who shall not be named.
3: Ano yan? Si Gunner yan. Si Gunner. Wait lang. May kwento ko sana sa inyo about kay Stephen, pero next time na lang yan.
0: Next time na lang. Doon na lang sa kabila. Ay.
1: Red. May time ka pa naman, no? May time ka.
0: Why?
1: Wala lang. Stay ka muna dito. Ikaw, Class. Oo. Na oras na din.
2: Tinaka muna.
3: Tapusin ko yung buong oras ng Misawa.
1: Okay. Nung oras na, 9:50 na. Sige, magbabalik tayo.
3: Magbabalik tayo. Kailangan nyo ng ad break nyo.
1: Sige, magbabalik tayo. May madami tayong topic. Diyos ko.
3: Oo, para tuloy natin to.
1: Eh, nagbabalik tayo. Okay, bago tayo mag-continue sa ating topic kanina, update nga tayo sa Peru. Ano nangyari doon? Update tayo sa Peru.
3: Ang curse na madang ano?
1: Ang bali, pakita mo yan, Terebi. Pakita mo, Terebi. Yung mismong sinend ko sa chat. So, bali yun yung pinaka latest na update sa Peru.
3: Ang lala ng election na yun kasi I think, let's see. Terry, pakita mo nga yung map. Ito. I-bump ko lang. Tulungan ko.
0: Wisit, natatawa pa rin ako dun sa I think the night of the election, tatawa ako, like, what the hell? Like, hundreds lang yung pagitan nila nun?
1: Oh.
3: Come on? Ganun talaga ng election, guys. Hundreds lang talaga. Oh, unga, no? Nung that isa, time.
0: 50, yung babae, 50%. Yung lalaki, 49.99999%. What the hell?
1: Okay na ba?
3: May pa 999 pa eh.
1: Pero may pakita mo dali. Yung pic.
0: And I've been told yung babae dito, it's not the ideal choice. So, yikes.
3: Wala tayong magawa kasi binoto ng tao yan eh. It's the people's vote that matters if you think about it.
0: True.
1: But funnily though, nakakatawa kasi yung votes mostly ni Fujimori, foreign, ayun na nga. Bali yung mga votes niya, foreign daw, parang outside the country, outside Peru. Pero pagka-count mo lang yung boto sa Peru, lamang si Sanchez. Parang doon, kung manalo man si Fujimori, parang magkakaroon din ng question. Kasi, ang pinaka nagmamatter talaga na boto ay sa kung ano yung nasa loob. Anong nasa loob ng bansa? Yun dapat yung magmamatter.
0: Ay, parang yung saan na tayo yan eh. Di ba hindi dito sa Pinas, di ba? Like the recent Senate elections, di ba? Kung titingnan mo yung voting counts ng absent ng overseas voters,
1: tas yung
0: they skew directly pro Duterte, di ba?
1: Oo. Mostly.
0: Diba, the international vote, they skew pro Duterte for some reason. So kung similar case yung dito, well that's yikes.
3: Not just ganun talaga 'yan.
1: Oh, pero yun nga. Pero if ever manalo man si Fujimori, hindi na rin masasabi na tatagal siya dyan. Alam mo naman nangyari sa mga presidente ng Peru noong 2016 pa, Diyos ko.
0: Yes.
1: Si Pedro Pablo Kosinski, natanggal nga 2 taon pa lang. Si Pedro Castillo, tanggal 1 taon. Si mga sumunod sa kanya, natatanggal agad.
0: Diba? Fujimori is part of the a very infamous political dynasty over there. So, baka meron siya nung aura nung tatay niya, pero I don't think she has the kind of political control.
1: Bale, yun nga, sinabi ko before, kung may Marcos tayo, yung pero may Fujimori. Ganun lang, ganun yung parang pinakaano ko. Kung may Marcos tayo, may Fujimori sa Peru. Ganun siya.
4: Nakita ko yung live chat, sabi daw ni TGF Archives, okay, TGF Archives fanmate to. Kamusta ka na po? Okay lang po kami, guys.
1: Okay lang kami. Maigi.
0: Akala niya siguro may ano, akala niya siguro may magagalit pag walang nangamusta. Ay! Sino kaya yon?
4: Sino kaya yon? Parang hindi nila akong ganun ah.
1: Ay, ano nga? O nga pala, Gio, may sinabi ka sa chat.
4: Oo.
1: Explain mo na yung map.
4: Balikan natin yung mapa, guys, kasi
1: explain mo na yung map.
4: To explain gaano katagal itong mapa, we need to explain what are the countries in there. Before mo na dito, tingnan Terby wait lang ah. Ano ko to ah? Sendan ko yung message link. Ayan, no? Terby, ibalikan yung mapa doon. Ayun. To explain gaano katagal itong mapa na to, yung mga countries dito, hindi lang basta-basta countries na kami-kami lang ni Laclas or ni Misawa or ni Red. May mga iba pa mga player na unexpected. Unexpected na yun, pero noon hindi. Isa dito, okay. So balikan natin. Na-explain ko na yung mga main major countries, which is yung naka-color crimson red, which is yung si Class MC. Yung may Europe, may Egypt, may Southeast Asia, minus, ano, by Korea. Yung naka-USSR, si Misawa. Yung naka-color blue, ako yan. Colonial Empire, literal. Yung naka-ano naman, yung nakalagay dito sa, ano, yung meron sa Nigeria, dati country yun, pero ina-annex ata. Si William ata nakatira dun, si William.
1: Si William. Pero umalis siya, alam ko.
4: Umalis siya that time.
1: Oo. Tapos kinuha ng, ano, kinuha ni Class na Survivor yan.
4: Oo.
1: Ayun.
4: Tapos, ang nangyari is, ito. Yung naka-color yellow, si Lirian, yung the new Mediterranean. Yung nasa Libya naman, si Staros.
1: Oh. Terrible.
4: Na yun, may mga ibang player dito. Yung naka-color green, Daria. That's ano yan, si yung friend ko na foreign.
1: Oh.
4: Balikan natin. Yung nasa ano naman, yung nasa Tanzania naman, si Terbian. Alam mo yung country ni Terby, is sinasabi ko it's one of the poorest countries in the entire world. Partida kasi yung bahay ni Terby that time. Talagang inconsistent yung wood design. Sasabihin ko sa inyo.
1: Oh.
4: Yung nasa Congo naman si Lumi.
1: Terrible.
4: Oh, naglalaro pa si Lumi.
1: Terrible choice. Bakit diyan?
4: Very questionable yung choices ng ano eh. Questionable yung choices.
1: Oo.
4: Oh. Tapos si, yung...
1: Oh, tapos si Red naman, napakadaya. Kasi kinuha lahat yung North American puta.
4: Kaya nga eh. Alam mo yung balak ni Red sana? Kukunin niya din yung top din ng Panama at saka South America din, gago.
1: Diba?
0: There's a feeling in the air. Ay!
4: Boset ka talaga. Alam mo, Red, hanggang na yan, nabubusit pa rin ako sa plano mong i-take over yung buong North at saka South America.
1: So, bali yung mga...
0: Ano ba tawag nila doon? Monroe Doctrine?
1: Tapos ako naman yung ano lang, ako yung pinaka-communist. ako lang yung isang may ano lang, isang puppet state. Tapos yun lang. Yun lang yung ano, yung bumawi, yung ano, yung mismong territory ko.
4: Yung territory mo, laki-laki nun. Agreed. Alam mo ba yung alam ko yung doon?
0: Oh my God, the video! Oh my God, nandito pa si Class MC. Sayang, wala na siya.
1: Ano oras na din eh, God.
0: Oh my God. The... Ano to? Ano to? Ano to? Death and Destruction? Ano to? WW3.
1: Ayun yung nangyayari sa ano.
4: Yung... Balikan natin yung mapa ulit kasi meron ako sana i-mention na isang tao dun.
1: Go ahead.
4: Si KTR, Flix, Potek. Siya yung poop namin. Santo Papa namin yan, si KTR Flix. Di nyo alam gaano kalala yun. Siya yung Santo Papa namin. Kung kilala nyo si KTR Flix dahil sa, uy, nangyari dito? Lim Jokyong, ano ba yan? Tama na yan. Kilala namin yan si KTR bilang Santo Papa namin.
0: Wait lang. Wait lang. Is this the same guy as yung ano, yung favorite month natin ng pag ano, favorite celebration natin kapag
4: March? Oh, yung Women's Prevention Month.
0: Yes! Yes! Yes!
4: Sabi na eh. So, he's the same person behind nalunod daw yung ilog sa bata. Ayo, bata nalunok ng 5 piso. Ayun, yan yung pala yun. Sorry. Tapos siya din yung same person. Same person din siya behind yung crush out niya sa May Tulugan dahil sa May Tulugan. Legit yun ah. Grabe nun. Dahil sa SMNI pala.
0: Hindi. Yung di naman ano, ito. Nahulog lang ang ilog sa bata. Wala namang nangyaring ano. Hindi naman...
1: Anong nahulog sa...
0: Hindi naman sobrang lala yung nangyari kay KTR to the point na maraming nagwelga sa labas tas nagdagsa ang mga tae. Hindi naman ganon. Okay.
4: Tama ng issue na yan. Tama na yan. Tama na yan.
0: Tama na!
4: Hindi.
0: Stop! Sabi ko stop!
4: Ito. For context, siya yung naging Santo Papa namin. Now, ito yung kwento ko sa inyo. Meron isa pang kwento dito. It involves Emma Rosales. Kasi apparently ito si Emma Rosales, nalaman lang namin sa, let's just say, siya din na sinira niya yung area ni Pope. Ni KTR. Nilagyan ng Ender Dragon sa loob. Target na.
1: Gago.
4: Tapos ang ginawa ni nung ginawa namin yung ano, yung Ender Dragon, ang ginawa ni Keter, ni-rebuild niya talaga yung temple niya, gago. Ang ina solid doon. Tibay niya. Basta abangan kung sakali kung gusto lang namin balikan, ibalik talaga na dapat 'yan, dapat ibalik talaga yung world na 'yan. Tuloy ko sana yung politics ko doon.
1: Oo, ako din.
4: Siguro may adjustment na lang siguro. Siguro may mapatanggal talaga ang batayan.
1: I want to continue my revolution.
0: Actually, the thing that I wanted to do nun, the thing that I was planning personally, pero hindi ko natuloy kasi it was a point, umabot na sa punto na hindi ko na kayang i-maintain yung server physically. So, what I was planning to do that back then was to basically prepare for the final chapter ng world na yon, and then ibaback up ko yon, reset, lagyan ko ng bagong mapa, mas malaki.
4: Yan yung bala ko sana mag-inyuk. Alam mo yung plano ko sana dyan, Red, after niyan, dapat sa last chapter niyan, dapat inyuk ko yung capital ni Misawa tsaka ni Klas.
0: Kasi ever since I took ownership of that server, parang na-realize ko, wait lang, ay sus, kaya naman pala ganto kaliit kasi pucha, kaya naman pala ganto kaliit because of the overlords of free Minecraft server hosting.
4: Ito, sabihin ko sa inyo dito, isa din dito, I will tell you guys this, very, very, kung ako naman ulit, if I was to start the SFP ulit sa South Africa, ako magsimula. OP ng South Africa, gago. Legit ang OP ng South Africa.
1: Ako, talaga, sa USSR na talaga.
4: Sa USSR ko. Ako sa South Africa ulit ako mag-start ko.
0: Yung biker.
1: Alam
4: mo bakit South Africa ang pipiliin ko, Red? alam mo bakit South Africa ang pipiliin ko, Red? Diyos ko, ang daming diamond sa South Africa, sinasabi ko sa inyo.
0: Sinasabi ni Misawa magiging

0: USSR. Okay, Hassan. Ay.
1: Pag mo kumpara sa liberal na yan, liberal yung gagawin.
0: DSA. DSA.
1: Mga liberal lang po. Mga liberal yun eh. Diyos ko. Oras na ba? Tama, may time
2: diktador
1: pa.
2: Si Red Tech, hindi nyo alam guys. Diktador yan si Red Tech sa Finlandia.
1: Diktador yung ogag na yun eh. Tang na yun eh.
0: Diktador yan. Diktador, pero hindi halatang diktador. Alam mo kung bakit? Kasi I was benevolent. Hindi ako korap.
1: Li Kuan Yew? Ulul.
0: Yes. Yes. Feeling. Hindi ako korap.
1: Feeling. Feeling.
2: Feeling.
1: Sige, anong oras na ba? 9:35. Stay muna kayo, boy. Kasi di pa tayo tapos eh. Okay, bago tayo mag-break, mag-bended ni by Boys to Men. At yung mga commercial ko, dapat si Jongin lang nang ganun, nagpapakita eh. Si Jongin lang lagi nagpapakita eh. Yan nga, we're back.
2: We're so back.
1: Yes. Okay, next week balik tayo sa 10:30. Ngayon ay ano lang, special episode lang din kasi, kaya napaaga. And yes, pinadjust ko kay Yo kasi ano, gusto ko kasi kasama dito si Class. Pero si Class, usually
2: si Class. Maaga yung ano,
1: maaga yung tulog niyan. Disiplinado yung batang 'yan, kaya di rin natin masasabi na ano 'yan. Yeah, yun, disiplinado yung batang 'yan. Yan nga. May oras pa naman tayo. So yun nga. Ay,
2: ayusin ko pa yung PC ko din kasi naglolo ko yung Linux putik.
1: Ayun. Hey Red, nasa ka na?
2: Si Red Tech yung nagsasabu pati. Hey Red.
1: Red.
2: Tama na sa patanong mo.
1: PGC.
2: Huwag ka nang gumawa ng clone na machine.
0: Teka. Kakatapos ko lang mag-CR.
1: Ayun.
0: Ito. All right. So, what's the catch?
1: Ayun lang. Balik lang natin. Ni-request ko na sa management. Ay Jong, baka sa next week special episode ulit natin, pero pangalan ng show, usapang Jong 'yun.
0: Let's go.
1: Oy, actually, alam mo nga, i-request ko nga yan next week.
3: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
4: Si girl, hi girl.
3: This is Elfayo. Yes! It's a dick!
5: Hello.
3: Oh my god! Babay na na ba?
6: But it's really scary to see something like that.
3: Pati niya sa kid off, babe!
6: Ang ginagawa ko, gagawin niya. Mayos ka, tumo sa akin, mayos!
7: Middle East Midnight Session Season 5 airs Mondays to Thursdays on its new time slot, 11:30 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
8: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Jeepers Facility.

0: Salita ng Mansana.
1: Samahan ninyo ang kamansan.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, flashback. Namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
4: MNN 48
5: with that.
4: With swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
2: lak-lak.
4: Sa kada po na maglak.
3: Okay na.
4: Oh my God.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Magandang gabi, mag smileys at kalamaw at
1: gabay.
0: Sabog na naman ako, sinabi ko umaga. Magandang gabi ulit, magandang gabi. Ito po ang Gio and Blue Show. Mapapadood at mapapakinggan tayo sa Smile Radio, Sun aka Smile Online Now, as well as Cool FM, Cool TV, and Lamao Online Live. Dive din ba tayo sa, The Zex? Or no?
2: Cool FM lang? Basta na lang. Basta
0: bakit,
2: na
0: bakit Blue Talk nakalagay na... Bakit Blue Talk?
2: Anong Blue Talk?
0: Sa YouTube channel ko nakalagay Blue Talk na, bro.
2: I-change mo lang thumbnail mo, boss. Yan kasi, nagmamadali tayo eh.
0: Iba... I don't know, man. I don't get this, man. I don't get...
2: Hindi, ano pala pag-setup mo dun?
0: Ha?
2: Paano pala yung pag-setup mo dun?
0: Pumunta lang ako sa... Spanish tuloy. Sa Administrate Manage Live and Programa Transmission and whatever. It's Spanish kasi yung YouTube ko eh. Teka lang.
2: Mag-Filipino ka. Ay... Robin Padilla. Robin Padilla.
0: Mag-Tagalog ka! Tagalog ka. Bakit? Okay.
2: Gio tapos and... schedule stream ka. Ang pinindot mo ba, Blue Talk or Gio and Blue Show?
0: Gio and Blue Show. Pero yung
2: okay,
0: Blue
2: so
0: Talk kasi...
2: Okay, so nagkamali si Terebi dun.
0: Hindi nagkamali si Terebi kasi... Ito ah. Hindi pala naka-live ang Blue Talk noong Thursday and it was waiting there as a naka ano lang siya naka hang it's still hanging on the as waiting
2: ay and, alam ko bakit Blue baka maling key ang ibigay mo
0: oh
2: kasi sa akin nakangit na maayos eh sinabi ko na
0: bali
2: unless kung ito lang ito yung pinaka unless ko unless kung giisa mo yung ano mo
0: iisa kasi yun iisa yun.
2: Wala ka eh. Dapat i-separate mo.
0: Hindi, para hindi masyadong ano yung ano, TOC. Para, kasi idea ko. Isa-isa na lang.
2: Si maano ang TOC. Eh, nahirapan na nga sila kanina pa eh. Nahirapan na nga sila kanina pa. Wag mo. Guess ko naman. Hindi. Alam mo ba't ko sineparate yung akin? Kasi technically, dalawang separate stream yan. Hindi magkaisa yan. Kasi kung magkaisa yan sila na stream, ang mag-iari is kung may schedule event ka na sunod, mag-i-interfere. Hindi pwede na iisang ano mga ata. Hindi kasi pwede na iisa tayo ng stream
0: RTMP. Okay.
2: RTMP keys. Kasi kung isahan siya, ang mangyayari kasi, halimbawa, mag-schedule tayo ng live stream na well, halimbawa, nakaschedule na sa daan. Ang mangyayari, baka mag-interfere. So, kung mag-schedule, so, ganun lang. It's gonna interfere.
0: Shoutout pala kay CTN, nanonood sa YouTube channel ko.
2: Yung CTN?
0: Teka lang ha. Wait lang. CTN13.
2: Shoutout sa inyo. Welcome sa Smile Network.
0: Welcome sa Smile Network.
2: Okay. Ngayong araw po, Lapis, okay mga kaibigan, ako po ay naglalaro ng Minecraft dito lang sa Meraki SMP as always.
3: It's Lapis! Uy, season 2!
2: At Minecraft ako na yun. I almost said the wrong kind of Minecraft, if you know what I mean.
0: Yeah.
2: Glad ako makashare screen. Ah, dog! Son!
0: Huh?
2: Hindi nag-pop up yung Discord, ano, yung Discord na ano. Oh my God, I have to restart Discord. Balik muna ako. Wait lang muna.
0: Sonaldo, what the hell? Okay, ikukwento ko sa iyo. Ikukwento ko sa inyo ang aking experience kanina kasi may election dito sa aming lungsod, dito sa Paris, France. Hindi ko nasasabihin kung anong talagang city yon. Pero... Then, may election sa amin sa Fort Valley. Hindi ko nasasabihin kung anong real location. Because, of course. Ito nangyari. Malakas ang ulan. Like, super lakas ng ulan. super lakas ng hangin, napakalakas ng ulan, that I magtutuna nung pumunta ako sa aking presinto. And pagkapunta ko ng presinto, wala masyadong tao. I didn't even have to fall in line. There's no line at all. There's just one lady that was asking me what precinct am I, and she's guiding me. Saan room ba yung precinct number yung nakasign sa akin, and yun. Pumunta ako sa room. Only one person, only one voter in that same room when I came in. Okay? I mean, isang voter lang ang na-encounter ko nung pagkapasok ko sa room na yun. Medyo nalito ako sa voting process, because instead of the usual na ballot and PCOS machine, it's manual. I have to write down the name, okay? Then ihuhulog ko sa ballot box kasama yung ano, yung fingerprints. Ayun lang, the voting process was much, much quicker than I expected, and then I go home. Again, hindi ko pa alam o hindi ko pa ma-retrieve itong, hindi ko pa malalaman ang pinaka-resulta, pinaka-current results.
2: Actually, I think already arrived. Tapos na, I think there's already a confirmation na.
0: Confirmation, ha?

0: technical. Nice.
1: Eh, alam mo, kung magpapakalbo si Omar, dapat ay compare natin yung brown na itlog. Yun ang magiging ano ni...
2: Brown ano? Ha? Huh?
1: Brown na itlog.
2: Itlog. Si Mr. Clean, si Mr. Clean.
0: Umay po na ang aming technical na yan.

0: na nakalbon na si Romar. Mas lalong mamahalin ni Terbian. Nagsabi siya ng I love you.
1: Kaya ano naman si
0: tarat na manood ng kasal nila. Ay,
2: Terbi! Kita-kita ko yung ginag... Oh my God!
1: Uy, ganito po.
2: Ito na naman tayo.
1: Gio and Blue and Gabo. GGB. Ay!
2: Wow! GGB! Gandang gabi!
0: Gandang gabi, Gabo! Gandang gabi, Kapinoy!
1: GGK naman yan, ay.
0: Alam mo, may nakuha ko. Mythical axe na hanggang ano lang, 21 hours, 24 hours to temporary item to.
2: Sabi.
0: Oh, sa sobrang temporary ng item, oh. Ang lakas ng item ito, pa, alam mo bakit malakas yung item na yan?
2: Bakit?
0: Watch and learn.
1: What?
2: What the hell did you just do? What the hell?
1: Waka-waka. Ba't yung tingin mo waka-waka? Si Shakira ba yung leader? Ay.
2: Grabe, wasak ang buong lag.
0: Aksidente ko nga nisira yung aking bahay dun kanina eh. Dahil lang
1: teka lang. Teka lang. Yung team niyo, waka-waka, sinong balitan niyo si Shakira? Ay.
0: Ay. Shakira.
2: Shapira
0: kay magka-Shapira siya.
2: Shapira. Merong pera si Shapira.
0: Nice kung malaman nyo na muntikan na tayong mabaha. By the way, good evening Smiley's new team song. Abangan nyo po sa paglilipat ng slot namin ni Gab.
1: Yes.
2: Dahil Monday na ako, less supper.
0: At more cooking.
1: More cooking. Let him cook.
0: Alas 7, el punto na.
1: What is Gio gonna cook, by the way? Ano kaya iluluto ni Gio? Ano ba? O ipansit kanton with oyster?
2: What? Ay, tama. Nag-promise ako sa first episode. Yan ang gagawin ko. Sige. Abangan nyo na lang paglipat ng time slot.
0: Okay. Pancit Canton with peanut butter and oyster sauce. Tapos ang gawin
1: Gio.
0: Gab. Ang hanap, ito yung challenge ko. Diba nagbili ka na, diba nagawa mo yung pancit canton with oyster sauce. Pag natikman mo na yan, pag natikim mo na yan, Gab, after mo natikim, kung hindi mo kung whether or not kung nagustuhan mo o hindi, dapat hanapan mo ng paraan para i-improve yan.
2: Yes.
1: Oy, Gab.
2: May paraan ako. I am Gabo. What do you think ay ano? Kala mo di ko kaya mo ano paraan? Yeah. I am Gabo. Yes. I am Gabo. I am an architecture lang.
1: Yo, Gabo. Gab. Yo, Gab. Yo, Gab.
2: Yes, Azul.
1: Di ba nag-promise ka? Of course, nag-promise ka na ito. Nagluluto ka ng yung pancit canton with peanut butter oyster sauce and you said you wanna do
2: yes.
1: It. Now, nag-promise ka rin na magagawa ka ng tutorial. Ay.
0: Oh, tutorial! Ang tutorial namin!
2: Tutorial?
0: Ay! A light motion tutorial for fan maders para mag-retire na sila in 5 years.
2: Dito! Give me 100,000 and I will consider it.
0: Ala, lugi.
1: I think guys, gagawa si Gab ng tutorial bago i-release ang GTA 7.
0: Bro, hindi GTA 7. Bro, GTA, wala, asahan mo pa may GTA 7? Ang GTA 7 sa 2050 pa yan.
1: Ay, hindi. Hindi, ano? Mas mauuna pang mag-reunify ang South at North Korea kaysa dyan.
0: Possibly World War 3 yan eh.

0: Hindi, alam ko, alam ko.
1: Pahinga ka muna.
0: Mas mauna pang mag-devolve ang Amerika into civil war kaysa sa paggawa ng tutorial ni Gab. Mauna pa yung mag-collapse ang Amerika kaysa sa ano.
2: Correct, Gab.
0: Na-notice ko pala gagawa po na kanina na wala yung bahay mo dito so nilipat mo doon, which is pangit. Lipat.
1: Ay, nagla... Okay, meraki.
2: Anong pangit? Meraki. Yung last time na ginawa ko na ano, na structure dyan.
0: Gitanggal mo eh, tapos nilipat ka doon.
2: Oo. Yes. Sabi ko, kaya niya gagawa ko ng base sa may Lush Caves.
0: Pero nung kwento sa inyo guys, alam nyo guys, nag-apply ako.
1: Alam na, may...
3: Yo. Anong address guys? Anong address?
0: Itong same pa rin.
3: Yeah, but wala na sa listahan ko. I forgot. Anong
1: MerakiMC.net. Ay, MerakiMC.fun.
2: .net.
0: Ito na naman tayo sa net eh, no?
1: Net 25.
0: Oh, nakita mo, diba? Nakita niyo lang blue J4 tsaka Gab. Narinig mo naman siguro yung ano, yung sa OOC, what? Yung in-upload nila na salamat po sa Channel 5. Channel 25, Channel 25.
2: Oh. Alam mo pre, parang galit yata yung host eh. Yung kinorek na yung tao, parang galit eh.
1: Kaya nga galit.
3: What if Channel 7 yung sinabi nila? Kasi yung dalawang host galing yun ng Channel 7.
0: Alugi.
2: Alugi.
1: Oh, na.
0: Yeah, I believe. I believe. Channel 7 sila both eh.
1: Maraming salamat sa Channel 5.
0: Kaya binayad ng EBC, no? Makano kayang bayad?
3: ABC?
0: Eagle Broadcast EBC.
3: EBC? Kala ko ABC. Amayan.
0: Eagle. Mata ng
1: Eagle.
0: Live leak. O yan.
3: Uy!
2: Live leak.
3: Mata ng live leak. Ay.
1: Mata ng IRL Goldbox.
2: Wow.
0: Tanga. hindi ako makapag 360.
3: I'm surprised hindi binaban, hindi sinasanksyon na Net 25 dahil nagpapalabas sila ng mga stuff galing sa mga, you know, sites. I'm surprised na hindi sila na MTRCB. Maybe.
0: Ginamit nilang source, pero sinisensor naman din nila in with their courtesy din eh.
3: Yeah.
1: Hindi naman sa copy yung news program sa MTRCB. Except if it's like a documentary stuff like
0: hindi,
1: that.
0: Hindi, ang ang news kasi, ano na yan, matik na yan, alam na nila kung news yan, wala tayong magawa dun. Anyways.
3: Teka lang, okay.
0: Hello, oh my god, wait lang. Coincidential.
1: Wait lang. Does that mean, hey guys, today I'm gonna show you how to broadcast bold on your network. Have an anchor.
0: Sa dalila. Mga kaibigan po sa Puto Pogeto, pero po kung isang mahalagang adudyo po, si J4 po ay tinanggal po namin sa Smile Network po. Ang J4's pa
2: si...
3: Nandito pa si J4? Teka lang. Nandito pa si J4? Teka lang. Guys, magre-react tayo. Magre-react tayo sa Apple.
1: Naman!
2: Yes! Yes!
3: Apple.
0: Apple. Mga kaibigan, meron po tayong gagawin po dahil po mag-ano tayo. Let's react po tayo sa The Power of Two.
1: Oh my... No.
2: Ilabas ang gari. Charlong.
3: Promise, Apple. Teka lang. Okay, ahahanda ko pa yung YouTube ko. Promise, it's Apple.
0: OS review.
3: Ano ko lang.
2: OS review.
3: Guys, by the way, hindi ko pa nasabi to.
0: Sa susunod namin OS review, guys, magka-virus si Blue Wave.
1: Yes! Sisundan natin ng ano.
0: Hindi. Gold Windows XP 2016.
3: Ah, yun. Guys, guys, may nakalimutan pala akong sasabihin about sa OS review. I might be rarely doing OS reviews for now OS because
0: ito Blue. Yung OS review na yan, guys, dahil wala pa masyado mga interesting OS na lumalabas, pansamantala po namin siyang i-pause. Okay? Good. Okay, naintindihan nyo naman siguro. By the way, scan po kayo ng QR code namin kung gusto nyo mag-donate kay Blue, doon sa red. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, sa color blue. Pero kung gusto nyo both, okay lang sa akin. Ang mga proceedings po ay magpupunta sa Gabriel Ansaldo Foundation.
2: Scan nyo kay Blue, pero huwag kay Gio. Scam yung kanya.
0: Blue, hatin tayo sa fans.
3: Guys, may lanak tayo, guys.
2: Ah, lalabas na naman yung bumper ko.
1: Lalabas na naman yung...
2: Ito na naman tayo.
1: Uy, halata! Naglalagay yung stream mo, halata!
4: Siga po?
2: Wala na!
4: Ganya!
2: Ganya!
1: Oh!
3: Let's go!
0: Ayun na nga.
3: J4, do not leave.
0: Bro, where's the intro, bro? Where's the intro?
3: You leave.
2: The power of J4!
0: The intro.
1: The intro is like five minutes ahead of the episode, if I remember correctly. I don't know. I haven't watched it in like a year or so.
2: No.
3: I will memo you. Do not leave. Do not leave.
1: Yo.
0: Bro, wala kang sound.
2: Oo ano, walang sound.
0: Why is your stream? Walang sound.
3: Di ko na-check. Ayan.
2: Aray. Why you na-check? Hiya.
0: Double check.
2: Ayun.
3: J4, look.
1: Na naman!
3: J4. Do not leave.
2: No!
3: No!
2: Absolute cinema.
1: I haven't heard that shit in like a year.
0: Oh my god. Okay,
1: guys,
0: before tayo magtuloy, nais ko lang sabihin sa inyo po na ang aming programa, kung notice ninyo, bumalik tayo ng alas 9. We started the show at 9 a.m. tuloy.
3: Oh, 9:25 na pala. 9:25 na pala.
0: So technically, bumalik lang kami sa old stats slot namin. Pero alam nyo naman, lumipat kami ng alas 10 para mag-align. Tapos para hindi na din mag... Para, ito kasi si Blue Wave, guys. Si Blue Wave, meron siyang... medyo banal yan si Blue Wave, guys. He is very...
3: hindi niyo ako nakikita.
1: OB, play the 3 p.m. prayer.
0: copyright yun.
1: Unang copyright?
0: Copyright yun. Yung music niyan, copyrighted yan. Licensed music yan.
3: Gio, asan ka?
1: Oy,
3: 26. Uy, overtime. Ano, commercial?
1: Dude, din yung sinabi sa akin.
3: Ano?
0: Commercial.
2: No way, mag-commercial lang kayo. Alauna na.
0: Mag-commercial. Ba't ka nagpa-follow sa Tigon na ano, kailangan mong commercial ng 2:30, mga ganun.
2: Hey, Blue Way. Ganito.
3: Saan akong sanay?
2: Hey, Blue Way, ganito.
3: I've been with TJON for like a year. I'm telling you, sir. Sige.
0: Bro, nasanay ka na sa Rose ng Tigon. Tama na. Tapos na po ang Tigon era, guys.
2: Blue Way. Ganito. Mag-commercial break ka.
3: Don't blame me.
2: Sige ito, mag-commercial break ka, alauna na ng umaga.
0: Oo, tama. Mag-commercial ka ng alauna ng madaling araw. Pwede na yun, Blue.
1: Oh, Gio,
3: DP mo ko. Paano yun?
2: Ay, nasaan ka pala?
0: Bro, just do slash TPA, then my username, bro.
3: Okay.
0: You don't have to beg for me to teleport to me to you. I don't have to do the work, bro.
3: Di ko alam anong difference ng TP at TPA eh.
0: Wala man tayong TP.
1: Ah! May zombie!
3: Okay, ikaw yung matel. Okay, how do I start?
0: Bro.
2: You know what? Then, share screen kayo. Mag-share screen ako.
0: Lahat tayo, mag-split screen tayo. Lagyan nyo ng logo
2: yes!
0: ng SMB.
2: Lamaw SMB, yes!
0: Hindi po ito Lamaw SMP guys. This is Meraki SMP. Hindi po ako may-ari ng server.
3: Ay, nababalik ka si Meraki.
2: Ay, nahulog ako.
0: Si Pio po ay owner po ng Meraki server na may siya ay may-ari po ng Meraki server. Hindi, yung alam mo ba yung sinabi yung
3: TV5?
1: Kaya B, naka-screen na kami ni Gab. Panood na lang.
2: Yes.
3: Bigyan niyo ako ng pickaxe, please. Bigyan ako ng pickaxe.
1: Alam ko! Joke.
0: Saan J4?
2: Alam mo, Blue, may spare ako. Wait lang. Blue, may spare ako. I will give you one. I will give you one.

0: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
1: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
0: I choose Ospen Mineral Water.
2: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronick always has you covered.
3: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi. Nasusubaybayan. Sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: under attack. Tawag kang mga hamon na taong pangalan ay Paolo Barcelon.
1: Geometric Adobo!
0: Geometric Adobo!
2: Michelle's Party Club!
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Double the Chaos.
6: Kaya tuwing Sabado,
5: magsasama ang dalawang Smile Jacks
6: upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.
7: You know, Blue Wave

Darkness Lab. At idami ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan ng sambayanan.

0: Magandang gabi Pilipinas! Live po tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Magig sa Smile Online now! At sa Lamaw Online, live sa YouTube! Atid namin ang balita makatotohanan at pinag-uusapan ng sabayanan kasama si Gab Villegas, ako po si Adam Suriaga. Napakikinggan po tayo ang ating balitaan sa 89.5 JLR, KTSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online stations sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight sa ulo ng ating mga balita. Hagupit ng habagat, lubos na nararamdaman sa Luzon. Ilan mga kalsada hindi madadaanan dahil sa tindi ng baha.
1: Public Works Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang napinsalang tulay sa Tarlac. Ang latest sa habagat sa ilang bahagi ng Luzon, alamin live.

0: special elections. Bilangan sa special congressional elections sa Dasmarinas, Cavite, kasado na. Exclusive
1: by World Championships, para sa Pokemon. Sino-sino ang mga kinasawa ng bansa sa Pokemon Esports Cup? Ayan, nalubog muli sa tubig baha ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng hanging habagat. Sa barangay, bayan, nalubog muli sa tubig baha dala ng hanging habagat. Sa barangay Apolonio Sampson sa Quezon City, kita ang pag-abaw ng baha

0: salita ng mansana.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: lak-lak.
2: Sagada po.
0: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: This is the party. This station is currently under attack.
7: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
8: Geometric Adobo!
6: Geometric Adobo!
9: Michelle's Party Club!
10: Good evening, everyone! And welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
11: Si girl, hi girl.
10: Tisil pa yo. Yes! It's a dick.
12: Hello.
10: Mama!
13: Welcome yon.
10: Oh my god. Papa yun na ba?
14: But it's really scary to see something like that.
10: Pwede niya sakit off, babe.
14: Ginagawa mo ako, gagawin niya. Mais ka, kumusakin, mais.

0: Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa Salita ng Mansana.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
2: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
5: Ay, bastos, namatay pa talaga.
2: Aray. At ito po,

0: Smile Network. Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yung Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Live tayo ngayon sa Facebook pages na Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now at Lamao Online Live sa YouTube. Hatid namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan ng sambayanan. Ako, si Gab Vite Villegas.
1: At ko naman po si Adam Suliaga, napakinggan din po ang ating balitaan sa 89.9 JLR, KTSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online radio stations sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight sa ulo ng ating mga balita. Agupit ng habagat, lubos na nararamdaman sa Luzon. Ilan mga kalsada hindi matadaanan dahil sa tindi ng baha.
0: Public Works Secretary Vince Dizon ininspeksyon ang napinsalang tulay
1: Secretary
0: sa tarlac. Ang latest sa habagat sa ilang bahagi ng Luzon, alamin live.
1: At sa

0: Milangan sa special congressional election sa Dasmariñas, Cavite, kasado na!
1: Exclusive by World Championships para sa Pokemon. Sino-sino ang mga kinatawa ng bansa sa Pokemon Esports Cup? Bayan, malakot muli sa tubig baha.

Bayan. Nalubog muli sa tubig baha ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng hanging habagat. Sa Barangay Apolo. Samson sa Quezon City, kita ang pag-apaw ng baha sa drainage ng isang subdivision. Nakuhanan din sa CCTV ang paglalaro ng ilang kabataan sa baha. Abot tuhod naman ang ilalim ng baha sa

Palaw patungong TAF sa Maynila. Sa North Libby Street sa San Mateo Rizal, gabaywang na ang lalim ng tubig. Batay sa pinakauling initial assessment ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, binabantayan nito ang ilang ilog sa Luzon na posibleng magdala ng flash floods dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Kabilang ang mga ilog sa Zambales, Pampanga at Tarlac. Panawagan ng NDRRMC sa publiko na iwasan muna ang pagtawid sa mga naturang ilog upang maiwasan ng anumang aksidente. Payo din ng ahensya na sundin ang ipinapatupad na preemptive evacuation ng mga LGU at sundin ang mga safety protocols.

0: Okay, yes, yes. Abagat na. Okay. Stop! Makakasama natin si Senior Weather and Science Correspondent JVD Mondala para magbigay ng pinakahuling update sa habagat. JV, sunod-sunod ang mga pagkulang naranasan ng ating mga kababayan. May chance bang kumalma ang panahon sa mga susunod na araw, JV?
1: Adam, ulan na walang tigil, baha ng palalim na ng palalim. Yan ang naranasan ng ating mga kababayan sa Central Luzon, particular na sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga at dito rin sa Metro Manila dahil sa walang humpay na pag-ulang dulot ng habagat at dahil dito ay nakataas pa rin ang red rainfall warning sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, northwestern portion ng Laguna, north and western portion ng Cavite, western portion ng Batangas. Orange rainfall warning naman sa Pangasinan, western and southern portion ng Huevaisiha, northeastern, central at iba pang bayan sa western Laguna. Nalalabing bahagi ng Cavite, central and northern portion ng Batangas, extreme northern portion ng Quezon at sa Lubang Islands. At habang yellow rainfall warning naman sa Benguet, nalalabing bahagi ng Huevaisiha, northern and western portion ng Quezon, nalalabing bahagi ng Laguna at Batangas, at sa northern portion ng Occidental Mindoro, ayon po yan sa 8 PM update ng Pag-asa. At sa nakalipas na 24 oras mula 8 AM ng Sabado hanggang ngayong 8 AM ng Linggo, matinding buhos ng ulan ay binagsak ng habagat sa Subic na nakapagtala ng 250.1 mm habang 240.9 mm naman sa iba sa probinsya po yan ng Zambales. Yang dami ng ulan ay katumbas yan ng mahigit isang linggong ulan. Ang habagat na naranasan ngayon ay pinalalakas ng isang low pressure area na nasa silangan ng extreme northern Luzon at ito ang dapat tutukan dahil mataas na ang chance na maging bagyo ito sa loob ng 24 oras. At kapag nagkataon na maging bagyo ito, bibigyan ang lokal na pangalan bilang Bagyong Pilando. At sa wind forecast ay kikilos ito pahilagang kanluran at walang magiging epekto nito sa bansa. Sa rainfall forecast, magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong gabi pero pagsapit ng madaling araw ng Linggo ay mababawasan ng konti ng mga pag-ulan at papunta naman sa ilaga ang convection ng habagat. Sa Visayas naman, may konting ulang mararanasan bukas sa Mipanay Island pero ang natitirang bahagi ay makakaranas ng maulap na panahon. Sa Mindanao naman, mainit ang papawirin sa umaga pero pagdating ng hapon ay makakaranas ng mga localized thunderstorms ang malaking bahagi ng Mindanao lalo na sa BAR at sa Davao region. Ada?
0: Maraming salamat, JV Mondala. Sa kaugnay na balita, lubog sa baha ang ilang pangunahing lansangan at komunidad sa Metro Manila matapos ang walang humpay ng buhos ng ulan dulot ng pinalakas na habagat ngayong Sabado. Sa Maynila, agarang itinigil ang face-to-face crash sa lahat ng antas matapos bumaha sa mababang lugar at magsulputan ang mga stranded na commuter sa mga pangunahing daanan. Sa parehong sitwasyon ang naranasan sa kanugnog ng mga lungsod ng Caloocan, Navotas at Valenzuela kung saan kinumpirma ng mga lokal na pamahalaan ang pagbaha sa mga flood-prone at coastal barangays. Sa Quezon City, masusing minonitor ng mga rescue team ang mga critical na creeks at estero habang naka-free position ang mga emergency equipment sa low-lying communities. Naglabas rin ng red heavy rainfall warning ang disaster authorities para sa buong kalahalang Maynila dahil sa banta ng mas tumitinding baha sa urbanisadong lugar. Patuloy ang pag-abela ng Metropolitan Manila Development Authority at rescue units sa mga motorista na umiwas sa mga di matadaanang lansangan at maghanap ng alternatibong ruta. Inaatasan din ng lahat ng rescue teams at local disaster councils na manatiling naka-standby sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa tabing ilog at mababang lugar. Nanawagan ang NDRRMC sa lokal na government units na i-preposition ang mga kinakailangan rescue resources at kagamitan sa mga naapektadong komunidad. Patuloy na magdadala ng malakas ng ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong weekend dulot ng dalawang low pressure area na binabatayan sa labas ng bansa. Ayon sa situational briefing ng NDRRMC, isa sa mga LPA ay may medium chance na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy nitong pinalakas ang southwest monsoon. Mula August 29 hanggang August 31, inaasahan ang 100 at hanggang 200 milimetro ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon, habang 50 to 100 millimeters naman ang maranasan sa Metro Manila, Calabar Zone at Mindoro. Nakataas na ang heavy rainfall warning sa ilang lalawigan kung saan naka-red warning ang Zambales, Bataan, Pampanga, Batangas at Metro Manila dahil sa banta ng matinding pagbaha. At isinailalim din sa orange at yellow warnings ang Laguna, Tarlac, Cavite, Rizal, Quezon at Occidental Mindoro dahil sa panganib ng sa mga flood-prone areas. Breaking news! Breaking. May breaking news po tayo. At may breaking news po tayo. Umabot na sa halos 18 metro ang level ng tubig sa Marikina River kani-kanina lamang. Sa pinakahuling datos mula sa Marikina PIO, nasa 17.97 meters na ang taas ng ilog ngayon. Isasailanin naman sa mandatory evacuation ang mga bayan kung saan kailangan ng lumikas ang mga residente papunta sa evacuation centers. At siguro naman na sa mga ating mga kababayan, kung mataas na ang tubig na sa inyong area, dapat mag-evacuate po kayo, sumunod kayo sa mga government authorities para sa kaligtasan ninyo. At tuluyan ng umapaw ang La Mesa Dam ngayong araw dulot ng tuloy-tuloy na pagdala ng habagat. Umabot na sa 80.27 meters ang level ng tubig sa Naturang Dam as of 5:39 p.m. ayon sa LGU ng Quezon City. Inabisuhan na ng mga residente sa tabi ng Tulyahan River na lumikas na para sa kanilang kaligtasan. Samantala, ang mga residente sa Fairview Forest sa Hill Subdivision, sa Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome ay pinayuhang magtungo sa mga evacuation centers kung kinakailangan. Umapaw na ang Molino Dam sa Bacoor, Cavite dulot ng walang humpay na pagulan bunsod ng habaga. Ayon sa advisory ng Barangay Molino 3 Disaster Risk Reduction and Management Office, nag-overflow ang nasabing dam dahil sa lakas na ibinagsak na ulan. Dahilan para mabilis ang naumabot sa mga kalapit na bahay ang tubig baha. Agad ang pinayuhan ng mga opisyal, ng mga residente at publiko na umiwas sa mga mapanganib na lugar malapit sa rumaragasang tubig. Patuloy rin ang roving at flood monitoring ng mga responders matapos bumagsak ang baha sa ilang bahagi ng lungsod, kabilang na ang Quinto Compound at Barangay Hong sa Palo Alto. Nagsagawa naman ng rescue operations ang mga otoridad sa barangay sa Potewan matapos may ulat ng panganib na baha at humingi ng saklolo ang ilang residente. Kasabay ng pagtala rin ng pagbaha sa bahagi ng Mambog Road dahil sa masamang panahon. Pinapaingat at pinagdadahang-dahan ang mga motorista na daanan sa apektadong kalsada upang maiwasan ang disgrasya. Naglabas na ng Lahar Advisory ang PVOX para sa bulkang Pinatubo at Taal Volcano. Bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng habagat. Batay sa inilabas na advisory nitong Sabado, Agosto 29, Ang walang humpay na matinding pag-uhos ng ulan ay maaaring magdulot ng non-eruption lahars sa mga ilog sa kanlurang bahagi ng bulkang Pinatubo. Inaasahang dadaloy ang lahar mula sa matataas hanggang gitnang bahagi ng Santo Tomas, Morelia at Bulacan o Bukaw River Systems. Gayunpaman, maaari pa rin maapektuhan ang mga komunidad sa San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan sa lalawigan ng Zambales. Pinalaan din ang mga lugar na malapit sa O'Donnell at Pasig Portrero River Systems na nagsisilbing pangunahing daluyan ng tubig mula sa hilaga at silangang kanluran ng bulkan. Dahil dito, posibleng maapektuhan ang karatig komunidad sa Tarlac, pati na ang mga bayan sa probinsya ng Pampanga. Pinag-iingat ang mga otoridad ng residente sa naturang lugar at pinabayuhang maging alerto sa pagdikas. Pinuksan na ng Judicial and Bar Council ang pagtanggap ng aplikasyon at rekomendasyon para sa position ng Chief Justice ng Korte Suprema. Ito ay bilang paghanda sa nalalapit na mandatory retirement ni Chief Justice Alexander Gismundo sa November 6. Pinayuhan ng JBC na ang mga interesadong aplikante na bisitahin ang official website at dumaan sa JBC or ORAS online system para sa mga panuntuan o panuntunan. Itinakda ng konseho ng deadline sa pagbasa o ng pagbasa ng online applications sa October 13, 2026. Sasalin at susuriin ng JBC ang mga dokumento bago magpadala ng notisya sa mga kumpletong aplikante para sa pagbasa o pagbasa ng first set ng hard copies sa kanilang opisina. Binigyan din ng ahensya na ang petsang ng online application o application submission ang kinikilalang official date ng filing. Susunod sa News Radio Tonight, tulak sa Tarlac, Gumuho, Public Works Secretary Vince Dizon nagunat sa pinsala. Tutukan sa pagpapalik ng News Radio Tonight!

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: This is the party! This station is currently under attack! Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
2: Geometric Adobo!
1: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!

0: Nagkabalik ang News Radio tonight at paumanhin sa sa na-experience nating technical difficulties kanina. Ako po, si Joya De Asis. Napasugod sa Tarlac si DPWH Secretary Vince Dizon Bunsod na pagbagsak ng isang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge dahil sa walang tigil na ulang dala ng habagat. Detalye ng balitang yan sa News Radio live report ng aming Chief National Correspondent Christian Zamora. Christian, ano nangyari at bakit bubuho ang tulay na ito?
1: Joya, dahil sa patuloy na pag-uulan bunsod ng epekto ng hanging habagat, bumuho ang isang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge dito sa Tarlac City. Ulan at ragasa ng tubig sa Tarlac River, makikita ang aktwal na pagbagsak ng isang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa lungsod ng Tarlac mag-aalas 12 ng hating gabi kagabi, araw ng Biyernes. Pagsilip ng liwanag kanina, Sabado, ganito na ang itsura ng tulay.
2: Ito pong Ninoy Aquino Bridge has been here since 1988. So we understand ganun na po katanda, may edad na talaga ang tulay na ito. Eh sa global warming na nangyayari ngayon, extreme ang bagsak ng ulan, bagsak ng tubig. Kaya siguro dumating din ang pagkakataon na ito na it's about time, maayos na rin itong Aquino Bridge.
1: Dahil sa pagkawasak ng bahagi ng tulay, mas naging pahirapan ang pagtawid ng mga residente mula sa 15 barangay sa lungsod na nasa kabilang parte ng ilog. Kung iikot naman daw kasi sila sa alternatibong ruta gaya ng Agana Bridge, mas malayo at hassle sa mga motorista. Ayon naman kay Governor Christian Yap, ito lamang ang pangunahing kalsada na kumukonekta sa ibang bayan sa probinsya maging sa mga karatig lalawigan gaya ng Pangasinan.
3: Napaka-importante mapagawa itong tulay na to dahil this is the busiest bridge in our province. Lahat ng mga commuters na bumabiyahe to the north hanggang Pangasinan dito dumadaan. So napakaganda nga nung proposal ni Sec. Vince na yun nga magawa ng fix para pwedeng daanan kagad as soon as possible kahit temporary.
1: Samantala, personal na ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang bumagsak na tulay matapos umanong mapanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon online at agad inatasan ang kalihim na magsagawa ng on-site assessment.
4: Ang unang gagawin natin, kailangan natin gawing passable itong bridge na to kasi critical to para sa mga kababayan natin doon. Kababayan natin dito, hindi lang sa Tarlac City. Kundi hanggang Pangasinan pa itong lusot nito. So, wala tayong choice. Meron naman tayong detour bridge na nandun, pero two lanes lang kasi yun eh. No? And hindi pwedeng dumaan ang mga malaking truck doon. So, yung mga malaking truck natin, doon muna sa Gerona dadaan, pero yung mga light vehicles natin, i-detour muna natin doon sa kabilang tulay natin.
1: Tiniyak din ni Dizon na habang hindi pa tumitigil ang ulan, ay gagawan na ng bagong program of works ang tulay upang pagtila ng ulan ay masimulan agad ang pagsasaayos nito.
2: Nag-commit si Pangulo na kung ano man ang kailangan pondo na kailangan para maayos natin ito at magawin natin passable kagad itong Aquino Bridge, ibibigay ng national government yan. So, yun ang assurances ni President Bongbong Marcos na magawa agad-agad. Pero temporary muna tayo, ang first order of business natin, mapadaanan muna natin ito ulit ng mabilisan. No? Kasi grabe yung magiging epekto nito sa mga kababayan natin dito.
1: Bago pa dumating ang kalihim magtatanghali kanina, isang sinkhole o malaking butas ang namataan sa daan malapit sa ilog at sa tulay na nawasak. Ayon sa mga tauhan ng DPWH, maaari daw na ang dahilan ng butas ay ang isang drainage system mula sa lungsod na ang labasan ng tubig ay sa ilog kaya nagkaroon daw ng malaking bitak at butas. Tinabunan muna ng buhangin at bato ang butas upang magkaroon ng pansamantalang proteksyon sa mga residente. Isinara na rin ang bahagi ng sidewalk na nakitaan na rin ng bitak.
5: Joya, kapapasok lamang ng balita, nagkaroon muli ng pagkabagsak ng Agana Bridge. Ito yung nagsisilbi alternative pumunta ng mga taga Tarlac City ngayong araw matapos na mawasak ang bahagi ng Aquino Bridge kagabi. Kanina sa huling ulat ng Tarlac City Provincial Government ay merong isang SUV na nahulog sa ilog. At sa huling ulat din ng lokal na pamahalaan ay merong isa na ang nasa gate mula sa mga sakay ng sasakyan. Samantalang patuloy pa ang paghahanap sa limang mga miyembro ng pamilya na nasa loob ng sasakyan na tinangay ng agos ng mahulog sa ilog. Yan muna ang pinakahuling latest mula rito sa Tarlac City. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat, Christian Zamora, mula dyan sa Tarlac City.
6: At sa umapaw naman ang tubig, sa Laguna, Dubai, matapos pumalo ang level sa 12.58 meters. Ganap na alas 3 ng hapon kanina. Batay sa ulat ng Laguna Lake Development Authority, rapidly increasing ang trend ng tubig at posibleng posibleng pang tumaas dulot na walang humpay na pag-ulan dala ng habagat. Nagbabala ng mga otoridad sa mga residente nakatira sa mga bayan at lungsod na sakop ng coastal waters ng lawa. Kabilang sa mga pinag-iingat ang San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba at Los Baños. Pinaghahanda rin sa banta ng pagbaha o ng pagbaha ang bayan ng Bay, Calawan, Victoria, Pila, Santa Cruz, Lumban. Sakop din ng mga babala ang Kalayaan, Paete, Pakil, Bangil, Siniloan, Fabi at Mapitak. Pinayuhan ng LLDA at lokal na pamaraan ng mga residente na lugar at manatiling nakareto at agarang lumikas kung kinakailangan.
0: Naka-red alert na ang DSWD dahil sa patuloy na epekto at matinding pag-ulang dala ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kasalukuyan nakatutok ang lahat ng kanilang field offices upang mabilis na makatugon sa mga pamilyang naapektuhan ng nasabing kalamidad. Batay sa uling tala ng ahensya, may mahigit 3.4 million family food packs na ang nakaimbak sa iba't ibang pasilidad sa buong bansa, habang may mahigit na 558 million pesos namang quick response fund na nakahanda para mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng habagat. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba't ibang LGU para umagapay sa mga lalawigan at komunidad na matinding naapektuhan ng baha.

0: Muling nanawagan na mabilis ang aksyon sa DPWH ang mga residente at barangay officials sa Sablayan Occidental, Mindoro matapos masira ang flood control project sa kanilang bayan. Nangangamba ang mga residente ng barangay Tagupay at Paetan kasunod ng pagguho ng daan-daang metrong dike at iba flood control capture sa kanilang mga ilog. Ayon kay Barangay Chairman Victor Fabros ng Barangay Tagumpay, humigit kumulang 60 ektarya na ng mga palayan ang naapektuhan at natabunan ng makapal na buhangin at graba makapagawasan ang buwang sub-control ng kontrat ng SunWest. Nababahala rin ang pamunuan ng Barangay Victoria kung saan nasira rin ang 2 dike na natapos lamang noong taong 2022 sa halagang humigit kumulang 180 milyong piso. Samantala sa isang panayam, sinabi ni DPWH Secretary Vince Lizon na posibleng kailangang kanselahin o ipatigil na ang paggawa sa mga hindi natapos o nasirang proyekto at isailalim muli ito sa bidding upang ibang kontratista na ang gumawa at magayos ng mga ito. Dagdag pa ni Lizon, kung may natitira pang pondo na hindi pa nailalabas sa mga kontratista, magagamit ito kapag isinailalim muli sa bidding ang proyekto. Ngayon, walang ibang magawa mga residenteng nakatira malapit sa nasirang estruktura kundi alerto at mag-ingat sa tuwing magsisimulang tumaas ang level ng mga tubig sa mga palapit na ilog.
1: Imposible at walang katotohanan. Ganito ang inilarawan ni Senador Rodante Margoleta. Ang bagong testimonya ng dating Marine na si Orly Gotesa upo sa flood control scandal. Ayon kay Margoleta, imposible para sa kanya at kay dating Congressman Mike Defensor na makikipagsabwatan kay Gotesa na dahil hindi pa naman ito kilala noon. Ginit na batugit ng bababatas, dinakot at pinagbantaan ang buhay ng pamilya Gotesa kaya nito binaligtad ang kanyang naunang testimonya. Dagdag pa niyan, hindi rin umano makatotohanan na ilang oras itong humarap sa korte at nagawa niyang baguhin at turuan si Gotesa sa mga dapat itong sabihin. Matatandaan nitong Agosto ay nagsumite nito ng panibagong affidavit kung saan igiliit niyang kinuha siya ni Margoleta at ang dating congressman si Mike Defensor upang mag-imbento ng mga paratang laban kay dating Speaker Martin Romualdez, kapalitang pera at scholarships para sa kanyang mga anak. Bukod kay Gotesa, binawi rin ang 4 ng iba pang Maleta boys ang kanilang testimonya na nag-ugnay kay Romualdez at sa iba pang personalidad sa Demonic Flood Control Scam. Sa kabila ng pagpatuloy ng pag-ulan, dumagsa pa rin.
0: Sa kabila ng patuloy na pag-ulan, dumagsa pa rin ang mga botante sa Dasmariñas upang pumili ng kanilang bagong kinatawan sa Kongreso. Isinagawa ang special election matapos matanggal sa pwesto ang dating kinatawan na si Francisco Kiko Barzaga noong Hunyo dahil sa disorder makers sa Kamara. Kabilang sa mga naglalaban para sa nasabing pwesto ang ina ng napatalsik na kongresista at kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Jennifer Jenny Austria Barzaga, dating Vice Mayor Raul Rex del Rosario, dating konsehal Jacinto Jesse Franny Jr. at Marvin Dupalat at Lysander Aguilar. Ayon sa Commission on Elections, pangkalahatang maayos at payapa ang naging pagpupas ng mga presinto para sa tinatayang mahigit 400,000 rehistradong botante sa lungsod. Maigpit din ang pinatupad na seguridad ng pulisya sa paligid ng mga voting precincts. Pinalawig naman ng COMELEC hanggang alas 5 ng hapon ang botohan dahil sa masamang panahon. Bagamat hindi pa natatapos ang opisyal na bilangan, batay sa partial at unofficial quick account, as of 7 PM, nakuha ni Mayor Jenny Barzaga ang mahigit kumula 54,000 na boto sa 76 na total ng voter turnout. Malayo ito sa nasa 8,586 botong nakuha ni Rex Mangubat at mayigit 7,190 ni Jesse Franny. Dahil dito formal nang nagpabot ng kanyang concession si Rex Mangubat, kusaan din natin niya si Barzaga bilang nanalo sa halalan at nagpasalamat din pa kanyang taga-suporta.
1: Magsasagawa ng inventaryo ang Office of the Ombudsman sa lahat ng mga individual na hinatulan ng Sandigan Bayan upang surihin kung ano ang mga ito ay nakulong. Sa pagkawang executive session sa DZRH kasama si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla, sinabi nito na maraming nahatulan ang Sandigan Bayan ngunit kakaunti lamang ito ang aktwal na nakulong. Ayon kay Remulla, tila naging mabait ng labis ang korte at hindi ito napatupad ang maayos ng tungkuling ipakulong ang mga dapat na nakulong. Binigyan din ng Ombudsman na tumatagal na hanggang 15 taon ang ilang mga kaso bago madesisyonan sa kawalan ng malinaw na deadline para sa kapag may hinaain ng motion for reconsideration o petisyon para sa piyansa. Dahil dito, nanawagan si Remulla sa Korte Suprema na bantayan ang hudikatura habang hinihimok din ng publiko na bantayan kung ano ang nagagampanan ng Ombudsman at ng mga hukuman ang kanilang mga tungkuling. Kumabila rin si Remulla sa iba pang ahensya tulad ng National Police Commission na magsagawa rin o magsagawa din ng inventory ng kanilang mga kaso upang matiyak na naipatupad ng tama ang desisyon.
0: Kanselado ang mga laro ng MPBL at UAAP na nakatakda sa ngayong araw sa Inari Center Montalban sa Rizal. Ayon sa pamunaan ng MPBL, ipinagpaliban nila ang All-Star event dala ng masamang panahon at para na rin sa kaligtasan ng mga fans nito. Ibabandera sana ng North All-Stars ang kanilang reigning MVP na si Sean Ildefonso mula sa Abra Weavers, habang si Hesed Gabon naman ng Jensen Warriors ang mangunguna sana sa South All-Stars. Sa UAP naman, kanselado rin ang mga basketball games ng Under-16 Division sa Adamson Gymnasium alinsunod sa direktiba ng Manila City LGU. Inaasahang maglalabas ng bagong petsa at karagdagang detalye ang mga liga sa mga susunod na araw.
1: Umakyat na sa halos 3,000 katao ang nawawala at higit 600 ang nasawi sa matinding pagbaha at mudslide sa border ng Nepal at China. Mabilis nang tumataas ang bilang ng mga nawawala matapos isama ng mga otoridad sa Nepal ang halos 1,000 hydropower workers na naipit sa mga nawasak na pasilidad. Kabilang din sa mga patuloy na hinahanap ang daang-daang dayuhang turista at mga deboto na patungo sana sa Mount Kailash sa Tibet na mangyari ang trahedya. Paliwanag ng mga eksperto, nagmula ang malawak ng pagbaha sa pagkuho ng malaking bahagi ng glacier o yelo na mabilis dumadoos-dos patungo sa paanan ng bundok. Dahil sa matinding pinsala, maraming bayan sa paligid na border ang nawala ng kuryente at pahirapan ng linya ng komunikasyon. Patuloy rin ang search and rescue operations ng mga lokal na otoridad sa kabila ng banta ng muling pag-apaw ng nabuong Barrier Lake sa regyon.
0: Nagsama sa isang event ng US Open ang dalawang Pinoy sports superstars na si tennis star Alex Ayala at NBA champion na si Jordan Clarkson. Sa isang video na inilabas ng ESPN, makikita ang masayang interaction ng dalawang Pinoy sports superstars kung saan ibinahagi nila ang Pinoy pride at Filipino representation.
1: At susunod,
2: and how people can connect through culture and just nostalgia. I think it's a really powerful thing.
3: You know, when you got Filipino blood, you take the whole country with you, the whole pride.
2: Yes, and
3: we everywhere, so.
1: At susunod, lupa sa Subic Bay, gumuho, tatlo ang natabunan. Wag kayong alis, magpabalik ang News Radio tonight.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: After a year of hiatus, we are back. Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: This is the party! This station is currently under attack!
4: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
5: Geometric Adobo!
1: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
6: We are here! Get ready for the chaotic night!
7: First me, chat! A monoblock mems, monoblock... Wait!
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support football in this country.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms, and YouTube via at BlueWay5.
9: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: tanyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
11: MNL 48
12: with a
11: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oh,
9: laklak.
11: Sa kada puti ng mga
9: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lotai Gaming.
13: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa salita ng mansanas.
13: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
14: DJ Presley Paglinawan.
13: Pakisaya sa kalokohan.
15: Magkaibigan na tong dalawang panig.
13: Reviews.
16: So now let's go turn off the RDS.
13: Gaming!
17: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
14: Aray! At ito po ang

0: tubig sa Marikina River matapos pumalo sa 80 meters ngayong 10:29 PM. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang mismong estado ng ilog kani-kanina lamang. Dahil dito sa Pilipinas, pinalilikas ang mga residenteng naninirahan malapit sa mga flood-prone area.
1: Tatlong individual ang natapunan matapos gumuho ang lupa sa loob ng Subic Bay Freeport or Subic Bay Freeport dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Naganap ang pagbuhos na ng lupa sa Tipo High Tech Park na sakot ng Tipo Road kasabay ng walang humpay na pag-ulan sa regyon. Ayon kay Army Yamas, Vice President for Public Affairs ng Subic Bay Metropolitan Authority or SBMA, kumpirmado tatlo ang natapunan ng gumuhong lupa sa lugar. Kabilang sa mga biktima ang isang Chinese national na agad na-retrieve ng mga otoridad at isang Pilipino na kasalukuyan ang nasa ligtas na kalagayan. Patuloy naman na ang masisinag na search and rescue operations ng SBMA security team para mahanap ang isa pang nawawala. Dahil sa naganap na insidente, apektado ngayon ang daloy ng trapiko at papasok. So sa papasok at paglabas o palabas ng Subic Bay Freeport.
0: Na-recover na ang bangkay ng dalawang batang aita na nawawala matapos lumubog ang isang bangka sa Mapanwepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Nakilala mga biktima na sila Jan Nea Serrano de la Cruz, 3 taong gulang, at Angelito Serrano Liwanag, 8 taong gulang, na positibong kinumpirma ng kani-kanilang mga ama. Isang oras ang nakalipas, natagpuan naman. Unang na-recover, rather ng isang residente, ang bangkay ng 3 taong gulang na batang babae habang lumulutang sa lawa. 50 metro ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Isang oras ang nakalipas, natagpuan naman ng mga pulis at Philippine Coast Guard ang bangkay ng 8 taong gulang na batang lalaki nang bumalik sila sa lugar. Nabatid na sakay ng motorbangka ang 13 katutubong aita papuntang Sitio, Lumba. Lumibaw matapos kumuha ng tulong at relief supply nang biglang hampasin ng malalakas na hangin at alon ang kanilang bangka. 4 na pasahero naman ang pinalad na nakaligtas matapos agad sila masagip ng mga responding residente at ng mga otoridad. Patuloy pa rin ang masinsinang search and rescue operations ng pinagsamang puwersa ng PCG, lokal na pulisya at mga barangay official para mahanap ang natitira pang nawawalang pasahero na 26 na taong gulang na buntis.
1: Naudlot ang nakatakdasan ng victory parade para kay Miss Supranational 2026 na si Katrina Legado o Legado dahil pa rin sa masungit na panahon. Ibinahayag ng Miss Philippines Organization na postponed ang Supran Victory Parade para kay Legado na nakatakdasan ngayong Sabado, alas 2 ng hapon. Si Legado ang ikalawang Pilipina sa kasaysayan na nag-uwi ng corona sa Miss Supranational kasunod ang tagumpay ni Butchia Datul noong taong 2013. Iyak naman ng organizers na ia-anunsyo ang bagong petsa kung kailan ito matutuloy at iba pang detalye kaugnay sa nasabing selebrasyon kapag bumuti na ang lagay ng panahon.
0: Pumayag ang tech giant na Meta na magbahagi ng user data at makapagtulungan sa pamahalaan upang labanan ng cybercrime, AI deepfakes at masiguro ang kaligtasan ng mga bata. Inihayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na isasantabi muna ng pamahalaan ang posibleng pag-ban sa mga social networking sites ng Meta tulad ng Facebook at Instagram. Nabuo ang kasunduan sa isang roundtable meeting sa Singapore sa pagitan ng mga opisyal ng Meta at ng delegasyon ng gobyerno ng Pilipinas na kinabibilangan
2: ng DICT at
0: NPI.
2: Yes,
0: tiniyak din ng CICC at DICT na magtataguyod ng isang technical working group at proactive mechanism upang agad na matukoy at matanggal ang mga mapanhitang AI deepfakes at iba pang delikadong content. Pumayag din ang kumpanya na mabilisan magsumite ng subscriber at traffic data kapag nagpalabas ng subpoena ang NPI ukol sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, nakatakdang magtayo ng opisina or direct coordination mechanism sa Maynila ang Meta ngayong Setyembre para sa mas mabilis na pag-takedown sa mga illegal content, fake news at troll farms. Inaasahan naman makakatulong din ang hakbang na ito sa pagsusulong ng Senate Bill No. 2424 o ang Child Online Safety and Protection Act na nananaglalayong limitahan ang access ng mga kabataan sa social media.
1: Pumanaw na sa edad na 34 ang hari ng Toro Kingdom sa Uganda na si King Oyo Niyimba Kababa Iguru Rukidi IV na nakilala sa buong mundo na pinakabatang naghari sa kasaysayan. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng Prime Minister ng Toro Kingdom na si Calvin Armstrong Romire Akiki sa kanyang pahayag. Pumanaw ang hari habang nagpapagamot sa Estados Unidos para sa malubha nitong karamdaman. Taong 1995 nang umupo sa trono si King Oyo sa edad na 3 taon matapos pumanaw ang kanyang ama dahilan upang kilalanin siya ng Guinness Book of World Record bilang the youngest reigning monarch sa buong mundo. Sa kanyang halos 31 taong pamumuno bilang leader kultural sa Uganda, isinulong niya ang mga programa para sa kabataan, edukasyon, kalikasan at HIV/AIDS awareness. Tiniyak naman na pamunuan ng Toro Kingdom ang tuloy-tuloy na pamumuno sa kaharian matapos maghirang ang hari ng isang prinsipe bilang tagapagmana bago pa ito pumanaw. Samantala, bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mamamayan at opisyal ng Uganda para sa pagpanaw ng itinuring na isa sa pinakasikat at minamahal na leader ng bansa.
0: Mapapa-catch them all ka talaga kapag ang Pokemons mo ay handa ng makipagsabayan sa world stage. Yan ang binabandera ngayon ng Team Nemesis na siyang magiging kinatawan ng bansa sa 2026 Pokemon Unite World Championship sa San Francisco, California. Sa eksklusibong palayam ni Senior Business and Sports Correspondent CJ Pascual sa Team Nemesis Head Coach na si Albert Camp, ibinahagi niya ang paghahanda ng team sa playoffs ng World Championship.
2: Hi guys, mga kababayan. Ngayon ay nandito tayo sa News Radio Philippines. Exclusive interview. Makakasama natin ngayong gabi ang team manager and head coach, no? Tama ba, Mother?
3: Yes, yes.
2: Team manager and head coach ng Team Nemesis na kumakatawan ngayon sa Pilipinas, no? Bilang official representative sa 2026 Pokemon Unite World Championships. So, walang iba, si Albert Camp o si tawag namin ay si Mother Bertie. Mother, musta? Musta?
3: Hi! Sobrang malamig dito sa San Francisco. Di ba maulan, pero sobrang lamig. Mm-hmm. And yun, overwhelming happy. At the same time, overwhelming sa nangyari kahapon. We just took down one of the best teams na inaabangan na lahat ngayon dito sa Pokemon World Championship. Oh. And we made it to day 2. And our first match is T1. Yes, T1. Alam ko familiar kay lahat sa T1. T1 ng South Korea.

0: namin with Fennel. Wala kaming ta. Actually, isa lang talo namin. Of course, 2-1 naman yung score namin with Fennel. Pero yun, sobrang happy. Magalaw yung camera ko.
1: Okay. Ayun, Mother, okay. Kwentuhan mo nga ako kung paano kayo naka-qualify ngayon. Ano yung naging journey nyo this season heading sa ano, yung journey nyo on your road papunta dyan sa World Championships ngayon? Kwentuhan
0: mo. Yun na nga, yun na talaga. Alam mo, sobrang clutch lahat. Sobrang clutch na pagkapanalo namin. Clutch din yung pagdating namin dito. Of course, it's the same process. You have to qualify sa Philippine Open Qualifiers for you to represent the Philippines dito sa Pokemon World Championship. Ang Pokemon Unite hindi yan kasali sa Premier Ball League, Great Ball League, Master Ball League. Wala kaming points na alagaan para makapasok sa World Championship. Do or die kami lagi dito sa Pokemon Unite. If matatalo ka sa qualifiers, just like how we do it sa ano sa different MOBA game, ganun din sa amin dito. So we have to be the champion of the country para makapag-qualify kami dito. So sobrang hirap noon. Yung kalaban namin is Code Unknown. Oh my God, sino ba sila? Basta kalimutan ko. Sorry na sa mga taga-CU. Pero yun sila. Actually, sobrang lakas. They also push us sa corner namin. Kasi parang best of 5-2-2 yung score. So match point talaga kami. Umabot kami doon. Hanggang sa yun. We still defended our crown sa as Philippine champion, and then after namin manalo sa Pokemon Philippines Open Qualifier, nag-schedule agad kami for visa kasi sa visa sa amin as an athlete, I'm not sure sa iba pero kami based on experience namin, hindi kami binibigyan ng multiple entry sa US. Nagkaroon na kami ng US visa first times nung nag qualify kami and to represent the Philippines sa Hawaii. Na-deny pa nga kami noong una noon eh. Pero biglang, nung second time namin na nag-apply, nakapasa kami. Pero hindi kami binibigyan ng multiple entry. Puro single entry. Tapos, 1 month lang yung validity ng visa. So, ganun lang siya lagi. Sa second din sa Anaheim last year, ganun din yung nangyari kasi sobrang pangit ng run namin doon. Technical issue kami. Kaya kami natalo doon. Hindi kami natalo because of the fight or because of the game. Technical issue kami dahil natalo doon. And then this year, grabe, sobrang wala kaming nakuhang schedule for visa interview. The visa interview na nakuha namin is August 24. Ang flight namin is August 26. Nag-try kami mag-emergency schedule pero hindi kami pinayagan, dinanay kami. And then another time, nag-inquire ako. Ay, dun sa inquiry website nila, hindi rin kami pinayagan magkaroon ng early schedule dyan kasi once ka lang pwede mag-try and mag-ask. Pero once na madinay ka na sa emergency scheduling, hindi ka na mapayagan. So wala kaming choice kung hindi mag-stick sa August 24 at mag-pray sa lahat ng santo na payagan, nabigyan pa rin kaming visa and i-release siya right there and then or the next day. Ang dami namin nilapitan. Ay, ako rin ko alam. Nasabi ko na, anyway. Ang dami naming nilapitan. Si Peso, sinubukan niya rin kaming tulungan. Nagbigay sila ng mga letters. Si Pokemon Company mismo, nag-email kay US Embassy ng Philippines para lang bigyan kami ng early schedule or i-issue agad yung visa namin. Pero lahat yun, inekis ni US Embassy. Ay, hindi niya pinansin. Talagang, lakad matatag talaga kami noong August 24. Punta kami sa US Embassy. Bahala na sabi ko. Basta ginawa naman natin lahat kung hindi tayo madedeny. Ay, kung hindi tayo ma-approve or hindi tayo papayagan na magbigyan ng visa. At least, sinubukan pa rin namin. Kasi si Pokemon Company din, hinold niya talaga yung fourth. Kasi forfeit na kami para sa laban na to. I mean, sa World Championship. Kasi nga, kami na lang only team na hindi pa nagsasabi na may visa or wala. Hinold nila until August 25. Sabi sa akin ng Pokemon, pag August 25, Bertie, wala ka pa rin nasabi or wala tayong nakuha. I'm sorry, but I have to forfeit. We have to forfeit your team. Kasi nga, kailangan nilang ayusin yung scheduling dito. So sabi ko, sige, sa bagay, wala rin naman ako magagawa kung hindi talaga lalabas ng August 25 yung visa. So napunta kami sa US Embassy. Luckily, mabait yung consul. Approve agad kami. Wala siyang tinanong kasi nakita naman sa schedule namin. Ay, sa of course, I think sa system ata. Na-approve. Tapos bigla sabi ko, Can you expedite the issue?

0: week of the visa kasi flight na namin noon August 26. Nagulat siya. Sabi niya, oh no, sabi niya, hindi siya makagarantee pero nilagyan niya as parang emergency to. Kailangan unahin to. Parang ganun. Hindi ko na alam. Sabi na lang niya, go tomorrow, go dun sa Parkal kung saan ka nagpapabiometrics. Tignan mo kung okay na yung visa niyo doon. Pero hindi ko guaranteed yan. Sabi niya sa akin. Sabi ko, oh, sige. Tapos yung agency na tumutulong sa amin, tinawagan din ako na ganito, ganyan, ganyan, ganyan, explain, explain. So sabi ko, hindi, susundin ko yung consul. Pupunta ako doon kahit walang email or walang, ewan ko, anything, whatever. Pupunta ako doon na 7 a.m. or maghihintay ako doon. Punta ako 7 a.m. to 11 a.m. kasi yung pickup ng visa, wala. Wala siya, as in wala. Punta ako sa work ko, sa BGC, balik ako. So, work ako doon. Tapos pinamin nag-email na, issued na yung visa mo, kunin mo na sa Parkal. Sabi ko na, kung hindi pwede, kasi ngang 11 a.m. lang, hindi daw pwede mag-issue. Eh, hindi ko pwede kunin ng 25 or else ipo-forfeit nila kami. Diba? Pinunta ko pa rin sinugod ko, siguro mga 2 p.m. yun. Tapos sabi ko, eh, may authorization letter. Kompleto ako sa requirements. In-issue nila. Nandun na pala. So, nakuha ko siya ng August 24. Tapos, the next day, August 25, sinabi ko sa... I mean, pagkakuha ko, sinabi ko sa... I have the visa. Sinabi ko sa kanila yung pictures, ganyan, ganyan. Tapos yun, natuloy kami. Naglakalipad kami August 26. Wala kaming practice. Legit. Ang huling practice namin, kasi nga, lahat kami kabado. Si Sinkuan, nagkaroon ng problem sa internet. Tapos, hindi kami makapag-practice. As in, because of the bagyo din, nagkakaroon ng... lag yung practice namin. Uling practice natin namin Friday bago nag-ano. Tapos, as in wala, as in zero practice hanggang sa lumipad kami, dumating kami dito na August 26 ng gabi sa US. And then, August 27, kumuha lang kami ng player's kit namin, yung mga badges na kailangan. Nag-crash course kami the whole day. Nagkaroon kami, nag-schedule namin lahat ng pwede namin makascream na open pa. One of the best teams in Japan, niyaya din kami mag-scream, yung exist. Nagulat nga ako eh, sila yung nagyaya sa akin na mag-scream, baka daw may free. Ano lang kami, practice kanya. Tapos the next day, nung kahapon, first game, tuna na talaga kami lahat, talo kami. Pero at least nakakambak kami ng second and third game namin. And hopefully, today, ayoko maging kampante, pero I know how this teams play sa main stuff, I mean sa offline game, I mean dito sa mga sa ganitong klaseng tournament. So hopefully ma-pull off namin, sana ma yung mga boys ko sana nakahawak pa rin sila sa momentum, hindi kami magre-relax. Yun lang talaga ang masasabi ko, sana lang talaga magdire-diretso pa kami today. Kasi ang ganda na nung panalo namin, I mean sila lang yung... I mean, alam mo yung... Pag natalo mo na yung team na to, kaya ko na eh. Natalo na namin to eh. So for sure, kaya na namin
1: may chance. May chance.
0: Kasi sila yung current Asian champion na... I mean, ngayon, this year, natumba namin sila. So may chance na kami. So sana hindi namin... Hindi mawala sa amin yun. Ayoko kasi magpakampante and ayoko magyabang. Talo namin kayo for sure. Ayoko naman ng ganun. Siyempre, hindi mo masasabi pag nasa main stage ka na eh. Lahat nga ng pinractice namin on screen the night before, wala namang nasunod dyan lahat. Di ba? So, yun ang journey. So, sana nag-enjoy ka sa kwento.
1: Actually, nakatawa, mother. Parang umbaga buzzer beater yun, actually.
0: Sobra lahat. Sobra. As in, yung mga nababasa kong comments ngayon na bakit ganito, ganyan, na parang hindi nyo alam pinagdaanan ng Unite team.
1: Yes.
0: Kung ako silang ganun din. At saka yung mga nagsasabing chambay pagkapanalo namin sa FNL. Hello, binigyan namin kayo ng grand final laban. Ano chamba doon? Tutuwa ko kaya kayo.
1: Ayun. Mother. Ngayon naman, nakarating din sa akin yung ano, yung pinost mo sa ano, sa community group sa PUPH na yun nga, hindi nakasama yung Pokemon Unite next year.
0: Yes, hindi.
1: Ano yung initial thoughts niyo nung nakarating sa inyo yung balita na yun?
0: Alam mo, Initial thoughts, of course, sad. Actually, lahat ng buong community globally, even North America, Latin America, sobrang sad kami. Siyempre, nasanay na kami na world, kasama kami sa World Championship, ganyan. Pero parang it makes sense why Pokemon Unite is not included sa mga Masters Ball League, Premier Ball League, sa NICEUIC, LAIC, lang sila nakakasama, which is parang po Master Ball League sa Asian Uni. So actually, nakakasadagulat din ako, hala, baka Pokken the second. Ano may Pokken? Yung Tekken ng Pokemon. Na parang ni-remove na lang sila, tapos hindi na, actually, sa Pokken kasi pagka-remove, wala nang plano. So, totally remove by, ganun. Sa amin kasi may plano si Pokemon talaga. As far as I know, hindi ko lang din sure kung ito yung 100% kasi nga, not every team can go to the US. Katulad namin, lagi kami struggling every year. Paano kami lilipad? Paano kami pop? I mean, laging 50-50 kasi pag-interview, dadaan pa kami ng interview ng US visa every year kasi hindi naman kami ginagrant ng 10 years, multiple visa, multiple entry sa visa. So, ang sabi talaga is because of the visa issues. Good thing ngayon ang China nandito kasi parang for the past years hindi nakakapunta ang Chinese team because of the visa issues din. India, two members lang ang nakapunta dito, the rest denied sa US visa, di ba? Yung ibang team like Hong Kong, Taiwan, ay, not sure, Hong Kong team, apat lang ang pasado sa kanila. Yung isa, kung sino na lang may US visa from Hong Kong, kinaladkad nila na naglaro ng Pokemon Unite for them to play here. So, di ba nakaka, parang hard work ng mga players, tapos because of the visa issues, natatanggal. Ay, hindi nila na po-fulfill yung dream nila to become, to at least to compete or experience Pokemon World, di ba? So I think that is the, ano eh, visa, ako na, feeling ko talaga visa issue talaga siya. Doon sila kumukuha. Kasi VGC, TCG, yes, I know may struggle din sila ng ganun, pero majority ng struggle nila, if I'm not mistaken, is because of financial issues. Sa amin, hindi visa issues sa amin. As in, completely, hindi kami makakapaglaro. So, I mean, I don't, of course, mahirap din pagdating sa financial issue. Hindi ko naman sila iniisantabi. Pero, yun nga, parang ako, of course, I'm just concerned for the Unite community. So, dun ako magpo-focus na wala eh. Kailangan ko mag-focus sa Unite community and ito yung pwede ko ibigay na information sa inyo kasi kami yung least player na meron for the Pokemon franchise game. Kami pinaka-onting player sa buong community. So, tapos nababawasan pa siya ng team because of the visa issues. So, yun yung point ko kung bakit parang feeling ko mas naawa ako sa Pokemon Unite. Pero meron ako NDA kasi with Pokemon. So I know what's gonna happen next. And I've already announced it naman that there will be Pokemon AOS Crown na magkakaroon ng independent si Pokemon na. Magkakaroon siya ng sariling World Championship.
1: Oh.
0: That will happen in Japan on March. And magsistart na yung qualifier niya but in November, December this year. So after namin ng Asian Games, meron agad. So magkakaroon siya. And I mean, hindi mo siya NDA. I mean, naka-announce yun. Ang NDA lang sa akin is the journey of the dad. So, abangan na lang nila. So, ako medyo na-excite din ako. Actually, hindi ko expected din yun nangyari. The one who contacted me is the director of the Pokemon Unite itself.
1: Huh?
0: Like, the super-duper head ng Pokemon Unite. Like, nagkaroon kami ng sit-down online meeting with him. Kasama niya yung parang second in command siguro siya, si Maya, second in command for the Pokemon Unite community. I mean, for the global Pokemon Unite. Nagulat ako, like, silang dalawa yung kausap ko, and I thought that there will be other teams with us, pero ako lang, as in, akala ko lang sa job interview ako sa mga tatanong nila sa akin, naloka ako, ganun. Ano nangyayari dito? Bakit pag-isa lang ako dito? Ganyan. Tapos sabi nga, parang, basta abangan nyo na lang. Philippine ako ha, tandaan nyo. Philippines ako. I mean, isa kami sa mga pinaka-onting player pool ng Pokemon Unite. So bakit ako kinausap? Like, I know majority of the teams kinausap nila Pero mostly kasi NA, EU, sila yung dun sila na-worry. Pero sabi ko, ba't isa sa mga Asian teams, ako yung kinausap nila directly about this. So, yeah, so abangan nila nila. Pero again, mangyayari na siya on November, December. So, kung sino man na magcha-champion this year, ang ikli ng reign nila, wala pang isang taon.
1: Huh?
0: 6 months lang, yes. Mapapalitan na sila by March. Kasi yeah. March na yung next World Championship.
1: Uh-oh.
0: Pero at, of course, kung sino man yung champion today, I mean, champion this year for the Pokemon Unite, tatak na sila sa history kasi last champion, I mean last worlds ng Pokemon Unite this year, sila pa yung champion. So, I know naman na may impact. At kami na yun, joke.
1: Yeah.
0: Hindi joke lang. Totoo,
1: manifesting. Kami, manifesting.
0: Yes. Lahat pa ng bato ko dito, pampaswerte dala ko.
1: Oh
0: kami
1: God.
0: Na yan.
1: Yes.
0: Wala
1: yes.
0: Walang joke yun.
1: Oo, manifesting. Ako, mother, kasi yun nga na kasi yun nga alam naman natin pareho na yun nga yung fan base dito sa Pilipinas sa Pokemon Unite is not that ano eh, hindi siya parang konti parang
0: yes.
1: Oo, sa totoo
0: pero hindi nang pa konti
1: sa totoo lang kaya ano din yun nga good thing naman pala na meron naman palang upcoming no na
0: yes,
1: ginagawa naman si Pokemon to parang palitan or no.
0: Sure naman na yun. Sure na yun.
1: Ayun.
0: Like 100%
1: ayun naman,
0: sure.
1: Next question naman, Mother. Ngayon, ano yung mga lessons na natutunan nyo during the past two editions na nag-compete kayo, di ba, sa Talon, di ba? Nag-compete kayo sa Talon. Ngayon sa Team Nemesis, ano yung mga lessons na binaon nyo from the past 2 years of competing sa Worlds? Ano yung dala-dala nyo ngayon, yung mga lessons na yun?
0: Ano ba, lesson ba? Personally o lesson sa game?
1: Mga ano, para mga motivation ganun. Ano yung naging motivation yung ganun?
0: Oo, actually yearly sanay na ako or at least sanay na lagi ko nikwento sa mga boys yan. Ako personally lang to kasi alam ko yung mga boys ko parang ang lesson lang talaga sa kanila is kailangan lang with good communication lang talaga at saka hindi yung half-hearted ka pumunta sa stage. Alam mo yun, yung mga ganun. Kasi, I mean, alam ko wholehearted naman sila lagi, pero kailangan hindi yung, ito kasi kalaban namin, talo kami dyan, for sure. Hindi na kami ganun. Parang, hindi, kaya na natin to. Parang ganun na yung sa boys. Ako naman, parang lesson sa akin is, ano talaga, resiliency talaga. Kasi every year, sa World Championship, alam yan ng lahat, nakinikwento ko yan na parang, alam nyo ba, na mag-isa lang ako sa backstage, kapag nag-ano, lahat sila ano dun sa kabilang kalaban. Pero, noong una, lungkot-lungkot pa ako niyan, sad-sad pa ako. Pero ngayon, hindi. Lalo na kahapon, ay, ang laking sampal sa mukha talaga nila lahat kahapon. Andiyan kayo lahat, tapos mag-isa lang ako dito sa may side na to. Na, oh. Kasi nga, of course, naka-cheer sila lahat and they didn't expect that we will win. Tapos, ayun din, resiliency lang talaga and kailangan positive ka lang na kahit ikaw na lang mag-isa nag-cheer para sa team mo, kailangan hindi ka mawala ng pag-asa sa kanila, magtiwala ka lang talaga, sintiwala talaga na kaya natin to, wala na talaga imposible. Even sa nasa audience ako na lang mag-isa nag-cheer, sumisigaw, as in, yun. Ang dasal ko lang naman kasi every year na parang kahit mag-podium finish lang kami, para naman may kasama na kami ibang Philippine team. Kasi ang lungkot mag-isa. Ang lungkot talaga mag-isa, lalo na kapag audience ka, sobrang lungkot, na parang tadapin lang sa'yo yung mga Pilipino dito kapag wala nanalo ka.
1: Yes.
0: Pero yung struggling nyo unong una, parang, wala ka naman nung una, di ba, nandun ka sa kabilas. Ngayon, naging Pinoy ka na. Gusto ko ganun eh. Yung mga ganun. So hopefully, yun nga, yun na, resilience lang talaga, na parang huwag ka talagang gigive up. At saka, sabi nga ni, di ba, ni Rengoku, set your heart ablaze. Huwag mong isiping, hindi ka, kahit alam mong mahina ka, lumabang ka, show up.
1: Yes.
0: Kasi may bubuga ka. So ganun naman yung, ganun talaga yung lesson na bit-bit ko, na parang huwag mong tignan na maliit talaga yung sarili mo kapahit malaki yung kalaban mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi talaga lalamunin ka ng buhay dito sa World Championship na kahit sabi mong for the experience ka lang ng world, pero pag na-experience mo yung talagang parang pag pinagtutulungan ka lang ng lahat, ako, sabi ko sa'yo, iba yung impact ng worlds talaga. Kaya ngayon, laban, resilient yung pinaka-lesson talaga namin. Ako, I believe pati yung mga boys ko, din yung nararamdaman kong lesson na nabitbit namin.
1: Mm-hmm. Well, Mother Nick, another question naman, no? Next question. Ngayon naman, haharap kayo mamaya sa T1. Mm-mm. So, alam naman natin, it's the round one of ng playoff stage, no? So, anong klaseng performance na pwede nabing asahan on your road, no? Malapit na actually, on your road to the crown itself. Anong pwede namin asahan na performance?
0: Actually, ayokong maliitin yung T1 kasi nakita ko rin sila maglaro kahapon. And knowing T1, iba sila kapag hindi live, iba sila kapag live. So, alam mo, gets mo? Ang laban namin hindi live, mamaya with T1. My God. So, alam ko, may bubuga tong T1 na to. Alam ko na to. So, hindi tayo pwede magpakampante. Ilang beses ko na rin kasi na ano yung T1 eh. Alam mo yung parang weekly namin silang ka-scream before kami magkaroon ng Echeboreche before the visa. Mm-hmm. Weekly namin silang ka-scream. Push and pull. Alam mo yun? Hindi ko masabing, kaya namin. Ako, marami kaming wins sa scream namin with T1 eh. Kaya namin talaga. Kaya namin. Ayoko lang masyadong ayoko lang maging mayabang. Pero alam ko kaya namin. I'm confident na kaya namin. I'm confident na mananalo kami. Ayoko lang maging mayabang. Gusto ko lang make sure yung voice ko is preheated. Alam mo yun, napainit mo yung makina. Gets mo? Pag napainit ko yung makina ng mga voice ko, alam ko kaya ko yan, kaya na namin yan, dire-diretso yun namin yan eh. Mm-hmm. Ayoko lang yung lumabang kami mamaya na hindi pa mainit yung makina. So, yes. Yun lang yung gusto kong i-prepare for T1 later. I know, of course, kagabi nagkaroon na kami ng reviewing for what we will expect for T1 sa strategy, sa draft, and of course sa last 2 minutes eh. Alam ko may execute namin na maayos, and mapainit ko lang makina ng mga to. Yun lang. Kasi syempre ayoko naman sabihin na hindi kami nag-strategize yan kasi ka-scream namin, alam na namin mangyayari. Ayoko. Inaaral pa rin namin yung scream for the past days, na past few weeks namin na magka-scream sila. May bubugay ang T1 na yan, pero mas may ibubuga kami. Kailangan ko lang painitin makina ng mga to.
1: Mm-hmm. Ayun, to wrap up itong short
0: tagal, lang naman. Tagal, diba? Dinaldal mo ko eh.
1: trabaho namin yun eh. Professional chismoso
0: eh. Pero inquirer ka na, nakakasaya-saya.
1: Oo, syempre. Pero ayun, man.
0: Sino ba sila? Sige. Ikaw na tatawagan ko pag magpapakover ako. Hala, naka-record.
1: Okay lang. Sige, mother. Walang problem.
0: Sa tech, no? Sige, mamaya sasabihin ako sa after nito.
1: Sige, mamaya. Ayun, mother. Anything na gusto mong sabihin sa mga supporters and sa mga fans ng sa fans nyo sa Team Nemesis?
0: Oh. Actually, ay sobrang salamat. Talaga, actually, hindi nyo alam yung happiness ko kahapon. Paglabas ko backstage, dinumog kami ng, di ba dinumog? Yung mga biglang nag-congratulate sa amin and nakita ko yung Pokemon Philippines community na nanonood pala. Hindi ko kasi expect na manonood sila kasi merong isang VGC si Noah na undefeated siya, na parang syempre mas alam nila yung game na yun. Pero nanonood sila sa amin. So sobrang happy ako sila, ay si Mariel, sila Wancho, nandyan sila nanonood. And also sa mga nag-message sa akin na Pinoy, na nagulat ako, sila Skitty, I mean the Pokemon Philippines community and the Pokemon Unite Philippines community, na lalo na yung mga ka-close ko na nag-message talaga sa akin, na alam nila yung pinagdaanan ko, na sobrang tahimik ko for the past months after namin manalo sa PH Open. Alam nila yung struggle. So talagang sila yung nandiyan until now. As in, ginulat namin ang buong Pilipinas na natalo namin yung Fener. Naiintindihan ko naman na maraming naging masaya. And yun, we're the face of the Philippines. So with beating Fener, guys, huwag na kayo matakot mag-RG. Mag-RG lang kayo. Palagpasin nyo ng 1 minute yan. Labanan nyo lahat ng hapon. Pag nakitang Pilipino kayo, ay, aabangan na nila kayo. Talunin nyo rin sila. Inaabangan na tayo ng Japan ngayon, guys, dahil sa nangyari kahapon. Kaya, this is for you guys. And I'm really thankful for the spirit of the Philippines. Nararamdaman ko kayo dito. Madaling araw lang talaga yung laban. Pero I know, pagising ninyo, champion na kami. Promise.
1: Kasi magkasunod na yung yung games, no, actually.
0: pagising nila, champion na kami niyan.
1: Oo. Ayun, thank you, Mother Bertie, sa
0: thank
1: short
0: you
1: and
0: din.
1: Exclusive interview. And ayun, mga kababayan, that's the exclusive interview ng News Radio PH kasama si Mother Bertie of Team Nemesis PH. Wag yung palalapasin ang kanilang journey papuntang World Championships sa Grand Finals. Ayan. Ayan. This coming
0: Yay.
1: Release, no? August 30
0: yes.
1: and 31, no? So, ayun. So, may,
0: yes.
1: bayan yung, may laban sila mamaya. Ayun. For News Radio
0: August
1: Philippines.
0: 29 and 30 pala. August 29
1: Oo.
0: And 30.
1: Yes. Oo. Oo. For News Radio
0: Ay,
1: Philippines.
0: Ayan. 39. Oo nga pala. 30, 31.
1: Oo. Tama. Oo. Kasi
0: Sorry.
1: Iba. Oo.
0: Oo nga pala.
1: Oh, ayun.
0: Okay.
1: Ayun.
0: Thank you.
1: So, mga kapatid, kababayan, this is Clyde Pascual. Ito ang exclusive interview ng News Radio Philippines. Para sa lakas ng Pinas, ako ang inyong senior business and sports correspondent, CJ Pascual. Thank you, guys.

0: bago tayo tuluyan magpaalam, may doon kami. Ibinabana ng pag-asa sa orange rainfall warning ang antas ng babala sa buong Metro Manila base sa inilabas na heavy rainfall warning advisory ngayong alas 11 ng gabi. Ang ibig sabihin nito, bagamat bahagyang humina ang pagbuhos ng ulan na mararanasan sa susunod na 3 oras, nananatili pa rin ang banta ng matinding pagbaha sa ating rehiyon. Samantala, nakataas pa rin ang red warning level sa mga karatig lalawigan ng Zambales, tulad ng Zambales, Pampanga, Bataan, Tarlac at malaking portion ng Bulacan. Samantalas, nasagip na ang isa sa mga pasaherong dumadaan sa Agana Bridge na gumuhong ngayong araw. Sa isang Facebook post, na rescue ng otoridad ang isa sa mga 5 sakay ng MPV na nahulog matapos gumuho ang bahagi ng Agana Bridge ngayong gabi. Sa post ng Tarlac LGU, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ng 4 na nawawala pang sakay ng nahulog na sasakyan.
1: At yan nga ang latest natin na nakarating ngayon is that na-rescue na po ang mga otoridad. Ulitin natin ha, na-rescue po ng mga otoridad ang isa sa 5 sakay ng MPV o multi-purpose vehicle na nahulog matapos gumuho ang isang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan at malakas na daloy ng tubig sa Tarlac River ngayong August 29. So sa isang Facebook post nga ng Tarlac government, patuloy pang hinaharap ng mga otoridad ang 4 na nawawalang sakay sa nahulog na sakyanan, and I hope and I wish na sana ay makaligtas po sila. At yan ang mga balitang aming binabantayan, mga balitang pundasyon ng talakayan at usapan sa buong bayan. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Patuloy po kayong nasusubaybayan sa Smile Radio, Smile Channel, Cool FM, Cool TV, RKW, 107.1, KTSB, 98.3 at JLR Online Radio Stations. Ako po si Adam Suliaga.
0: Para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube at X. Ito po ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Sa ngalan ni Gab Pulmid de Villegas, ako po si Joya De Asis. Ito ang News Radio Tonight. Magandang gabi at ingat po tayong lahat.

0: lamang sa buhay ay
1: gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
2: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na tinapay.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apay.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: Oh, Tigon!
1: Hard-hitting conversation. Ay. Tigon.
0: Tigon! Oh, but may Tigon!
2: May Tigon! Sapang matigas!
3: That's what he said!
0: Oy! Oh, bawal yan!
4: Ano? Pag-enjoy nyo muna!
1: Gumip.
5: Para mo na ba kayo misikwi? Para mo na ba kayo misikwi? Salamat. Gusto nyo ba ng inyong... Ay!
4: Iba yun!
0: Oh, ba? Bawal! Bawal! Kabila! Kabila!
1: Patayin na!
0: Ito ang confessions!
5: Mga kalamaw at mga smineys, welcome po sa Tita Mev's Magazine na yung araw ng linggo, August 30, 2026. Yes! Inabot na linggo. At aabot tayo ay, ng hanggang alas 4 ng umaga. Ay, alas... Ano ko na lang, syempre?
1: Panindigan, Mev, Mev, ha?
5: No! Ay, ayoko.
0: Mev, kasi na nagpo-play niyan!
6: Katutusan ako ng presidente ng Small Media Group na ang programa mo, Tita Mev's Magazine, ay aabutin mo ng alas 4 as you promised.
7: Uy, Ginoo ko, Simba Panamonia! Ginoo ko, Simba Panamonia! Maluoy ka, maluoy ka!
0: Tiiling yun. 4 a.m.
1: Eh ano mo na lang, i-automated mo na lang, ano, Angie, patulog ka.
5: Mga kalamaw, pasensya na po kung bakit naabutan kami ng madaling araw. Hindi po ito tungkol sa vibe. Tungkol ito, hindi. Pero, congrats ulit sa News Radio Team sa isa na namang edition ng News Radio Tonight na inabot ng mayigit isang oras. Well, na manahal talaga ako. Lalo na sa isang
1: 2 hours.
5: 2 hours?
1: 2 hours actually.
5: Oh, congrats ha. Napakanga din ako yun.
4: Hindi ko na lang alam kung paano namin na-survive yun, pero...
7: But parang katunog ng ano, sa ngalan mo... Ay, mali.
5: Hindi magkakag...
0: Tita Mevs, ililipat ka na ba sa ABC-CBN?
7: Magkatunog, ba't katunog ng ano, ng MJ Flores? Ay, mali. MJ Flores tuloy.
5: Aba, dapat lang. Ay, hindi. Alright. Live tayo ngayon sa... Wow, may MMK pa. Live tayo ngayon sa Cool FM, Cool TV, at sa GLR, sa 89.9, sa Manila SDR. Pati sa...
1: 89.9?
5: Ay,
1: 89.5, oy! 89.5!
7: 89.5! Hindi naman lang kayo,
4: ka lang, be. Kaya mo pa ba?
7: Uy, copyright! Copyright! Copyright! Copyright!
4: Be, wala ka naman kanina doon sa ano ah, sa green room, pero ba't ikaw yung ano? Ba't ikaw yung...
5: No! No!
3: Ay! Sisira na ang monoblock.
5: No!
1: Ni Mips!
5: Okay.
1: Dito sa bay!
5: Tama na, tama na. Okay, ulitin natin. So...
6: Mips, dapat yes. Mamaya oh. May kakantahin ka, Mips.
5: Ano kakantahin?
0: Gusto by Al James!
6: Mips, Mips, alam ko, Mips, nakita ko naman na talentado pang tao. Nakakapagsira ka pa ng monoblock sa bay, baka tunayan.
1: Totoo yan, totoo yan.
3: Ay. Nag-wrestling ba naman yung...
6: So, Mips, actually, before mo na guys, first and foremost, ang Tita Mips Magazine po guys, kung nakita ninyo yung graphics kanina, may tigon pala na bahid dun. Hindi pala napalitan.
5: Ayaman
6: na. Wala na kasi mayari.
5: Yes, okay.
0: No.
5: Wala. We are so bad. Kaya po sa mga taga creatives naman, pwede paggawa ng bago kong title card. Ay, hindi. Okay na.
8: Guys, guys, alam niyo ba, pinagalitan ako dito, pre. Pinapatulog na ako kasi may simba pa mamaya.
5: Oh, sorry.
6: Alam niyo guys, si Mips.
1: Ay, Jay, matulog ka na. Ano yung ako na dito.
6: Ano yung gusto niyo ipakanta kay Mips, guys?
8: Ang hirap yung TG.
0: Gusto ba yung Sack Kabudlo featuring Andrew?
4: Ano ba Stupid Love? Stupid Love.
8: Jopay na ikaw magsasign off.
0: Okay. Gusto ba yung Sack Kabudlo?
1: Mips, ba't ito sa remote yung
6: bye, ano? Bye, Tat.
8: Pinatay ko, take ka, take ka.
1: Ikaw ma-remote.
5: Ano yan?
4: Tapos dapat
6: ikaw kaya Mebs, ikaw Mebs, ikaw Mebs, anong gusto mong kantahin?
8: Ay, sa Rastis ka papasok, LDG.
6: Ano kami problema? We won't judge you.
7: Pwede, diba, Peta?

0: RJ, adya ka pa ba?
1: Kaya pa ba?
0: Ayan, yan. Okay, kaya pa, kaya pa.
1: Naka-titan kahit.
2: Hindi na yata kinaya ni ano, hindi na kinaya ni
3: yung Discord ko na-crash, na-Discord ko. Na-crush yung Discord ko.
4: Oh, gets na namin, Tartar. Gets na namin, Tartar.
0: Pero, RJ, paparsec. Okay,
5: video feed.
3: Sa wala, ano ka, sa rest disk ka gamit, ano kasi yung audio na mag-e-echo. Rest disk.
2: Aray.
0: Walang problema kapag mag-ano. Kapag mag-e-echo eh, ano naman, naka-sound off naman ako.
4: Gusto mo dito magkasama hanggang sa pagbaba ng araw na
1: pagkakas. Ito yung opportunity din pala guys. Kasi nakinig ako, narinig ko yung mga nangyayari kanina sa ano. I'm glad nagpakatatag kayo kanina.
2: Yes.
1: May bring ay, nyo. Thank God. God.
2: Oh my God, yun.
1: I'm even surprised na gawa ninyo. I mean, gets ko naman, 2 hours niyong kinain eh. 2 hours ang kinain niyo doon para sa broadcast eh. But you did it well. I am proud of you all.
0: Para tayo showtime eh, nag-overtime tayo big.
2: OT na, OT na.
1: Dahil po dito, sa kada overtime ng News Radio Tonight, ipamigay yan kay Mido, yan yung babayaran niya para sa amutan natin. Papunta na.
2: Let's go! Kita ko!
1: Sa kada minuto ko na overtime, sa kada minuto.
2: Guys, di naman na-expect na ganun kahaba yung interview ni ano, ni CJ.

0: Tugtog ng
1: beer.
2: Dapat may na-record. Sana ipopost natin sa Smile Clips.
0: Nawa.
3: Ipopost na!
4: Ang beer!
5: Diyos ko! Bata! Bata, apat na taon pa. Nung pabago kong minumbe.
1: Willing mangko, problema ka naman tayo. Napod ko ikaw.
0: Ano pa sa bahay ni Webs?
2: Ano yan?
0: Inuman tayo pa sa bahay mo.
2: Oh, sige, inom tayo ng tubig.
4: Tama,
2: inom
4: tama.
2: Tayo ng tubig. Inom tayo ng tubig.
0: Depre, beer.
6: May beer. Commercial break pa ba tayo?
3: Oh, host na! Ang tubig sa
2: akin. Ito hanggang alauna. Huwag na tayong commercial break pa tawag dito. Tunay kanina.
5: Yay! Babayaran na daw kasi ng news radio.
0: Sa nagdang daw tayo pag 4 a.m. na. Na-sign out.
2: Huwag 4 a.m. Papagalitan na ako ng one ako.
5: Sob, ano yan?
4: Tell me yun to 4 a.m. Kakalabanin mo yung hindi, joke lang.
5: Sob,
3: wag! Hindi ako kasi bina...
2: Tapos tawag dito.
3: Wag, hindi ako kasi...
2: IJ, nawa na ako kay IJ kasi kanina pa siya eh. Na...
3: Wag, hindi ako kasi pinapayagan ni Mama. Sabi daw, dapat may bayad din binagawa ko para sa inyo.
0: Next na tayo hanggang 4 a.m.
2: Ay, 4 a.m.
7: Wag 4 a.m. Mga 12:30 lang, thank you. Mga ano lang. Please lang.
0: Wala, anong 12:30? Wala, 4 a.m.
7: Balakin, tutulugan ko kaya, ano to, marathon
0: bilang,
7: hanggang
0: bilang
7: mag-umaga.
0: Bilang head voice over ng Cool FM, I ordered this station to close down at 4 a.m.
2: No! O sige, 1 a.m. pagtatapos sa show, pero more on music auto tayo hanggang 4 a.m. ay.
5: Hindi.
0: Hindi, wala. Mag-show ka pa, pre.
2: Oh, mag-show ako. Ito, deselection na natin. Kanina
5: kasi yan.
2: yes, maps per minute. Hindi, kasi kanina bago tayo mag-start ng show, kaya ako inakyat ko ng 20 minute break, 20 minute na sound tip dahil pinayag ko muna si RJ saglit at nag-vibe playlist tayo kasi kanina after ng show ng vibe, hindi tinapos ang full beer, ano, hindi tinapos ang beer, pinutol ba yan?
3: Ibuhos na aking tubig sa akin lang.
2: Kaya yun, tao dito, after news radio tonight, pinahinga ko muna si RJ, tapos sound tip muna ng 20 minutes.
0: Pinahinga
2: ko muna. Ayan ha, pinawes. Yan, in-English ka na.
4: Yan.
2: Kaya pinawes ko muna ng 20 minutes pa makapagpahinga muna ng saglit at makapagprepare pa ng isa pang show. Dapat 11 to 12:30 tayo, pero dahil sa special edition, yes, news is important dahil sa news radio tonight. Congrats ulit sa news radio team. Kahit tawag dito, may something technical glitch pero grabe, napahanga ako. Lalo na kay Adam. Para siyang nasa radyo. Promise, ang tawag dito na napahanga ako. Nagulat ako.
4: Galing yun.
5: Ito matindi kay Kuya Adam kanina. That was his first day.
2: Oh my.
4: Oh.
2: Surprise.
5: That was legit, like, guys, earlier in the day, pinasok namin dito sa Smile si Kuya Adam, and then the next thing we know, angkor na siya.
2: Ganyan lang, instant.
4: Grabe.
1: Hire.
5: Ito ang matindi, guys. I had to step in for EP duties. Pero ang ending, si LTG po ang nag-cute.
2: Hello? Window?
5: Si LTG ang nag-queue sa akin. Kasi I had to step in by gap 2.
2: Oh.
7: Dahil?
5: Hirap nun, pre.
2: Mm-hmm. Okay.
4: Gano'n yung ano ni Kuya Gab nun, di ba? Nagkaroon siya na problema dun eh.
2: So, yun. Okay, pero in the overall performance sa news radio tonight, napahanga ako. Medyo improve pa tayo ng konti. Yun lang naman. Pero so every Monday, Friday naman news radio tonight. Pero may kauntay special edition dahil sa panahon ngayon, muulan ngayon. So sa mga taga-Kalamaw natin, kanasmilies natin, sleep safe. Sa taga-Luzon, syempre, na umuulan ngayon sa Metro Manila. Kahit manapit sa amin, sa may

0: tawag dito Liano, tsaka sa tawag dito, malapit sa bayan. Binabaha nun. Muti tawag dito. Mataas ang lugar namin. And we are safe. Kaya, ayun. So, ipagdasal natin sana mabuti ng panahon at nasa kaligtasan po lahat ng mga kababayan natin nasa tawag dito. Sa mga naapektuhan ng malakas na.
1: Mga kaibigan, okay. Ako po na yun ay nasa labas.
0: Oh.
1: Explore tayo, guys. Kita niyo camera ko.
2: Asan ka ba?
1: Wait, sa labas.
3: Ang bata huling nakita. Oh.
4: Ano, nasan ka, Gio? Uy, 12 midnight na, nasa labas ka pa na gayon.
1: Iba kong tao eh.
3: Batang gala kasi yan.
0: Alam niya na si Gio.
4: Ulul.
0: Gio, 18 years old.
4: Hello.
1: St. Peter, punta tayo doon, St. Peter.
4: Gio, hear me out. Mag-urban exploration ka nga, punta ka sa ano, abandonadong building ng ABS-CBN Jensan.
1: Sa downtown, ano ka, siraulo ka pa, G4?
4: Gio, ipatugtog mo, ano, ipatugtog mo. Spirits! Listen to Fetty Wap!
5: Kumay lang, hindi ba niyo?
6: Sabi nyo,
4: Ipatugtog mo sa, ano, pupunta ka sa, ano, abandonadong building ng ABS-CBN Jensan, tapos ano, sasabihin mo, Spirit!
1: Tanga ka ba? G4, hindi mo ba alam yung property doon? Ginagamit na yun. Yung transmitter site, naka-open na yun. G4, baka na.
4: Uy, magpagkabait
1: ka na ha. Sa susunod, hindi ko na gusto ng ganyan. De joke lang.
0: Wala ka.
4: Ginagamit pa ba yun?
0: Huwag ka masisisa.
4: G4, ay.
0: Okay, habang nasa tawag dito, nasa labas si Gio, ayan, nakikita nyo.
4: Eh, hey, kaso yung mismo studios, hindi na eh.
0: Okay, habang nasa labas si Gio, ito nga, ituloy natin yung kwento ko, yung nasa vibe kami last Saturday, kasi, ito, isi-screen check ko. Nagulat ako, nag-back, o nga pala, nung nasa live cap kami.
5: Isang ano po, Nesty po na lemon.
7: Nesty?
5: Na powder.
8: Boss, pabili nga po isang crispy
5: fry. Saan
8: isang
5: yan?
3: Crispy fry ang
6: po. At pabili po. Ah, sarado.
8: Bebs. Pabili nga ano? Pabili nga yung pabili nga. Inuman tayo, presi bahay.
6: Pabili nga po isang ano yung
5: salamat.
6: Abotan ko.
1: Yes, okay. O tara guys, before na tayo ako mag-uwi. Tara, explore tayo.
0: Sige, go.
6: Yeah. Pabila po isang mighty.
4: ABS
6: po isang mighty po la. Ah, sarado.
1: Sino sabing ABS? Ang layo ng ABS sa downtown.
8: J4. Hey boss.
1: Ulul.
8: So bumukak ko. Miss walking distance lang.
3: Ang lutong ng ulul eh, no?
0: Grabe.
3: Hindi na umabante sa ano eh. Hindi na umabante.
1: Ano ko, St. Peter guys. So, St. Peter.
0: Sarado. Sarado bukas yan.
3: Kaya na si parang St. Peter.
1: Di ba wala masyadong tao dito guys? Pwede tayo mag thank you. Ay, sa bagay sa ano.
0: Oh my God. YouTube, bro.
3: Ay. Babaya sa
9: are you gonna try to do that there?
1: Hindi pwede mag-inip. Mido, I wish I could, pero yung shorts ko baka mag-isi.
4: Ay, loko.
9: Oh my God, bro.
4: Delikado nga, bawal.
1: Guys, before mo tayo magtuloy, explore tayo kasi may nakita ako dito.
0: Sige.
1: Paluwagan sa kalusugan. Paluwagan.
6: Ako po si ayan, Robert Gomez sa UKB sa lusugan.
9: Ten.
6: Ako po si Richard Gomez sa iyo, kaibigan sa sugan. Nagpapaalala ng tatlong bagay para sa lubusang paggaling.
1: Okay, guys.
2: Okay.

0: Na may problema na naman ng Discord.
1: Oh, no.
2: Gio, tamo. Ay,
0: okay na, okay na. Nasa low.
2: Pakita mo yung bahay mo, i-ano, isa-send
1: okay, we are back. Nasa Discord. Okay. Okay, balik tayo. So, habang nasa love si Gio, ito nga, ikakwento ko, nandun kami sa live gap. Natuwa kami doon. Iba, hindi naalala mo, habang si AJ Sen, naalala mo, yung nag-break kami live gap. Ito, papakita ko. Wait lang. Kaya, kasi ito, may video. Hindi, yung second gap. Ay, tama. O, basta ito, itang.
3: Ano yun?
1: Yung sa showdown ni tawag dito. Kaijun at ni...
3: Ah, okay.
1: Lyle, ito.
3: Off-air ba yun? Off-air? Yung off-air?
1: Off-air.
3: Ah, okay. Alam pa.
1: Ito, papakita natin. Ayan na. Ito.
4: Ang gumimbal sa mga insiders.
1: Yan yung isa sa mga admin namin. Nasa likod, ako yun. Ito. Kapalawin natin. Ayan na. Oh, yan.
5: Papakita ba natin to, pre?
1: Gano'n na nangyari. Nakikita ba?
4: Yes.
1: Iba?
5: Hey,
4: pero hindi sa TLC.
5: Like, ang tinatanong ko, babe, papakita mo ba yan sa show mo?
1: Ano yan?
5: Pakita mo yan sa show mo?
1: Mali ba?
4: Yossi, hindi pinapakita, oh.
5: Wala.
1: Ay, wala ba?
0: Ano ba papakita?
5: Wala sa TLC. Nasa stream. Kaya nga tinatanong ko.
0: Ito ba yung kay Meps?
1: Ito.
4: Ayan.
1: Okay, take two. Balik tayo.
0: Okay, ito take two.
1: Itong nakikita niya.
0: Wait lang, pinatulog ko si RJ. Sorry siya na.
1: Tulog na. Hindi.
0: Oh, go.
1: Ito yung nakikita niyo.
4: RJ Sequel. Team replay ka na muna.
1: Ito yung nakikita niyo. Yan yung nag-show daw sila, right? At si Kaijun. Yung Kaijun na yung admin namin yan. Yung nasa likod niyan, ako yan. Natawa ako sa ginawa ko. Ito yung nangyari.
6: No, tanong ko lang, Meps. Para nanandigan mo talaga yung... Para nanandigan mo ba yung 4 AM ending time ng Tita Mes Magazine? No. Ganun yun.
1: Gio, hindi ko kaya.
4: Ginawa niyo naman.
0: Para awal mo na, baka patalugin ako dito, ha?
1: Hanggang alaw na tayo. Kaya nga wala tayong commercial break, eh. Ay, naku. Okay, balik tayo. Hello. Tang na wala ako. Ayun.
0: Ba't walang share screen na sound yun? Ah, never mind.
1: Ayun na. Ayun ako. Okay.
0: Okay,
1: ito.
0: Go.
3: Okay
1: na. Ito yung nangyari. Ayan, nakikita nyo, El Cartoon. At ito yung nangyari.
0: Ganyan pala kalala yung bayo. By the way, eto, ano kasi yan, worker kasi ng vibe din to si, ano, si ate.
1: Ayun. So yun yung mga nangyari. Eto pa, nandun ako, wait lang, balikan natin nasa Discord yun eh. Habang nakabig kami is kumanta din si Carmela sa last gap na yun eh. Kumanta kami, alam lang ni IJ at ni AJ at ni Kristen, kumanta kami ng Shine. Pero ginawa ko tong Shine FM joke. Yun. So, wala ba? Basta yun. Sa mga nangyari, para dedecho na tayo, wala tayo paligoy-ligoy pa. So, wait lang. Huwag lang natin yung share screen. So, yun, yung mga pinakita ko, yun sa mga isa sa mga behind the scenes. Eto pa, mami pa ako dito eh. Nakasimpan, di ko pa sina-upload sa aking Facebook. Yeah, enter screen ko na nga lang ito.
3: Si Mims naman mag-upload ay.
1: Hindi, eto. Andito ka. Oh, no, not name FD. So, ito yun. Ayan, nandun kami. Nakikita ba?
0: Yeah, naka-share screen ko.
3: Yep.
1: Ayan. Nasa ang daming nangyay.
4: Ayan na yung MEPS info.
0: MEPS details.
1: Yeah. Itong picture na to. Yan mo.
0: The infamous.
3: Monoblock.
1: Ang monoblock. Ayan. Ito.
3: Isang himala.
1: Himala.
0: Ang himalang monoblock ni MEPS.
1: Hindi ito yung Atex. Ayan, nasa loob kami. Yehey!
4: ang pinakamagandang nangyari nung Saturday, pinapasok ako.
1: Ay, oo.
4: Today's, yes!
1: Ay, ito yung dati nasa pesa tayo. Tapos ayan, nadukas sa harap.
4: Yes!
1: Basta yun, alam ako nangyari. Habang nasa waiting room kami, kasi unfair naman, kasi dapat kapatid insider admin daw, sabi ni ng kasama ko, na manasarap. Pero, yes, ang plano naman kasama ng taga-BRO, at kasama ng mga taga-Yod Smile, ang ginawa namin, pa-fair, sabay-sabay na tayo, tawag dito, tumayo, pa-patawag, pa-mahal, nasarap tayo. Unfair naman kung iba, nasa tawag din, nasarap. So, yun.
4: Mas unfair sa akin.
2: Ano nasarap? Unfair.
3: Ano mas unfair sa
1: akin? Ano nasarap? Eto, TV. Kung napanood mo to. Ayan, no? Wow.
4: Win pa talaga. Yung sticker.
1: Hey,
2: tara meron sa tayo five next week sa bahay nga lang.
1: Oh, sa bahay tayo. Ayan, no?
2: Bahay mo.
1: Ano? Oh, ano?
0: Bahay.
1: Bahay si Ayan.
2: Saan dyan bayas kung isa?
1: Andito ba? Ano ba si Terry? Kondisyon siya. Ayan. Bayas mo yan.
0: Wala yata si Tered.
1: Kaya mo na. That's tayo. Eto, bias ni... Ano to? Ni Jokyung. Si Carmela.

0: na natin. Ay, mali.
1: No, di ba yan? Ganda na ko dito, ha? Late na. Eh, ayan na. Nang Bieber Maya. Let's go.
0: Ang habit na po.
2: Guys, ang bago muna tayo magtuloy. Bakit yes. Yung background ng Tita Maps Magazine parang bumper ng Senate Plenary Session?
3: No!
4: Ay,
3: session suspended, ay.
1: Session suspended.
4: Wala tayong kaya office, kaya ayin mo na yung pangari.
3: Ano daw?
1: Session resume.
4: Nahulog yung...
3: Ano daw? Session in recess hanggang 4 a.m.
1: We're going to have a lunch break.
5: Kayaan nyo guys, kayaan nyo. Para maging super realistic tong show na to. Gagawin na naming 2 to 4 a.m. ang time slot na ito. May kasama pa ng graphics rebrand courtesy of GSA Graphics. Kaya handa, ihanda nyo mamaya. 1 a.m. magmumusic kami. Magbabalik kami 2 a.m.
3: So, kasama ba daw dyan yung Nature's Collection?
5: Oy, real.
4: Nature's Collection, pero alam ko lang personal collection.
3: Nature's Collection.
1: Nature collection.
5: Ah, yes.
2: LTG, may ano dyan? May nature collection.
5: Are your names, you know, Ball?
2: May nature collection dyan. Ano to play out? Ay.
0: Wag, man.
2: Ano yun? Naka-Korean yun. Ay.
5: Korean yun, Gagi. Kaya talaga, ayaw nyo sa mga Korean. Grabe kayo.
2: Yung title kasi ng video ano naka-Korean.
5: Oh, ano mo sa video? Safe for broadcast yan, pre. Hindi yan SPG. Ang SPG yung ano Terebi play nga natin ano tabit.
0: Ay ano?
5: Ay wala.
4: Asa
5: ito? Ayan, ako pinakahanap na lang ito. Sayang nyo. Sayang kung pumuli sa ako dyan. Baka nga, pag natuloy ako dyan, may masisirang monoblock eh.
4: No!
2: May power na
4: ito.
0: Power of monoblock.
4: Awit ng kabataan na...
2: Look for night.
4: No! Ang awit ng kabataan, ang awit ng kabataan, hanggang sa kinang bukasan, hindi natin.
2: Mark Iberet.
4: Itlang.
1: Memo, tas pag-usa daw 2 to 4 a.m. yung show ay.
4: No!
5: Penalty mo yan, Meps, dahil may pinakita kang ipinagbabawal.
4: Sorry!
2: May background yung parang Senate Plenary Session.
0: Okay, gusto ko talaga Senate Plenary, ah. Gusto ko talaga Senate Plenary yung
4: background. Okay, balik tayo dito.
2: Men, awag ko mabukin ng grip dyan, pre, naglalag. Ayan!
4: Ano problema? Ano problema?
0: Wala na ba? Wala na ba problema?
5: Wala, Max, wala. Mag-show ka lang, tuloy mo lang.
2: Ay, wala naman. Tuloy mo lang.
4: O, di, dapat hindi naka-watch. Kasi, o, sige, pa-de-de-cho na to. Ayun nga.
5: Ano, pa-de, what?
4: Pa-de, what? Pa-de-de-cho na to. Ayan.
5: Ah, okay. Kala ko yung isa, kala ko one eh.
4: Share screen ko to eh.
5: Yung SPG tayo niyan, Meps. Grabe.
4: Basta yun, ang dami nangyari.
2: Yan lang naman
4: yung naka-highlight. Yun nga eh. Why are you full screen?
2: LTJ po, pa full screen. Thank you.
0: Okay.
4: Okay. Ayan, dito na yun natin. Basta yan. Itchy Worms. Ayan, kaya. Yung isa sa mga pabrito tawag dito ni ano?
6: What? Ni Presidente. Ay.
4: Ni Presidente, Chairman ng
0: Smart. Nahuhulog na.
6: Chairman.
0: Nahuhulog na ako sa monoblock. Monoblock.
4: Ayan. Ito ang nakahain nga. Okay.
5: Oh, yes, yes, no. Tapos, ngayon, yung laptop ko. Yung convert, ayun.

0: desta yun. Hanggang dito na ba tayo, Terry? Ay. Ay.
1: Yo. Ay, walang tunog na yan.
0: Asta yun.
2: Ayaw nga pala, birthday na pala nun yan. Ayan.
0: Yeah. Ayan, ayan birthday kasi ni... Oy, related happy birthday kay Ogi nung Thursday.
3: Salamat pala. Related happy birthday po kay Direk OGDI.
4: Salamat. Happy birthday, man.
1: Let's man. Libreng ticket sa TikTok lang.
4: Ako...

0: nakukuha rin sa AOS o sa TikTok lang. Pag nakita ko ng mga colleagues ko.
1: Bawal ba?
2: Matabi na si...
0: Hindi, pwede na ako.
1: Ay ba, hindi. Habang nasa Jimmy, bawal talaga?
0: Hindi, pwede naman actually.
1: Ah.
0: Makikita lang, makikita lang. Ba't ano dito to? Interesting.
1: Kailan ang kuha ko?
3: Bakit nandito si ano? Bakit nandito si Narong tayo sa Jimmy Network? Ay.
1: Basta yun. Ito talaga pinaka-best na... Excuse me. Yan ang isa sa mga pinaka-best na napuntahan namin, which is si Ogi. Yun.
4: Ano ko ba nung May 16? Grabe kami.
1: Isa pa, isa nga sa pinaka-best, diba?
4: Plato. Guys, tara, alisa tayo sa ano show na to.
1: No!
0: Wag, wag, win.
1: Tawag dito, yan talaga pinaka-best. Yes, pinaka-best talaga yung May 16. Alam na yun ni Sab. Alam na yan.
4: Opsim. Exclamation point
5: omsim.
1: Yes.
5: Exclamation point omsim.
1: Amips.
5: Exclamation point omsim.
3: Hallelujah.
1: No.
4: Alam mo ko nung pinaka-solid dyan? Yung may fiancé ni Mips na nagdadasal.
1: Huwag yun na ipakita sa main chat, pero pwede nyo isan dito. Hashtag Amips.
0: Nakuhulag.
5: Amips. Sandi na yun.
1: Yes. Okay.
6: Ito na lang pakita nyo. Ito na lang.
1: Oh, sige.
6: Ito. Ayan. Ayan.
1: I-download mo nga. Ay. Hindi. Ako na. Pwede dito. Makita yung nakapagmukha ko.
0: Nasa busy chat ba?
1: Oo. Pwede ako na.
0: Ayan.
1: Ayan. Context, may pinakitang pick kay Queen Ai. Dylan, nagula. Kasi ang nakita ni Dylan, si AJ kasama si Queen Ai. Ay.
5: Nah.
4: AJ, i-endorse ka na sa Starworks. Starworks.
5: No.
6: I-endorse ka namin, Block 2.
1: Oo. Block
5: 2. No.
0: Starworks,
4: Block 5. Anong Block 2? Block 5.
1: Basta, yun, isa sa mga pinaka-best. At yung kanina, sa Vibe, Eric Santos, yung Chiworns, Noel Balante, at yung Starworks. Next week, mas bigatin pa. Bukod sa pagpabalik pa ng main vibe, may isa pa. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Basta na sa
4: YouTube.
5: Si Mips.
0: Bini Aya para pumunta si Blue.
1: Yes. Hindi, joke. So, abangan yan. Siyempre, abangan yan sa Byte every Saturday, 6 p.m. At simula ngayon pero mamaya. May Byte Plus payback na tayo, 12:00 to 1:30. Kasi may naputol eh. Baka mamaya babalikin sa 5 plus 3 pa. Sa Cool FM ha. Kasama na yung Cool FM Cool TV. Mapapalim yan.
3: Guys, hindi ko pala alam guys na may sublimation shop pala si MSA.
4: Ano?
1: Ayun sa side chat.
6: Ano? May subliminal submarine shop pala si MSA.
5: Meron pala yun. Meron no?
3: Printing shop ng mga damit, pre.
1: Nasa gilid.
4: Ano?
3: Hindi makita mo yung chat.
1: Oo, nasa side chat yun.
0: Okay, side chat? Okay, side chat ba?
3: Sa side chat, ayan, makita mo. May, ano?
1: MSA. This push was wrapped by MSA Datas and MSA Submination Shop. Ay.
0: Ayun o, MSA.
4: Alam nyo, guys. Wait lang ha, alam nyo. Pwede na tong maging voiceover si Maps ng sponsor bumper ng Smile.
1: Pwede!
4: Tapos i-cut mo ang sponsor bumper team ng GMA7.
1: No!
0: Hello, Omsi.
4: Tapos 8 p.m. magpalabas tayo ng anime sa Cool TV. Solid nun,
1: bawal
4: pre.
1: Na. Solid
0: nun. Bawal. The power of two na naman dito.
4: Hindi bawal, may parang
1: next. Ay, ano pinakita, LTG? Biscuit na yan.
5: Isang AMEPS po tayo dyan, Sunday na po.
1: Yes, AMEPS. Okay.
4: Dahil dyan, hanggang 4 a.m. ang programa ito.
5: Amen.
0: Okay, ano o nga pala, may topic ka pa eh.
1: Oo, ito nga. Wala, yes. Oh. Ang topic
0: ano
1: yan.
0: Ba meron, wait lang, ano bang meron sa Lamaw Online Live? Ano bang merong...
6: AMEPS.
1: Okay, yun nga. Yung sa Lamaw Online Live.
4: Online Live ng pool.
1: Yes, ibabalik namin ang Lamaw Online Live. Ten. Kasi, simula ngayon Lunes, idedetso na natin to. Simula ngayon Lunes, August 31, mapapanood na ang non-stop na programa ng Cool FM. Wala, 4 p.m. hanggang 10:45 pag Biyernes. Tapag, at saka pa Saturday, 7:30 hanggang 12:30. Kasi, simula yung Monday, bukod sa programa ng Thursday and Friday, habang tawag dito, Monday to Wednesday, but even Thursday, may mga programa din na babalikan, which is the best of Cool FM, aka Cool Playback. Ibabalik natin ang unang panahon ni Sen, unang panahon ni MSA.
3: Unang panahon ni Chip. Ay, Chip. Ay, mali.
5: Unang panahon ni Meps.
0: Doong unang panahon.
5: Unang panahon si Meps ay nakasinga ng monoblock.
1: Yes. Thank you.
3: Nung graphics ng OFB ng Cool FM, ano pa na breed niyo? Ay.
1: Oo. Basta, babalikan natin. Pinaka-peak. Napasabay
0: bato,
1: na
0: peak. Bato, peak.
1: Lamaw, peak. Ay.
4: Uy, pwede. Lamaw, peak.
1: Lamaw, peak. Yun, de.
3: All hits 24. Ay.
1: Uy!
5: Kumakabila.
0: Kumakabila na naman tayo, RJ. Parang awa mo na.
5: Kumakabila.
6: At least pwede na kapag dito kapuso.
3: Ano pa lang yung dito sa yun na yan? Ay.
1: So, okay. Wait na. Kasi siya kasi sa spreadsheet eh.
5: Crush. Okay. Crush doon ni Mepsi may R ng All Hits 20.
1: Sino?
4: Guys. Magsha-shoutout ako guys ha. Shoutout okay, kay Matthew Joseph Opalan.
0: Hoy.
1: Okay na wala naman siya dito.
4: Ay, kilig na ngayon.
3: All Meps 24.
4: Joke lang guys, joke lang.
0: Ay, o nga pala, Meps, naalala ko bigla. Ano yung sa Vermonts na ito? Nagtataka ako talaga sa Vermonts na ito.
1: Anong Vermonts? Ano kasi, ang pasabog namin, isasama namin si TVB sa Vibe Plus sa Sabado. Ay.
3: Pre, kayong dalawa yung makakasira ng ng monoblock. Ay, bali.
1: No!
0: Mga limang monoblock per show.
1: Balik tayo sa Lamaw Online Live. Simula ngayong Monday. Simula ngayong Monday, ililipat na sa Cool FM ang Talking Rex Show at ang Talk of Legends Season 3. Tapos, syempre, mapapalad nyo sa Cool FM ang Tambayang Kwado. Aba,
0: dapat na.
1: Yo.
3: Ang mas bagay na acronym pre, imbis LOL, LOL, dapat on LOL pre. Kasi, ang ulol, original na mga online live, ulol.
4: Nice support.
6: Oh my God, no.
4: Hindi, pre. Masyadong
0: ito.
4: Ang alam mo kung ito talaga, pre. No
0: may
4: lie.
0: May naisip ako.
1: Ano?
4: Yung Noni Meps, gawin natin yung pangalan ng Lamaw Online Live. Imbis na LOL, no live.
5: Oh, LOL.
1: Sinako.
0: Yeah, pwede to, actually.
1: Okay.
3: Oh, LOL.
0: Nagi O-save.
1: This question was brought to you by O-save.
6: Oy, before I
3: wow,
6: depart,
3: wow.
6: No.
3: Ay, wow, wow.
6: Ay, wow, wow.
1: Wow, wow. Wow. Ano yun, save?
0: Ay, wow, wow, wow.
4: CIT. Alam mo kung kulang yan? Win. Wow, wow, win.
0: Wow, wow, builders.
3: Okay. Si LTG builders, ay, play.
1: Ano LTG
0: builders? LTG builders talaga, men, ha?
4: Ipanganan na lang natin sa number one sponsor ng programang ito, which is AJ Massage Online Live.
6: Let's go!
0: Yeah. LTG builders talaga, no?
5: Kaya kayo Mips ang discount. May discount voucher yan si Mips sa AJ Massage.
6: Ang tanong magkano?
4: Kung si
0: Mips. No.
6: Ang tanong magkano?
5: 1,000 plus 100 per extra service daw.
0: Wow. Umayos ka. This portion is brought to you by LTG builders.
3: Hindi ano kasi si LTG ba? Si LTG builders. Ay. Yung na... Uy, bakit ay... Ayan na.
5: Mas maganda.
1: Namimiss na ba ang mas mahaba? Ang mas maganda? Mamaya ba ikukwento pa yan? Okay, balik tayo. Bukod sa
4: nag-live pala dito. Talented bukod ni Mips, grabe.
1: Bakit?
4: Live voice over. Sa habang magsho-show.
1: Gusto bang
3: mga kalamaw.
1: Gusto mo ba isin na inyong confession? Isin nyo naman sa LTG Network. That's that confession. Oh my God. Mas mahalo. Mas maganda. Ay, totoong isa niya man yung blablabla. Kaya, ito na. Zero. Ang confessions. Kadabiyan. Okay.
0: Okay pala, speaking of IAC, pagpasensyahan nyo na.
1: Okay, go. Sige, go.
0: Hindi ako nakakapag-IAC because, you know, balita na naman po tayo. And this is for the better naman, for our news radio team. Yan. Yes. Thank you.
3: Yeah. Unang balita. Ay.
1: Okay, balik tayo. Sa Test of Cool FM, every Monday to Wednesday, babalikan natin ang The Dreamy Show, May Tulugan, Jenny Boy Gold, yung unang era ni Sen. Yes. Siyempre, may Ashish Cafe, unang season ng Blue Talk, Usapang Misawa, at siyempre, Show Ko, Hanggang Pinomot, at MSA Show. Yes. Pagdatapos na ng Thursday, ibabalik namin ang Tambay Lang. Every Thursday, 6 p.m. Tapos may Aspis Cafe ng 7:30.
3: Ay, 7 p.m. Ako
1: nag-dre. Kailan kaya mag-prepare si Kuis Mark Chograd? Speaking of Mark Corrales, belated happy birthday. Hello.
3: Belated happy birthday sa ano, sa sasakyan ng may clock.
1: Okay.
6: Ano natin yan? UP Fighting Maroon yan.
0: UP Fighting Maroon ang puti.
3: Maroon!
1: Siyempre. Yun.
6: Oy, Tita Mips, ano na ako? Babaw out na ako, ha?
1: Oh, sige, yeah. sige na.
0: And I think lahat na tayo magbabaw out na din, totoo
1: lang. Oh, sige, magbabaw out na kayo lahat.
6: Safe nga pala sa...
5: Night guy.
6: At least ikaw ha.
0: Sige, iiwan ko na tong playout. Ay, joke.
4: Guys.
0: Ano, iiwan ko na to. Alas 4 ka dito, Mips, ha? Bye-bye.
4: Don't see.
3: Man, wala na ako sa PC, man.
1: Okay. Tapusin na natin to. Basta Monday to Wednesday, Best of Cool FM, every 7 to 11 o 10:45. Tapos, may Tambay Lang, Aspis Cafe, kung hangout, Blue Talk, ng Thursday. Tsaka Friday, All-in-One Talks, IEC, at isa pa. Tsaka may Tulugan, at basta maraming pasabog. Pagtapos Sabado, mas mami. At by Monday, ibabalik na, may magbabalik na ngayon, which is, tawag dito, yung, ang ilang ko lang muna. Ito. Ang kabose si LTG. So, sa kanta. Hindi, hindi. Okay. In KPM, ibabalik na namin ang Rock Weekdays with GJG. Sabi kasi sa Smile Radio, alas 3. At saka, basta marami pang mga pasabog ng Cool FM na darating. Every Monday, isa mo naman yung Monday. Yun, tsaka very much na ingisingan. Yun yung mga programang hatid namin sa Cool FM. And sa Wednesday, September 2, sign off muna kami ng Cool FM. Pero magsasign off muna kami sa Smile Radio. Dahil sa another maintenance. Tatawag dito. Pa-improve pa ang aming cool experience. Both Smile and Cool dahil marami pang pasabog na darating. Hindi yung garanti sabog, ha? Basta marami.
2: Garanti sabog! Balita!
3: Yun! Guys, bawal po magdala ng ano. Guys, bawal po magdala ng explosive sa Smile Networks.
1: Oo, oh, bawal.
2: Okay, tapusin okay. Na natin to.
1: Oo, tapusin natin to. Mag-aalo na. Gusto ko na yung matulog. Okay, hey, basta yun.
4: Part 2. Mamayam, guys. Stay tuned to
1: no.
4: Cool FM.
1: Basta yun. Mami, iyan ka na namin sa Smile.
6: Extra na.
1: Oo na, sadali lang. Basta yun, mami, kami i-announce sa aming social media na sa Cool FM. At, wala mo na ba kami si Chris? Wala mo na ba kami si Chris? Kasi, i-announce ko na rin. Ang Cool FM, ang news radio pala, sorry. Ang news radio ay naghahanap ngayon ng creatives via Yo Community Server. So, mga gusto maging creatives para sa news radio, i-PM na lang kay Gio or kay Anima. Or sa mga taga-news radio na si LTG, si Nido, at iba pa. Kasi anos ka naman
2: pala.
1: Din. Oo. Kasi kulang kami sa kulang sa manpower news radio pero kinakaya nila. Yes, congrats ulit sa news radio.
2: Yes, thank you.
1: Yon. Basta yun.
6: Extra na. Oh, final na, please. Awa na lang.
1: Awa, natulog na ako sa dito. Bago tayo magtapos. Gusto ko na sa mag-thank you sa inyong lahat. Sa isang oras na inabot na dapat 11 to 12.30. Sorry. Pero okay na yun. Mahalagang balita kaysa sa akin. Wow. Next Saturday.
2: Extra na.
1: Oo. Balik na tayo sa normal na kwentuhan at tugtugan. Siyempre. At magpapaalam na yun ako dahil 12.59 na. So yun, nalate ako. Susunod na ang music videos ng Twice which is... Anong isa? Basta yun. Oo na matutulog na ako. Sa kanalang Smile Network at... Ako si Mips. Ito ang Tita Mips Magazine. Insane. Good night. And mag-ingat. Bye.
7: Narito ng programang walang kasing saya mula sa TGO and Cool FM, ang radyong nangunguna.

0: moment na.
1: Kaya naglalag ako. My God.
0: Pinangungunahan ni Tita Meps by kotse na nasa't mga barkada.
1: Ba't Blue Talk? Ba't Blue Talk?
2: Welcome to Blue Talk on Tita Meps Magazine. Ay.
0: Kaya samahan natin sila. Ano man ang iyong ginagawa. Patulog ka na.

0: Patulog na kayo. Matulog na kayo.
1: 2 days na lang, 4 months na. Ay!
2: Mips, Mips. Mips, ba't mo sinign off tungkol TV? Akala ko ba hanggang 4 a.m. ka pa? Good night, guys. Good night.
0: Good night. Good night.
1: Good night, Smiley, sa mga kalamaw.